0: Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kun, kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan

0: 101.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning everybody. Maayong aga gid sa aton nga tanahan, sa inyo dra mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton, maayong aga gid sa inyo tanahan. It's already June 13, 2026. Kamusta ka mo dira? Buhi pa? Kaya pa? Or kaya-kaya na? Anyway, we would really like to thank siyempre Doc Ramel Uy for having us, the CEO of K5 News FM. Doc, salamat, salamat, good. So wala po now, area managers ng K5 News FM, SB member, K5 Ray Umalay. Salamat, salamat, good. May God bless you more. Dami pa nga mga tawang maservisyohan nimo. Siyempre, K5 Ted Francia. Tito Ted, thank you for paving the way for us to be here at K5 News FM. Kag-ari, grabe. Hamakon mo na nga 29 na nga bansin, naalaot pa. Ari, kung wala pa to si Sir Paul, kung ara to si Sir Paul, ay nako. 4-0 na to tani. Anyway, ang aton nga pinalangga diri nga tech, ang mula po na, Sir Paul Deada, K5. Ay, kamo hala ka to, tan butang ta. It's 3 minutes past the hour of 8. God has been doing great things in our lives and there's so many reasons for us to celebrate. Biskan ano pa ang inaagya naton, hindi kita magpatinag sa panulay. Kaya ang Diyos naton, matuto, maayo, kag miara gid siyang obrahon sa aton. We will be watching this video. This song is called Tay Salamat. And this is a little bit of an appreciation para sa aton yung mga tatays out there. May God bless you. Kag kis ano, wala gyud may appreciate sa aton yung mga tatay. Subong palakpakan naton sila. Mga daddy, mga lolo, mga tito. For those of you who have never failed to just really serve sa inyong family, sa ating mga tatay. God bless gid sa inyo tanan. So before we continue with our talks for today, we'll watch this video. Listen this video. For those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Like the page, share it with others, and also tag your friends and family. We're gonna have a great day today. Dili lang sa kamustahan with Pedro. Good morning, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Nene Shan Presya, maayong aga gid sa inyo. Grabe, pag live pa lang, ara na din, automatic. So here's the song called Tay Salamat. Hope you're gonna like it. Share this sa inyo mga tatay and we'll have a great time for today. So here, and watch this and listen to this song.

0: kabalo, milyon na magwa sa iya.
1: Alright, guys. Good day. shout out kids sa mga tatay luwat and for everybody listening. But this very time we have ang inyong pinalangga nga bishop, pinalangga sang bishop katanan, Bishop Larry Celeste is with us subong mayang aga gid si imo bishop.
0: Good morning sa katanan. Balik kita sa bantog ng programa. Kamustahan.
1: And for those of you who are listening subong, no, hindi ka mo magtakop kay after this one, 8 to 9 kita, but after that 9 o'clock, mayara sa si Bishop nga gabay sa Bagong Buhay. You could listen to him, kaganamigid sa mga words niya, pero take nato ng ining opportunity, syempre to have him. Bishop, a very simple question, what is the importance of the Word of God sa aton nga kabuhi?
0: Ang importante na katawag nga pamangkot, no? Tama ni nakaimportante sa aton as a personal kag individual nga nagapamati subong. Ang without the Word of God, hamba sa Bible, we are nothing. In John 15:3-5, without the Word of God, we are nothing because the foundation sang Word, sang pulong, sang Ginoo, from start, from the beginning, Genesis 1:1, in the beginning was the Word.
1: Wow.
0: And the Word was with God, and the Word was Jesus.
1: Mm.
0: But in other words, kung kamu gapamati kamu sa pulong sang Ginoo, amo ini ang sadsaran, amo Amen. Na ang natawag na foundation, amo na natawag nga espiho sa kabuhi, sang tanan nga mga katawan.
1: Amen.
0: Dapat kaimportante ang basic instructions before leaving earth.
1: Amen.
0: Amo na ang Biblia.
1: Amen.
0: Hay kun ang kabuhi na pasa dira iya, ang ning kagamo, naintindihan niyo mo wala kita sang kahadlok. Why? Because everything is in control
1: Amen.
0: Sang Ginoo. Tapos you need the Word with God because if you have the Word of God, you have Jesus. Isa na lang ang sang Ginoo. That's why in these end times, in these last days, Revelation 19:13, the name of Jesus Christ now Amen. Is the Word of God.
1: Wow.
0: Hindi lang nga Jesus nga ginambal ninyo, kung may Word kamo, amuna ang logos, ang muna ang natawag nga rima na pamatian ninyo kay buhi kamo da sag ari kami dire yes. Sa trumpeters buhi nga ginarelease na mo nang espiritu kag kabuhi kay ang ara ang pulong ara ang kabuhi kag ara ang espiritu sang Ginoo.
1: Amen.
0: Where there is the Word of God, there is freedom, liberty. Amen. If hapa sa Ginoo, the Word ara sa imo. If the Son indeed, ano hambalya, mga anak, matutuot sang Diyos hambalya, may kahilwayan. Kasi ang rason, ining kalibutan, ining pungsod, migugma, may kahilwayan.
1: Amen.
0: Kasi subong nagahari, subong amo ang Leviathan yung Espiritu. Sa Hope 41:34, ang hambal sa pulong sa Ginoo, king over the children of pride, ang truth ginadistort. Pagkamuna ang Leviathan, there is no exemption. Sa simbahan, pastor, obispo, tananya Bible believers, that there is a demonic spirit
1: wow.
0: of Leviathan. Din makita nyo na subong. Ang ano, ang bugal, ang truth, gina-twisted. Kagamuna ang demonic hambalya nga nag-rise up ang Leviathan. Abi nyo, ang bugal-bugal lang siya, nag-idangari. Mga pastor subong, gina-twisted man ang mga butang. Nagliga na kagayang kung kalakat-lakat niya sa city, may nagawali na. Ang nagawali nila, sabi niyo mabalik si Kristo, hindi niya si Kristo yung magbalik. Ay, nakatribli nga klasik ang mga tao. Tanuan niyo, lagi na-distort ang truth bangod sa bugal. Kag ang suggestion nila, may God standard yan, Diyos sa word niya, hindi inyo pulong.
1: Amen.
0: Gina-twisted nyo kamo mga maalam, tanan-tanan, bala, ginagamit nyo sa politika. Ang politika, tanong, bala, gamitin nyo ang pulong sang Ginoo. Gatabon kamo sa pulong sang Ginoo. Why? Because wala naga-effect ang pulong sang Ginoo, kay wala nyo ginaribyok, kaginatabog ang demonic nga plano, schemes sang yawa. Amuna si Leviathan yung espiritu.
1: Wow.
0: Sa mga church members, subong sa simbahan ara, nagabisita.
1: Wow.
0: Ang mga membro malagyo hindi magpaander sa mga pastor kay Leviathan yung espiritu ara. Kag amo na subong nagabisita man sila mga backslide tanan bisita on nila kay Leviathan arangay na sila tanan tanan halalungan nyo na subong. Now we need to submit because God appointed a pastors over your life as a spiritual father.
1: Wow.
0: Spiritual ninyo nga tatay sa simbahan.
1: Wow.
0: Jeremiah 3:15. Naghambal sa Ginoo, nagbutang ako nga pamatian niyo. Wow. Kay suktanan kita, hambal sa Roma 14:12, every one of us shall give of account of himself to God.
1: Amen.
0: Kakabalan ka mo isa-isa sa Ginoo. Sino tatay mo? Spiritual. Namot gani Ginoo, kay damo man tatay ko. Ano, naglitek lang ka mo niya sa pusog? Tapos yung hambal sa Ginoo, ang tawo nga nakabaton kay Kristo, kabaton kay Kristo, gin, papyo, nabaton ang pulong kag Psalm 30, 60, 100%. Yes. Nagtubo, nagfrutisyon sila, hindi frustrasyon. Ang tanan subong nga mga tawo nga wala katrabaho sa bulaton sa Ginoo, nga wala nabaton sa pulong sino, amo na reklamador. Amo na mga masabad sa simbahan, bantayin nyo wala. Ano nobra nila? Wala. Kuri, wow. Pamantay lang sila sa mga butang. Eh, hindi ka-di ka kontribute sa bulaton. Tapos magkabala, may napahibo sa ako ng Ginoo. That's Leviathan, yung demonic na espiritu. Kaya number one niya, ang pastor, the head of the church. Ang vision niya sa Ginoo, ginatag siya, ginihiyaboy, yan na sa church member, sa kongregasyon. Dan pamahati ka mo.
1: Wow.
0: Puta na wablang hibli, Leviathan, yung espiritu. Amuna ang rebellion.
1: Wow.
0: Amuna ang arrogante, masulod na. Kaya abi mo mga maalam sila. But humble sa Ginoo, submit all authority because Amen. God has a standard for His word. That's why tamaan kay importante ang pulong. Hay kun bulag ka mo nga wala ka mo sang word of God, sang Bible nga ginasileng, bulag, hulog ka mo sa kalug.
1: Oof.
0: That's why wala diri sa nato ang maturity, wala sang level up nga inuente, wala sang level up sa Ginoo kay tanan tamad. Adlaw nga prayer meeting, isipa mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
1: Wow.
0: Pero kung Sunday, gagutok, puro ko prayer meeting, tani, amo man ang volume. Kagamo na ang gahom sa simbahan, kung kamo naga-prayer meeting, kagamo naga-pangamuyo.
1: Amen.
0: Amo na ang gahom sa imo panimalay, kabiran mo, kay ikaw ang gatekeeper sa imo panimalay. Kagamo na ka-importante sa Bible nga naintindihan ninyo.
1: Wow.
0: Because only the word of God amon makakip sa imo family.
1: Amen.
0: Makarecover sa ginabatyag, makarecover sa kinahanglanong financial, makarecover ka fever sa kabataan tag eskwela. Why? Kaya hindi kita maguri kanintindihan sa espiritu amon na nag-block sa sina ng blessings. Because ang Ginoo wala naghatag sa confusion.
1: Amen.
0: 1 Corinthians 14:33.
1: Amen.
0: Kundi naghatag siya sa paghigog, makalinungan kag paglaom.
1: Amen.
0: Na kay ang Ginoo ara sa imo, ang tanan niya butang, hambaliya, wala mo expectat, i-release niya.
1: Hallelujah, Jesus.
0: So the demonic spirit of discouragement, hindi iya sang Ginoo.
1: Jesus.
0: That's why sa Mateo 5, anong hambaliya sa isa sa sotso, are you encouraged for the word of God? Magkasiling ikaw sa kapwa, among Bible believer, utod, utod kita sa Ginoo, ang Ginoo ara sa aton. Subong niya ang Leviathan espiritu, there is no respecter of person.
1: Wow.
0: Tanuhan niyo bala? Why? Bangod wala kita naghalon abita iya pasang Ginoo. But if you are in the guidance of the Holy Spirit, tell you pagpangamuyo mo giyahan ikaw sa Espiritu Santo. Totoyan ikaw sa balaan ni Espiritu. Tagaan ikaw sang Ginoo. Nga career ikaw sa gahom sa Ginoo. Career ikaw sa anointing.
1: Amen.
0: Nga bisan ibutang gikatuan mo to ang mga katawhan, nagpungko ko lang di hambal sila ibaka. Why? Bangod puno ka sa word of God. That's why iningal tinion, ginpakaon nyo ang inyo kalag, feeding of your soul, because nagapamati ka mo sa pulong sang Ginoo.
1: Amen.
0: That's why ginbulag ka mo ni Satanas, kaya ang Biblia, wala nyo ginabasa, pagkaon sa kalag nyo, taman importante.
1: Wow.
0: Ginbulag ni Satanas, 2 Corinthians 4:4, ako hindi ka mo makakita, makapamati sang larawan, sang pulong buhi ng Diyos, hindi nga santos. Kaya ang tanang nagbaton kay Kristo Jesus, manginsen sila sa tubang sang Ginoo.
1: Amen.
0: Kaya bangun ang pagkabalaan, pagkamatarong, ara sa ila kabuhi.
1: Amen.
0: Kaya nagseryoso sila sa Ginoo, hindi ika langka-langka nga pag-alagyan bala. Dugay-dugay, kanta-tanta sila sa Ginoo, ibi-ibi, dugay-dugay, ara, ginino naman sila to. Dugay-dugay, dito naman kompromiso, kanta-kanta naman sa kalibutan. Ano nga klase ng pag-alagdana? Kung mag-alagad ka mo, 180 degrees talikod ka mo, kung ano kinahambal sa Ginoo, mangin pure ka mo, do not conform to this word, do not compromise sining butang, sining kalibutan, bangun ang Ginoo magkuha sa inyo, nga you are different because you are chosen by God. Kagamal sa Ginoo, my son, my daughters, oh, that's my son, that's my daughter, he she is
1: Hallelujah.
0: Different. Amunang kaiba natun,

0: Tanaw niyo bla pure heart. Kag nakita sa Ginoo kasing-kasing mo hindi pagalagdan. Tanaw blang kabuhi ginapalipot sa buong sa Ginoo ginabutong niya. Gida delay niyo ginwisted niyo pang time niyo. Hay. Wala na time subong mag-deal. Sa mga involved mo naton, kuko santa ang Ginoo. Kay ang Ginoo na prepared niya kita. Kay may dako diri nga natawag nga espiritu ya cities by cities, hambali province by province, isa-isahon sang Ginoo. Last night may gugma. Hambal sang Ginoo sa akon, may lindol nga paglig mabalik pagid. Kag ini because of the spirit of Leviathan of idolatry. Ang bugal may gugma rumpagon gid niya sang Ginoo.
1: Wow.
0: Ang isip natong dira nga hindi mabungkag ang espiritu ta. Tell you subong sokton kag Dios ang Ginoo banatan ka sang Dios.
1: Wow.
0: Kay nga tama nambal sang Ginoo. Kay ang mga tao yun na patig-an na gid mo. Ya umpok lang pulong sino pa matian ang ila kag wala. Wow. Apang time na subong nakabati ka mo, repent every one of you that your sins will be forgiven. Amo na subong the power of repentance, the power Hallelujah. Of the gospel. Na kung sino makabati sa pulong sa Ginoo, magbalik sila ka mamati sa pulong sa Ginoo. Kagnyan, hambal sa Ginoo, i-rise up ka sa Ginoo. Kagnyan ang kasanag manginyara sa imo. Kasubog ang kasanag ibutang sa Ginoo ko din ina.
1: Amen.
0: Mga holy pillars ang Ginoo, mga holy righteous ang Ginoo, bangod ang pulong niya, the importance of His word, ordinaryo lang sa mga tao, yan nga, bati, basi wala. Juan 6:63, naghambal ang Biblia, hindi kami ang pulong sang Ginoo, hambal ni Ginoong Isos, ang akon nga pulong, espiritu,
1: yes.
0: Kagkabuhi, kakundiin ang akon nga pulong, may kalinungan.
1: Kamu. Amen.
0: Utot subong ang libertad ng espiritu ara sa pamilya subong.
1: Mm.
0: Nga ama kabataan subong niya wala daga pamati sa ginikanan kag tatay.
1: Mm.
0: Why? That's rebellion against sa ilang ginikanan. Ah, ginpakaon niya, ginpaeskwela nila. Apang pagdako na nila ato na sa abroad na lipatan na si tatay, si nanay nila.
1: Wow.
0: Diin sina tuod ko mga tumuluo.
1: Hmm.
0: Kung tuod nyo may Kristo kamo, initanan nyo mga unclean, nga demonic, nga attack sa panimalay ninyo, i-refuse ninyo, i-rebuke ninyo.
1: Jesus.
0: Uy, kita kaintindi, aragin tagaan kamo, sangtol, sambal, sang Bible, may olive oil kamo.
1: Hmm.
0: I-sell nyo ang balay nyo, tabuga ang demonyo.
1: Amen.
0: May asin kamo, ang asin, i-preservative, i-cleanse ang Ginoo sa Hobanohan din na sa 22. Kung ang asin, isa buwag, dira, hindi kasalat ng demonyo.
1: Hmm.
0: Tanungan nyo bala, o na ito naintindihan na ng Biblia. That's what man. Ka-importante nga mo patukuran na ito ni kinabuhi. Palayasa ang masakit. Di malas sa kwarto mo sa balay. Sa bugis ang asenda. Kag-olive oil. Pag-aotanan. Tanawunta kung makasulod pa ang pinitrit ang Leviathan. Anong klaseng espiritu. Sa Amen. Sakit kag-malas. Why? Kinyara mo lang pulong sa Ginoo. Ka-importante. Wala ito naintindihan.
1: Amen.
0: Sanuhan niyo bala? Atong ang nag-alat ito nga bubundi may imnan.
1: Hmm.
0: Hamba sige kag kwang asen bubo ini kasabuke kag subong ini tubos ini reserba ini kag kayuhan ina. That's why ano hambal sang Bible ang bubon maimna nagputi kag hangin puti.
1: Wow.
0: Because that's the kabinantal sang Ginoo sa pulong niya. Wow. Pero kita nga tumulo hala wali lang pamatian naton galuta ulang kita kay wala tayong internet spiritual realm. Ang kontra mo si Satanas.
1: Amen.
0: Hindi sa gusto mga muyo kamo, hindi sa gusto mabasa ka sa Biblia. Abud may kahilwayan kamo, kag amo ining kalibutan utod baskin diin kamo ya. If you know the truth shall set you free.
1: Amen.
0: And where is the spirit of the Lord there is liberty.
1: Amen.
0: Way kamo kahilwayan. Tuno bala, ang ining butang kabugatan hambal sa Ginoo, ang ginwali mo kinanga nga cast all your cares, ihatag mo sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kasi yung burden sa panim, kaysa magabulig sa imo, kay anak kita sang Diyos.
1: Amen.
0: Baka ba nga muyo ka, kuha ang pulo ka, bersikulo sa Biblia, ay kung hindi na, kuha ang 20, hala i-deklarar ni mo, kay hambal sang pulong sa Ginoo, we need to decree and declare.
1: Amen.
0: Kung sa way kita kaintindi mo.
1: Amen.
0: Pangamuyo, talod, amun na pang muin, hamo bulig kami, but we need, hambal sa Bible, to decree and declare.
1: Amen.
0: Pag-pray ni mo, I decree and declare nga mabato na nambun ini.
1: Amen.
0: In other words, ang declaration mo, amuna ang authority mo, bangun sa Mateo, Jesus, o no, hamba sige no, I'll give you power and authority. O hindi na ako pakialam din sa langit, kaya ginatag ko na sa inyo.
1: Wow.
0: Speak mo na hamba niya sa Ginoo my word because ginabatayan ko ako nga pulong. So, kung na mo Bible believer nga nagtuo, Bible believer, iambalang ang pulong sa Ginoo, then God will manifest
1: Amen.
0: Sa iya nga pulong. Jeremiah 1:3.
1: Amen.
0: Kasi hambal niya sa Jesus naman sa utso, sa Mateo. Heal the sick. Hindi hambal niya. Rest the dead in my name. Hallelujah. Hindi imong halan.
1: Amen.
0: That's why ang pagtuon nag-aabot ko kamo makapamat.

0: That's why ang pagtuo mahimaya ang Ginoo kag gituohan mo ang pulong utod gapamati kamula nyo ginutuohan. Himo alang balay ambal sa ginahambal namo dire kay Ginoo magamanifest sila katangdog. That's my responsibility with Pastor Peter Val. Migo ma responsible pastor ka lang imo mo. Responsible ikaw nga lider abi mo laglahog na.
1: Amen.
0: Nga you need magpamuyo ka sa tanan nyo mga katawan nga ara dira nga panong mo we need to protect because ikaw ang King Keepers as a watchman.
1: Amen.
0: Kaya nami-nami lang magpastor-pastor ka. Sabi mo, bantay-bantay lang ka mo offering. No. You need to know your work.
1: Amen.
0: Because ang trabaho ang inipakig-away ka sa tanas, hala pa nabog kag demyo, review ka, imo panimalayo, tabugon sa demonyo. Busy ka nga, busy. Pagkatapos panimalayo mo, nabiyaan mo, hindi ka busy.
1: Wow.
0: Busy ka sa Ginoo, kagproteksyonan mo, family mo, kaya ang tanan nga leader na atake ni Satanas.
1: Hallelujah, Jesus.
0: Kagamo na subong migugma, subong diri sa aton. Confusion sa mga Kristohanon. Confusion nga ibang mga pastor, nagailinom na. Kagamo na hambal the Leviathan demonic spirits.
1: Wow.
0: Hindi nyo na makita ang ano, why wala na gidya? Because my worst nga worst hambal sa Bible, nga kulbaan ka mo kaya araw basahan niyo ang Bibliyaw, magira ka mag-a-worst ka mag-a-worst. Hapang hambal niya in these last days, ang mga matotom, hambal sa Ginoo, hindi iya pagpatumbayaan. Kaya pinili na sa daen, hindi sila magkalamatay. Bango, nag-atindog sila sa pulong sa Ginoo. Kakambal sa Bible, 118-17, hambal sa Salmo, hindi ka mapatay.
1: Amen.
0: Kay bangod, may sugid ka sa Abraham sa Ginoo, si imo kabuhi.
1: Amen.
0: Not now, Ginoo, hindi ako mapatay because we need to fulfill the works of the Lord and to fulfill righteousness. Matthew 3:15.
1: Amen.
0: Amo na pagtawag sa aton may kahulugan.
1: Hallelujah, Jesus.
0: Kag subong gina-declare ko, declare ang tanang nga arariyan ko gaging kawat sang yawa, ang Ginoo magasukot sa yawa. Kulat lang kay there is a chronos time sa Ginoo. Ang initanaan niya mga lupa, ang donate, ang tanan-tanan sila, i-plastar sa Ginoo ina kag no one can touch because
1: Amen.
0: In this season, in this last days, himuon ina sa Ginoo kay because initanaan God's property.
1: Amen.
0: You cannot touch the anointing and the power of the Holy Ghost nga i-assign sa Ginoo.
1: Amen.
0: Tanan kita may assignment, we need to respond.
1: Wow.
0: We need to fly like an eagle.
1: Wow.
0: Because the rise as the roaring lion, hindi kita bala nga tama na net pesi na mapakuyan kita na ni Satanas. That's why ambali Joel chapter 2:25 mamalya. Again pakahuyan ka mo subong rise up kay ang Ginoo magatimbuok sa imo. Kag atong napakahuya sa inyo, indi na kamuhuyan kay rise up ka mo sang Ginoo. Kag ang Ginoo ni magpabaya sa inyo. All little faith hambalya exercise that faith.
1: Amen.
0: Little nga pagtuo apang may pagtuo only to please God. That's why din ka muna kapamati ang Biblia dalaan nyo.
1: Amen.
0: Amuna ang basuka, amuna itaga nyo, amuna igira nyo, amuna ang kanyon nyo.
1: Amen.
0: Hindi nga daw pong it lang ang klasika Bible, sila nyo sa bulsa.
1: Mm.
0: Buktang nyo sa salakyan nyo. Ay, yung kistanan-tanan, amuna ang imo constitution. Ah, divine constitution.
1: Amen.
0: Is the word of God. And it is written, man shall not live by bread alone. Amen. But every word proceeded in his mouth. Hambal sang Ginoo. Do it, man, my chosen man. Do it, my people. Because I am watching my word, whatever you speak. That's why, hambal sang Ginoo, I am heard. I am listening.
1: Amen.
0: Hindi nilaglaho, hambal sang Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginawali ito sa langit, ginawali sa duta, ginawali sa kadagatan, ginawali sa natawag na kawa. Hambal sa Ginoo ipalabot ko ang akon nga pulong.
1: Amen.
0: Kag amo ini ang baba sang Ginoo. Tunan nyo bala makatupag kita sa Jesus para through airwaves sa bas Ginoo there is some distance. Bakos ang bugal. Bakos wala naga-response. Abi nila nga idolatry santos la santos. Oh, butangan mo dara iya sang santos ang mga tao ginhimo mo da sa idolatry against ang Ginoo. Ang bugal ninyo nga wala nang pulong sang Ginoo. Kita nan dinagiyang ang tanan niya, cultural nga para sa demonyo, ang Ginoo gitagaan niyo, Pribleyo, nga i-worship niyo ang Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Amigo ko, subong nag-arin sa to sa Manila, ang ambalya, na ordinaryo lang ko, nga hindi kominaryo ng obispo, pero ang tanan niya, independent ng mga pastor gitipon niya, 24 hours ang praise and worship nila, wala ang alat, hala, tunod nila, continue. Then pagkatapos, sinaya intercede prayer sila dra, nakambal ko, amigo, friend ko nga obispo, sige, haka, amun na ginapobrasin mo sa Ginoo.
1: Amen.
0: That's why amo din tama natin ka-importante. We are the mouth warning these people and who is the one to respond.
1: Amen.
0: In this city.
1: Amen.
0: That's why dapat may Daniel nga gamhanan.
1: Amen.
0: Amo na tani sa aton mag-fellowship man kita. Hindi lang itaas ta ang aton nga mga piki, nga mga grupo-grupo. Ba? Pras, wala man nag-report dito sa isi-isi. May man nag-abayad sa ilang response ka-tax sa isi-isi. Tanuhan nyo ba lang katuntuhan? We need to change ang lifestyle ta.
2: Amen.
0: Bangod ang Ginoo ari na ho.
2: Yes.
0: Ari nang Ginoo pikita ano ato ni programa? Pamate kamo programa sa Ginoo is different. Spirit sang Ginoo magamove indi na kita.
2: Amen.
0: Ang kusog halin sang Ginoo ay download niya sa aton.
2: Amen.
0: Ginoo na. Because sambal sa Ginoo kami nagaworship diri sa city, sa district, may nagaworship ang clouds nagaforms of blessings.
2: Amen.
0: Ano natin nintindihan si Karay 14:17? Those people did not know how to worship me. And they worship me habang sa Ginoo, hindi ko pa i-judge inyong mga kataon. Kung may aragi man yung mga matarong bagtuyo.
2: Grabe. It's already 8:56, Bishop, no? And siguro i-close na lang sa very, very quick prayer, Bishop, before kita magtakop kay Ima para kaprepararin ka sa inyong mga showman after sin.
0: Salamat amay nga ang anghel nga isgana nagapangayo kami kay Anghel Gabriel nga opdan mo kag sisteran mo Ginoo ang mga katawan mo nga pinili. Kag ang pulong mo Ginoo hindi magbalik nga wala kapuslanan amay. Kay ini nga pulong imo ini kag nyan pakanon nila ang ila kalaga may pauhawa sila sa pulong mo. Download day sila ago to know what to do. That's your protection Father God because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And I release the blessings, I release the Spirit of God today wherever you are. Salamat amay, nataas namon ang ining programa diri sa K5, they are blessed Ginoo. Kag protection Ginoo sa amo ang kurman amay, si Pastor Pete Ginoo bal ang iya kabataan iya panimalay. Kag nyan Ginoo ang hibaya sa imo indi kami Ginoo. Kag subong Ginoo, they are blessed ang tanan nga pamati. Hope hatag ang love, ang peace, kag ang di magbalik nga wala kapuslanan. Father, I thank you. The glory belongs to you. Bindisunan mo, Ginoo, atong nabukas nga kasing-kasing. Kag yan, it is written, it is written. Ang ilang ngalan isulat sa tununan sang kabuhi nga nagpamati. Sa ngalan sang Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen.
2: Kaupo ni Bishop Lerio, ni kamabal ko tani Pastor Paul ba? Ni K5 sa Sir Paul, ni Tita Beb sa Gua. Kag sa inyo tanan, this has been Pedro and kamustahan with Pedro. See you again next Saturday. Join us as we declare of a purpose. Hindi ka mo magtakop. May harap pas gabay sa bagong buhay si Bishop Lerio after this one. God bless everybody and see you next week. Diri lang sa kamustahan with Pedro. God bless everyone. Bye.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudan kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang droga, kung ang Ginoo ugad fearing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tungtong alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Mayong aga sa liwat sa aton mga kauturan, kaginapanamyaw, kugid ang tanan-tanan nga nagapamati sa aton matahong programa, Gabay sa Bagong Buhay. Langit nun, kag pinakamataas nga pagpanamyaw sa ngalan ni Kristo Jesus, may gahom ang kamot sa Ginoo magatandog sa inyo. Kaginarilis ko ang espiritu sang kahilwayan, kag ang kalipay sa espiritu kalinungan manginyara sa inyo. Buksante ini sa pagpangamuyo, Amay. Sa ngalan ni Jesus, madamo nga salamat sa sining aga kag ikaw magatandog sa liwat, Ginoo, sa mga nagakalipay sa pagpamati sa pulong mo. Kaya ang pulong mo hindi ini mabalik nga wala sang kapuslanan. Maskin diin sila, Amay, kasakay man sila sa panimalay nila, nagapanglakaton sila, ay ang Ginoo sa ilang mga cellphone, nagapamati sila sa mga radio, sa mga butang nga diin sila. Your hands, Father, I speak right now nga magtandog sa ila. Ginoo, salamat sa liwat nga buksan nila ila kasing-kasing kag ang pulong nimo, Ginoo, amo pagkaon sa ila kalag. Salamat sa ining ambahano na may nga balaan nga ang pagkaon sa ila espiritu magabugtaw. Kagyan salamat sa sining aga ang Dios magabendisyon kag pagkamayo sa inyo tanan-tanan. Amen. And amen. Madamo nga salamat sa liwat. Gibalik kita sa Ginoo sa matahom nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo. Migugma may pagadalaon ako sa inyo sa sining aga. Amo na ang ginatawag naton bala migugma nga last days warning. Migugma dapat ma-warning nga naton ang bilog nga mga katawhan, mga balabutan sini. Kagyan amo na dapat ang mga signs nga na-recognize nyo mangin alert kamo ang stand firm sa pagtuo. Kaya inisubong ang last day sa pulong sa Ginoo na perilous times bala. Mag-aabot nga ang tao. Yeah, ini nga warning, nga away warnings. Not to scare us, but to wake us up, to prepare us, and keep us from falling away. Amo na gani ang nabilin nga inadlaw nga last days nga nabilin sang kabuhi ninyo, hindi napagtagaan sang wasted nga mga butang nga oras. Bangun ang Ginoo, nag-warning sa aton nga magpamati kita. But in other words, mga balas Ginoo, the trumpeters, mga trumpets, yung truth, di sa mga microphone, ipanawagan balas ang Ginoo. That's why amo na in this last days, mana, the signs of the last days, di rin natin makita sa ikaduha nga tumutuyo, sa 3:1-5, people will be lovers of self, money, pleasure rather than lovers of God, unthankful and holy, without self-control, brutal, and opposed to what is good, having a form of godliness but denying it its power, empty religion without real faith. Ang Ginoo magabidisyon sini. Miguma din natin makitaan subong amuna nga katabo, miguma silatan sa ikaduha ni Timoteo, nga ama katawan subong may gugmaon sa ila kaugalingon, hindi sa Dios. Ang mga tao subong may gugmaon sining butang sining kalibutan. Apang migugmaya nagawarning ang Ginoo. Hindi balaan. Hindi self-control. Kundi yas ang Ginoo gareklamo. Kung kalibutan ginpakamahal niya. Dasa ang amalya ang worldly distress, ay terribly nagin. Wars, rumors, conflicts between nations to nations, famines, pestilence, natural disaster, fear, confusion among people, hearts feeling from anxiety. Amo na imigugma subong ang worldly distress, manangin chaos, nagising kalibutan. Tanuan nyo blaming gugmaya. Ang mga malaot, magadayon, pagin malaot, kaya nga wala, nagtalikod sila. That's why, ano, warning subong sang Ginoo. Bisitahan sang Ginoo, every province, every region, every city, bumbahon ni sang Ginoo. Kamo kita kapatigambal sa Ginoo, why exemption? Initani nga warning to prepare sa aton. Kaya ang oras ginawa, padali sa Ginoo. Daso kita mismo mga katawan, migugma, mga nakapamati subong niya, unahan niyo ang kabuhi niyo. Kaya ang kabuhi sa langa ginhatag sa Ginoo. Pagkamahala niyo, ibalansin niyo. Kung ipakaon nyo ang inyo lawas sa tatlo kadlaw, ay ang kalag nyo pakanaan nyo. Kagambaliya ang akon balay-balay palang umuyuan. dira ang aton dira maintindihan nga ang balay simbahan sa Ginoo. Balay pa lang mo yan, hambal niya sa Marcos 11:17. Ara dira magdala ka mo sang inyo nga mga problema, ara kadalon niya kay isugit sa Ginoo. Ang gumunta nga katabo isugit sa Ginoo, bangod ang Ginoo nagahulat nagapamati kung manawag ikaw. Utod ang simbahan kita mo, dapat yun na maintindihan. Ang simbahan nga ginakita ni mo nga matulok ninyo, tilipunan. Pero ang matuod nyo matarong nga simbahan ang kasing-kasing mo, taulomnan, talamnan, templo sang Diyos. Puro ang kabuhit na kasing-kasing naton diyo, puno sa pagpamuyayaw. Utod makita mo pagbag-o sa isa katawo, aware siya sa mga butang sa iya ginahambal. Tanong nyo bala ang mga rasaras nga tawo? Ignorante nga mga tawo, balingag ang mga katawhan. Ano nga bala? Kasandaran, pamuyayaw, okay lang sa ila. Curses ka ginhambal sa ila ba? Okay lang sa ila nga. Hindi sila tawo sang Diyos, hindi tumuloo. Ang mga tumuloo sang Ginoo, nakaintindi sa pulong sang Diyos, may reference sila natawag, may ara sila nga nabasihan, may ara sila basic instruction before leaving earth. Ay, ang kabuhi nyo mula nang balanya halungan nyo. Hindi kayo mamati, mapatay ka temprano pa. Hambal di ka mag-inom, hambal ang halungan mo, katigulang ka na, dito pa nagpasaway. Utod ang kabuhi, hambal sa Ginoo, may plano. Ang kabuhi, ginatag sa Ginoo, pakamala. Kaya ang kabuhi mo, may purpose sa pamilya mo, kabataan mo. Pamilya to pamiling, maka, mapatay ka, mikma, that's it, live your life. May kahulugan. Ang gugma sang Ginoo gat iri sa tanan nga sala. Palangga kita sang Ginoo mo bangut sa sala nga ara sa aton kabuhi, espiritu ina. Amo na gisulit ko gina ang bugal gina-twisted nila because sa Job 41:34, the king over all the children of pride, the demonic spirit of Leviathan ara nang rebellion. Rebellion nage sa children sa panimalay. Wala naga-respeto ang mga katawan sa ilaginikanan. Migugma, I hope sininga tinion ang ipairal ninyo. Nga no magkatabo, pamilya mo, utod mo, concern ikaw. Unaha ang imo family. Unaha ang imo kabuhi. Nga mangin mo dilo ka. So mong gawad-silibrar kita ini nga bulan sang natawag nga Hunyo. Adlaw sa mga tatay. Mga tatay, mangin modelo. Mga tatay nga may Diyos, may nadlokon sa Diyos. Mga tatay, provider sa ila panimalay. Mga tatay, encourager sa ila kabataan sa iya asawa. Mga tatay nga puno sang kalulo. Pursubong niya, ang tatay ya, baisan pa sang asawa. Baisan pa sang kabataan. Amuna ang libetan nga demonic nga espiritu. Wala respeto sa tatay. Tatay, the head of the family, baisan pa. Kumbuta. Bangod espiritu nga ginbulag ni Satanas. Apang hambal sa Biblia, 1 John 4:4, for greater is you Jesus than me this ministry in our family. Now I'm no longer to live. I have no longer to live, but Christ liveth in me. Now shall I live. Galatians 2:20. Why? Bangod na punan sa pulong sang Ino, gina-feed mo, gina-downloadan mo sa gawang sang Espiritu Santo nga nagatoy-toy, nagagiya. That's why ang gabay sa kabuhin nato ng muang balaan ng Espiritu. That's why ang gabay magatudlo, magagiya sa aton. That's why kuha ang kalinoan, kuha ang pulong, may kugma, may kalipay ka. Taga ito ni Ol, may istoryon mo ang Ginoo. Sa sige, sa sagapan na buktaw, sa madulom-dulom, agon mangita siya sang lugar ng maligwin, agon istoryahon niya ang amay sa langit. Marcos 1:35, si Kristo Jesus nangita sang lugar, agon maistorya ang imaya amay sa langit. Nasayang tao, may kalag, may lawas, may espiritu. Punaan ninyo ang inyong espiritu. Punaan ninyo inyong kalag. Migugma, kula ka mo Bible, bigyan yung cellphone yung bakal Bible. Kaya muna sa tsaran. O kung ang Bible, ginatago nyo lang. Ang religion nyo, tamaan ka mo kaaktibo. Pero ang relasyon niyo sa Ginoo mo nataman ka importante. Istoryahon mo Ginoo, that's your prayer. Communication mo sa Ginoo amo ang istorya. Lord, kita mo akong panimalay Jesus. Anak mo na ako, ginpatawad mo na ako. Way nasang iban nga ngalan sa langit kay sanduta nga ayuan ninyo sang bulig. Way nasang iban nga ngalan nga makahilway kita kundi ang Ginoo lamang. Utod ini nga katabo sa pungsod piling mo ang tanan ini nga kaginakuyot ang kinagamo bangod wala na ini sa natawag ang kalibutan may peace. Panugod na ini sang tribulations, panugod na ina nga sa inyo magkari si Kristo Jesus nga ginapaama niya kita nga ang mabilin diri may makangit-ngitan sobra-sobra kay wala na intindihan ang plano sang Ginoo nga makari siya kuwaon niya gali iya katawan makari si Kristo Jesus kundi judgment. Tanuan niyo bala kagamo kahisa amo na ma-rise up in this season, in this last days apang ang mga katawhan sang Ginoo mga maisog nga anak sang Dios. Tindugan nila ang pulong sang Ginoo. Tindugan nila ang pagwali, ang pagpahayag, ang pag-worship, ang pag-Bible study, ang mga prayer meeting. Amuna ang bulaton sang Ginoo nga ginhatag niya sa aton. Agud ano makatabo ang problema, nagayom-yom lang kay mangod, puno sa pulong sang Dios. Hindi mationg sila sa gakatabo na batian nila. Gani gatulok sila kay Kristo Jesus, among ang author, ang finisher sang ilang pagtuo. Kasi si Kristo Jesus lamang namatay sa krus ang Kalbaryo. Why nasang iba niya ngalan niya namatay, wala nasang iba niya nagtubo sa krus ang Kalbaryo because sa front of the cross si Kristo nakitaan ginlan sang amo ng kaluwasan. But don't forget at the back of that cross do your redemption because of the blood of Jesus Christ at the back of the cross amo ng kahilwaya naton, amo na ang kasigurduhan naton. Apang kada kita at the cross ang pangurus ng ilan sang liwat si Jesus because of ignorance. Utod ang isa kabutang nga data dapat naton maintindihan ang pagbugtaw tala balik kamo bala sa Ginoo ha dasa dapat ang mga tatay mangimodelo hambal ko kagina nga ini nga hunyo fathers nga ini tipuna yo kabataan nyo asawa nyo pasalamat kamo sa Ginoo amo nang espiritu impart mo sa kabataan mo ikaw magrebyok sa ila ikaw mapanabog malas ini nga bata ako bless ini nga bata ako deklarar ko makatapos makaraos makatalimpawas kami hindi kami pagpabayan sa Ginoo amo nang matarong nga prayer sang tatay kay amo only the father can release the blessings dito kamo ang mga tatay nga mga matarong kadlok sa Ginoo gina release yung i-bless mo imo kabataan ideklarar ninyo ang asawa ko busalan sa Ginoo baba niya para hindi nasari kasabad. Napang ang kabataan ko i-bless ang Ginoo makatapos sila mahilwayan kami may kalipay kami utod i-release niyo ang bendisyon sa inyo panimalay tabuga ang malas ang sakit sa liwat hambal ko kagnyan ang olive oil butangan ninyo papanabog niyo sa mga malas ng espiritu kay ininga balay kwarto ini sang Ginoong Isos mga bisita sa amon ininga balay iya sang Ginoo hindi ini drunkenness nga balay hindi nini kalibutanon nga balay kundi diri ang espiritu ni Kristo ari diri may kalinungan may kalipay ngang tanan masulod diri hilway sila kag matingala sila nga may kahilwayan sila may kalinungan sila bangod ang Ginoo nagbisita sa imo panimalay bangod ikaw number 1 ginimbitar mo ang Ginoo bigud mga gospel song ginapatukar ni sa inyo nga balay ha ang purpose diri ang balay sa warning sa Ginoo sa ato na to oh, we can magbugtaw kita nga kakatulog sa spiritual to guard against sang pag-asaki ni Satanas to encourage hambalya sa ato nga family ka ato nga kabuhi si Haring David tagaan ko kamo implo gin discourage si Haring David apang si Haring David hambalya wala gid siya na tiong nga bisan pamilya iya pakalainon siya iya kabataan hambalya ako mga anak may Diyos kami mag-alagad kami as for me hambal naman ni Joshua akon pa rin malay mag-alagad utod ini mabutang hindi ka mo kalagad hindi ka mo pamate bangod ang espiritu ni Libyatan amuna nagabalabag nga hindi ka mo kapanawag hindi ka mo kapamate sa pulong sa ginutamaan ka importante si Maria sa Lucas Jes Coritidus nagluhod si Sister Mary nagluhod nga si Kristo Jesus iya Dios kag manluluwas kag ang pulong dira na mati sa kay Kristo Jesus ang butang hindi mawala sa iya amo na ang Biblia kay ang pulong sa Ginoo it is written nasulat na si Maria ya nagluhod nga paagi sa iya gali ka buhi tado ang kanatao ang iya manluluwas si Kristo Jesus ay birhen man sa gihapon dasay sa Lucas 1:40 my soul magnifies the Lord and my spirit hambalin nagakauhaw sa Ginoo. Utod kahuawi ninyo every Saturday in programa makahilway sa inyo kag ang bendisyon bulahan kamo kay namati kamo kag amuni ang iyabi bangod sa pagpamati bangod sini na apply niyo sa inyo kabataan amo nang favor amo nang blessings mga bisita sa inyo ang Dios espiritu kag kabuhi hambal sa Ginoo ang pulong niya Ang anghel sa Ginoo ni mapabaya sa inyo nga ginassign sa Ginoo. Kaganyan ang balani niyo. Your protection in the book of Psalms 91:14. Nga ang anghel agod ang inyo life, ang inyo journey may kahulugan. Kaya nga ang minadlokon kamo sa Dios kag amuna ang protection sa Ginoo kag magpadala siya sang bulig sa inyo nga wala niyo na expectar. Utod ang kundiin ang inyo kasing-kasing tara ang treasure niyo. Focus balaga mo sa Ginoo. Ang pulong niya basahan niyo paohawanin niyo. Si Satanas nga nagbulag, rebuke ka niyo Satanas, huwag ka la, lugar sa kabuhi kong demonyo ka, sa kabataan ko, sa ari-arian ko, sa pagkabutang ko, sa akong kalaglaw, sa espiritu, kay ang panag-iya sa akong parimalay, ka akong kabataan, ang Ginoong Jesus. And you have no power and you have no authority. Tanong yung blaming ba kung ginambayo sina, promunggo ang demonyo mo, baka mabulay sina kung saka mo ng demonyo. Ang mga taong wala ka pamati, kabasa ka Bible, ang muna kunsat sang demonyo, anara na ang rebellion. Ang mga tao sumungwalihan mo sa pulong sa Ginoo, tap na nila ila dulungan. Kaya ginatap na ni Satanas, nilibyatan niya espiritu, agod nga hindi na mamati sa pulong sa Ginoo, agod wala kahilwayan. Migugma ang curse na tawag sinaya, sumpa sa ginikana natong sundon, tagyapon natong reliyon mo. Apang nagkare si Kristo Isos sa sining kalibutan, agod may kahiluhayan. Nagkare si Kristo Isos, agod may kalinungan. Tanungan niyo ba lang ni Gugma? Ang sala sa sining kalibutan, nagkare si Kristo, agod mabuong niya. Intindihan nato ng 1 John 3:8 hambalya. Nagkare si Kristo Isos sining kalibutan, agod rumpagon ang yawa nga nagturmin sa imo kabuhi. Amunang purpose ni Christ Jesus is work is to destroy the works of the devil in your family, in your life, in your career, in your job. That's the purpose. If you allow Jesus Christ magpakiuna sa inyo kabuhi, may gahom sa ngalan ni Christ Jesus. Kanyan ko manawag ka mo, it is a powerful in the name of Jesus Christ, in the word of God, by the word of God, and by the blood of Jesus. Ining o tatlo yung bal mo, sa ngalan ni Kristo Jesus, may gawang kagang pulong sa Ginoo ginambal ko, kagang dugo na Jesus, magasabdong si mo Satanas. Tanong nyo, blood, that's the benefits of the cross, and because the benefits also of the blood of Jesus Christ. Tanong nyo, blood, dapat maintindihan naton ina, utod ang pulong sang Ginoo hindi magbalik nga walay kapuslanan. Ang pulong sang Ginoo taman kay importante, agod hindi magluya ang kalag mo. Kung dapat pakanon mo, feed mo ang kaluluwa mo. Kung napakaon mong lawas mo, bibalansi mo bala. Ngayon kung makita mo ang favor kag ang blessing sa Ginoo kung may Jesus ka mo. That's why ang demonyo migugma subong ara na migmong kakalat. The tools number one of Satan is drugs. The tools of Satan is drunkenness. O ay nun respecto ro person mo, tanan nyo bala subong, ang mga kapulisan subong hambalya, o nang rape. Pulis ka mang rape ka, nga dapat ikaw magprotekta. Why? Bangod amo na gani ang last days subong, in the end time subong, ang mga malaot, nga gamito ni Satanas ang tupad balay mo, sulod sang balay mo, amo na pinakasubo arang kaaway mo. Ti ano ang protection ta? Because of your prayer, because of your obedience to the word of God, because you follow the word of God, because you follow, the Lord calls you to be a Bible believer. The Lord Jesus called you to be His followers. The Lord called you to be focused on Him. Ay, nasang iba nutod mo. Natilawan mo man pahubog-ubog, natilawan mo man ang pagkamaoy-maoy, natilawan mo man ang druga, tanan, natilawan mo na time na subong natilawan niyo ang Diyos. Tanan nga kakabastugan, tanan nga bugal, tanan nga kahambog, tanan nga pagbura mo ka, ay kapuslanan sa Ginoo. Apang subong migugmaya, ang pulong sa Ginoo may ebidensya. Ang pulong sa Ginoo ginawali, kapamalakpak ang Ginoo, pero ang demonyo nagkakaagot nga. Kaya hindi sa gusto nga walihan, hindi sa gusto matian, agot ang tao magkarawas, maborn to God, maborn again sila. Ang tao hindi matao liwat, hindi maborn to God, maborn again siya. Hindi siya magkawa ang kalaglawas ng Espiritu sa pulong sa Ginoo. Ang natural lang ang tao sa ato ni Migugmaya, hindi ka makaintindi sa pulong sa Ginoo. Nga ginawirningan ka mo, umuwi katabo, galusot lang, galutaw lang. Why? Bangod, wala na tao si Kristo Jesus sa inyo kasing-kasing. Ano kagagi ang mga balik ni Moses? What must I do? Simple lang. Ngayon, patawad Lord Jesus. Namatay ikaw sa cross, i-acknowledge siyo. Buksan ko akong kasing-kasing, limpiuhi ini, patawara ko tanan kong sala. Tagae ako, Jesus, ang bagong kasing-kasing. Tagae ko bagong panguna-una. Kagsubong ari ka na, amo ang hari sa akong kabuhi. Nahalad ko akong kalaglaw sa Espiritu. It's a very simple talking to your God, but the Spirit of the Lord magasulod sa imo kasing-kasing. That's the beginning na tao na si Kristo Jesus sa inyo. Now the second step nga ubrahon mo, simba ka sa Ginoo nga 100% Biblia. Nga agod ang pagkakapagturo, mga primitive Bible study, umpasay sa imo kabuhi. Migugmas pagbatong ko na ka Kristo, 1983, basa ko ng Biblia. Biyaan ko nga akong mga barkada inom kagaway ka po sa katuntuhan. Tag-amuto, di beginning kita ko. Nga kahibi ako, hindi ko maintindihan why. Bangot sinsero nga kasing-kasing ginatag mo sa Ginoo. Sinsero nga nag-focus ka nga magpuyo sa imo, Lord, tuloy ako, giyahi ako, bagwa akong kabuhi. Migugma ang kapalahubog ko, ang pag-inom ko, ang mariwana ko, 3 minutes king kakastanan sa Ginoo. Amo na gila Ginoo ko, maborn to God ka, maborn again ka. It's not a religion but a personal relationship to Lord Jesus nga magsiling ikaw, magistorya ikaw, i-change ka ikaw. Nutod, amo nang tinioni mo, tagaan ka mo, kamutsansa sa Ginoo. Subong na pamatian nyo kakatabo, apang hambal sa Bible, don't worry. Ang Ginoo magaprotect sa aton kay hindi kita sining kalibutan. Tutdan ini sa Ginoo ang first heaven, ang second heaven, tutdan ini sa Ginoo ang third heaven, ang New Jerusalem magaabot at sa may warning kay ang Ginoo na. Tutod, wala kita kaintindi, sinabats now the time nga mag-open ang spiritual eyes and ears will be open in order ma-receive naton ang revelation, in order ma-receive naton ang warning, in order ma-receive naton ang full gospel, unless ma-receive naton ang instruction, divine word and divine instruction sambal sa ginulangit nun, because his word it cannot be filled. That's the meaning of divine word, be divine nga langit nun sa pulong sa Ginoo. That's why subong ginap-release ko sa inyo langit nun nga pulong, langit nun nga mensahe nga hindi ordinaryo nga nabatian ninyo. Bangod ini tanan nga butang ka importante, search sang Ginoo ang inyo kasing-kasing ginapangita sang Ginoo ko, matud-on ina indi plastic, indi butigon. Ha? Tanan nyo bala mga katawan subong i-deceive ka butigon. No ka tuom man ko nga may Jesus dugay na pagkatawo ko. Tanan nyo bala. God has a standard. Ini nga twisted ni Leviathan nga espiritu ambal siguro number 1, humble yourself before God. Tanahan nyo bala, may papaubos, makitaan mo mo. Pudas sa inyong mga tao, di mamate, nag-wisti ka sang time, run away from them, because they are wicked. Kag ang katapusan nyo, wicked, hindi sila magtalikod, 180 degrees. You go away, sa mga katawan nga ina. Kalaglagan sa impirno ang gusto nila, apang dapat intindihon mo, tani utod. Ang taya, diri ang asawa, kabataan, family mo. Kambal siguro, may isa lang tani, nga matarong, amo maga, representan sa family, hambal sa Ginoo, ikaw kag imo panimalay maluwas. Utod, maskin din ka subong, ang Ginoo nagapa-istorya sa imo, ay sa hanon ikaw, istorya ang Ginoo. Magipos ka, magbasa ka Bible, istorya ang Ginoo. Kalinungan, istorya ang Ginoo. Hindi ka mag-istorya sa tanan, sa cellphone, wala anay tanan, kundi focus kang wala, disturbo sa imo. Amo naging obra ni Jesus, aga pa nabugtaw siya sa Marcos 1:35, wake up early in the morning and to find the solitary place and to talk to his heavenly father. Amo man na sa aton, istorya ang Ginoo. Sa kabataan, kung ano natubang mo, ayan financial, alan sakit. Apang uto, deal, inakag-istorya. Kaya ang Ginoo magatoy-toy sa imo. Tell you why impossible, may lagro mabaton mo. Utod ko matuto, ikaw sincero. Ang Diyos nagapamati. Hambalya ka rin ka mo tanan, yung ginabukatan, kinabalayan, buligan ko kamo. Utod, malapit kita sa Ginoo. Amo nang kinion subong. Nga ang Ginoo, atong dangpan sa mga katawan, magtalikod sa tining kalibutan, papakasalahan. Ang kunan mo man ang langit, kagang duta. Mangkunan mo lang ang butang siyang sining kalibutan, balay, salakyan, lupa. Kung wala ang Ginoo ang kaluwasan kalaglagan sang imo nga kalag. Utod ini nga tinyo ni plaster na nga daan nga ang imo pamilya dala sa Ginoo. Hindi reliyon ha, 100% the word of God, 100% the word of God. nga nagatudlo sa pulong sang Ginoo. Hindi man mikla mix-mix, may Biblia tapos may santos. Hanambal sang Ginoo, only the Word of God can change you. Only the Word of God can deliver you. Only the Word of God can save you. Wala na sang iban, because ang ngalan namang ni Jesus nga namatay, way na sang iban nga, basiyan ta pa. Dapat maintindihan mo, may gugma, nga dili ka sa Ginoo. Ang tanang yung sumpa, kakasasin nyo panimalay. Simple lang, nambal sang Bible. Ama, sa ngalan ni Jesus, I thank you so much once again. Ngini Ginoo, pag-warning sa makatawan niya, mabugtaw sila. Ngini kakatabo, Ginoo, sa paron nilang tagsa nila kakabuhi. Una, hindi masubar nila ang ilang panimalay, ilang mga abiyan. Kay bangot ko, ano, ginobra mo, Ginoo, obrahon mo man sa ilang mga palibot. Bagot una sila mangin suga, una sila mangin modelo. Ang mga tatay, himua mga modelo, nga kasilibrar sininga Hunyo. Sang adlaw nga tatay apang wala man respeto. Lord, I release in the name of Jesus Christ, I decree and declare there is peace sa mga katawan. There is awakening in this place, awakening in this city, awakening in this country, awakening throughout the world, not by might nor by power but by your spirit, Lord. Only your word, Father God, ilasaligan. Amay, trumpeters, buhata ini Ginoo. Salamat amay, silinga K5, banging number 1, bangot Ginoo ang gahom, kagang ang espiritu mo, kagang pulong mo, ginawali dirim. Thank you so much sa tanan nga this company Ginoo, i-bless mo sila, ang tanan nga kinanglanon sa pulong mo Ginoo, salamat makapamati sila, maskin diin sila amay nga balaan. Na-release ko Ginoo ang bendisyon, kalinungan, promotion sa ila, healing and deliverance sa ila, maskin diin sila. In the name of Jesus Christ, I declare and decree. Release inang mga utang sa imo kabuhi, kag i-receive ang kahumpusang kahilwayan sa imo kabuhi. Ikaw na mismo maghambal, bangod gintagaan ka otoridad nga mga anak sang Ginoo, makatabog sa luta, makatabog sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesus may gahom. Kag amuna ang number 1 nga tumulo o kabay bubiliber ka, buwas hindi ka mapaglipat, unahan nyo ang Ginoo, magsimba kita. Kay kung nakabaton ka mo kay Kristo Jesus, pangitang simbahan, ginasayan o arat sa Faith Mission Church, diri sa wisdom mo, kadto ka mo, arat nakita nyo ang Faith Mission Church, magasimba kita, alas 9 hasta alas 11, amuna pagtipo namon, nga ang pagbukas ang langit, amuna ang alas 9, alas 6, alas 12, kag alas 12 sa gabi. Kagnyan, maintindihan naton. Bas, di kita makalipat. Kita tanan, mag-alagad sa Ginoo, dayaw naton siya, mag-roar kita sa Ginoo, kag-prepared agaton kasing-kasing excited kita. Kag-amuni sa liwat, ang inyong kubos ng alagad, ni Saplerio Pacificar Silisting, yung nagasiling sa iyo, hindi magkalipat, si Kristo magkariluat. So, busa, mag-aman! Madamo ang salamat, and God bless us all. Thank you very much.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Voice of Calgary, all in Radio Philippines, worldwide.
2: You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calgary, all in Radio Philippines, worldwide.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, nga siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat gid sa sinangambanon nga akong ipamatiyang. May the good Lord, maka-bless ang inyong life, no? Sa mga ambanon, kagsang pulong sa Ginoo. Dili kita magabasa sa libro sang John. John chapter 4. Tanaw na ito nining pagturunan sa Diyos sa isa ka babae nga mo ang Samaritanhon nga nakaistorya sa Ginoo kay Kristo Jesus. Nga si Kristo Jesus sang nagkadto na siya halin sa Judea, nagaling man siya sa Galilee kay nagkadto siya sa Samaria. Kag dapat siya mag-agi dira sa siyudad sang Samaria, sa lugar sang Sychar, isa ka malapit nga duta nga ginhata ni Jacob sa iya anak kay Joseph, ina sang una panahon na. Kaginang duta nga ginhata ni Dios ni Jacob sa kay Joseph, na isa sang iya mga 12 ka mga kabataan, may gipatindog dira nga isa ka bubon. Gintawag ini sa English nga Jacob's Well was there, no? Di na naluihan ang Ginoo sang iya pagpanlakatan, kag ini siya nagpaway sa sina nga dog ika 6th hour, meaning to say last 12 sa udto. Kag may babae dito nga nagpanagob sa sina nga Will o kon Jacob's Well, kag si Kristo nangayo sang ilimnon sa iya. Siling sang babae sa kay Kristo Jesus, siling niya sang babae nga ikaw bilang isa ka Hudiyo, nagpangayo ka sa akon sang tubig nga ang mga Samaryanhon, Samaryanon, wala sing good dealings ang mga Hudiyo, wala sing good dealings with the Samaritan sang pagpangayo sang Ginoo sang tubig. Siling sang Ginoo, kung ikaw kay balo nga ang dulot sang Diyos, siya na nagapangayo sa imo sang tubig, may mo ikaw magapangayo sa iya sang tubig pag siya magatag sa imo sang tubig nga buhi, living water, kung nakilala niya si Kristo. Siling sang babae, Ginoo tagae ako sinang tubig. Amo na siling sang babae. Siling sang Ginoo ang bisan sino nga makainom sining tubig, hindi na gin mauhaw. Amo na ang siling sang Diyos. Kagamoto, nag-interes ining babae sa pagpangayo sang tubig sinya. Ginoo tagae ko sang tubig. Sang tubig na buhi. Siling sang Diyos, lakat paugangin mo nga bana. Siling sang babae, sinya wala ko sing bana. Siling sang Ginoo, nakahambal kasing maayo. Wala kasing bana. Kay ikaw, may lima ka mga bana. Munang hambal sang Ginoo sa babae. Siling sang babae, siguro, ikaw isa ka propeta. Kagamunang background, sa uli, naglakat ang mga apostolis o kung disciples ng Ginoo, agod magbakal sa pagkaon nga ila pagkakaunon. Kagsang bumalik sila, nagsiling sila sa Ginoo in chapter 4 sa John. In verse 31, in the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat, nga kaon, maestro. Siling sang Ginoo sa verse 32 of chapter 4 sang John, but he said unto them, I have meat to eat, that
ino not of. Ginoo o Diyos o labing kamanan nga may tuduwi kami silingapon nga hapon nga ikaw nagasiling nga may ara ikaw pagkaon nga ginakaon nga wala kay balo ang mga disciples. Kabay ginoo maintindihan namon ining imo pagtulunan sa sining hapon nga amo ini ang pagtulunan kagbulong sang amon nga mga kalag nga maangko namon ang kabuhi nga wala sing katapusan pagi sa pagtuo sa imo. Tuduy kami o Diyos para maintindihan namon ang imo pagtulunan nga mabudlay batunon sa mga Hudyo ang ining pagkaon mo nga ginahambal kag kon amon ini maintindihan mahimo nga magtuogi kami sa imo bangon kay ikaw nagtudlo sang kamaturan. Ini ang amon pangamuyo, Iblis ining radio station nga padayon ang Ginoo nga ining radio station gamiton mo magsabog sang pulong sang kamaturan sa pagibalo sang kaluwasan nga wala sing bayag nagikan sa imo o Diyos. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus name we pray. Amen. Ang titulo sining atong pamalandungan sa sininga hapon sa ginsiling sang Ginoo, I have met to it. Ginambalan siya nga maestro, kaon ikaw. Siling sang Ginoo sa verse 32, but he said unto them, I have met to it that you know not of. So muna, ang ginambal sang Ginoo. So number one, tanaw naton ang pagkaon sang Ginoo. Number one, may ara siya nga pagkaon nga wala nahibalaan sang iya mga disciples. Kag may ara siya pagkaon nga wala man naton nahibalaan. Pero ginsiling niya na sang Ginoo, may pagkaon ako nga wala ninyo nahibalaan. So ang munang number one is, you have not know the food of the Lord. Ang siling sang Ginoo, I have meat to eat that you know not of. So may food ang Ginoo, number one, na we don't know sang iya nga food. Subong ang panangon, may mga pagkaon nga luyag sang tao. Sang unang panahon, may mga pagkaon nga ginatudlo ang Diyos nga maayong gid sa mga Israel. O, kag may arap pagkaon nga hindi ikaayo nila. Kag ini nagambal sa pagkabalaan sang Ginoo. Kag kung magkaon sila sa pagkaon nga ginad dumilian sang Ginoo, nangin mahigko sila. Kag nangin sala ina sa tubong sa Diyos. Kag sila sunong sa kasuguan, they will be put to death. Ang dugo sa una, hindi na makaon. Ako iya, wala ko kakaon sa dugo. Kada tumulo, may ara siya nga panindugan, no? So, number one sa liwat, may pagkaon ng Ginoo nga, we don't know. Number two, siling sang Ginoo sa chapter 4 sa John verse 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Nyang akong pagkaon, amo ang paghimo sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Amo na ang ipamatian sa mga Hudyo. Dayo nila akusar sa Ginoo na si Kristo ginpadala. Kagulat nila nabalaan kung sino nagpadala sa kay Kristo. So, naghahambal ang Ginoo nga may ara siya pagkaon nga wala nila nabalaan kag ang pagkaon na iya ginakaon is to do
the will of Him that sent me. Amo nang ikadwa. Siling sa mga Hudyo, sino nagpadala sa imo? O? Oh. Ginsugid siyang Ginoo nga ang nagpadala sa iya, amo ang iamay. In chapter 5, Saint John, in verse 16 up to verse 17 of chapter 5, Saint John. But Jesus and, verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath there. Ini sa pag-ayuya sang isa ka tao nga nagahigda sa iya higdaan sing 38 years na paghigda. Kag ina natabo sa duog sang River of Siloam. Kay may ara dito nga angel nga nagakonsad kag magauyog sina nga tubig ang una nga maga lusong dira magaayo. Pero hindi siya kalakat. Kag wala sing tawo nga nagbulig sa iya kay bangon. Siya hindi ka bangon. Tigin ayo sang Ginoo siya. Kag ina nga adlaw is a Sabbath day. Kag amo nang practice gid iya sa mga Hudyo. Sa bugos ng kalibutan, the only nation nga nagapractice ang one of the law of God is the Jews, His people, the people of Israel, the children of Jacob, ang gintawag nga Israel. Kaya nga lang nga Jacob, ginislan siyang Diyos na Israel para nga hindi siya mangdaya. Mas Jacob madaya. Dayaan niya ang iamay. Ang iya nga utod. Pero ang iya pagdaya, sunong sa kasulatan, wala ginisip nga hindi malain. Pero bangod na siya, may kabuhi nga, hindi maayo. Kay madaya, Jacob means surplanter. Ginislan sa Diyos ang iya ngalan nga Israel. Amo na nga isa sa mga kabataan ni Jacob, kagiminsunan natin si Joseph, produsin na iya kamilog bata. Gintawag sila nga Israel, the only people or nation that observe the Sabbath day is Israel. No? Amo lang na. Ti siling sang Ginoo sa verse 16 up to verse 17 of chapter 5. And therefore did the Jews persecute Jesus. Ginigabot nila si Kristo Jesus sa rason because he had done these things on the Sabbath day. Ti isa ini ka maayo nga obra. O, kaya ang Diyos nag tugas ang langit ang duta sa ika pitong adlaw, nagpaway siya. Kaya nahumanyang iya nga trabaho sa ikanomo. So nagpaway siya. Pag-abot ni Kristo, ginayo niya ang ining important man nga may ara nga 38 years nga pag-sacrifice nga wala gabangon, ginayo sa adlaw nga inong paway. Siling sang Ginoo, amo nang hilikuton sang nagpadala sa akon. Amo nang iya hilikuton. Ha? My meat is to do the will of Him that sent me. Ano na? In verse 17 of chapter 5, therefore, verse 17, but Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. That's the work. Sang iya amay. Amunang pagkaon sa Ginoo? Mabalik kita bala di sa verse 34 of chapter 4 sa John. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Na munang work sang iya may ginatag. Pagkaon niya na.
Di bangon sinasang iya ginhambal. Ini nga butang wala nila na intindihan. In verse 18 of chapter 5 sang John, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God. So, mga abyang uturan, naaking sila, kagusto ginila patyon si Kristo, kagin, ginlubag niya ang adlaw nga inong paway. Mag-ubra siya. Pero they don't understand na sa adlaw nga inong paway, ginayo yayag tong important man. Ang paralitiko, important ang English na. Sa sulod sang 38 anyos, wala siya kapaway mo. Sang higda lang da nga higda. Sa adlaw nga yadto nga luyag siya, maglusog sa isa ka pool of Bethesda o siluam. Ginayo siya sang Ginoo. Wala nila naintindihan. Sa ila pangintindi, mayawa ng Ginoo. Kaya nagasupag sa look. Wala nila nabalaan. Yan to nga daw pag-ayol sang Ginoo sa sinang important man. Nakapahuway siya sang sakit. Wala nila nang pano. Nga muna ang meaning sang Sabbath means are a day of rest. Kundi nakapaway siya. Hindi lang sa work. Nga 6 days thou shalt work and the 7th day thou shalt rest. Mapaway ka. Di karong ginayo sa sang Ginoo. Kapaway siya eh. Kagin pa alasa sa iya ang iya hiligdahan kag sa pag-asaya amupayad tong adlaw sang inong paway. Nakigin sila sa Ginoo. Pero wala sila kabalungan duha ka butang ang nakapaway. Ang nagmasakit na 38 years nga pag-antos nga wala hulang-hulang o kung hindi kalakat. Kag 38 years man ang higdaan way kapaway nga nagahigda-da ang masakiton. Sang uli nagbag-o ang insidente. Ang important man, ang paralitiko, sige higda sa higdaan. Karon siya naman ang gaalsa sa higdaan niya. Kung tari dayawo nila ang Ginoo si Jesucristo, kaya mo nang bulatuan sa ngamay. Sa ila kabuhi. That's the work of his father. So bangon sila, mga abyang turan, ginakusar nila ang Ginoo. Kasiling nila ang Diyos na mayawa na. O kung si Kristo mayawa na. Diyos na ang atong pangintindi, pero sa ilang pangintindi, mayawa. Di kung ikaw ang balon nga, si Satanas ka, yawa ka, makig ka, no? Pero tanong mo na si Kristo wala na akin. In chapter 7, in verse 19, did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law? Why go ye about to kill me? Liwat ha? Did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law? Why go ye about to kill me? Sila isang Ginoo sa mga Hudyo na? Ginatag sa inyo ni Moses ang law. Kag wala gid sing isa sa inyo, nagtipig sa kasubuan. Na nga, nagkari ka mo sa pagpatay sa akon. You look at here in verse 20. The people answered and said, "There was a devil who goeth about to kill thee." Yes, eh? Mayawa siya.
Tigani si Kristo, duwa ka importanteng nga ginakusan niya sa Ginoo. Naglapas ang kasuguan kag mayawa. Chapter 8 sang John in verse 48 siguro ini. Siling sang mga Hudyo in verse 47. Siling niya, he that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not because ye are not of God. Sige, hindi ka mo iya sang Diyos. Ya, ako sa'yo mayawa mo. Kaya wag yung pamati isang purong sang Diyos. Kung wala ka pati, mawaya na gato. Siling sang Ginoo sa verse 14. Then answered the Jews and said unto him, say, we not well that thou art a Samaritan? Hindi ba lang ikaw Samariyahan nun? It has a devil? Na, mayawa ka? Siling nila na. Siling sang Ginoo, sa verse 49, Jesus answered, I am not a devil, but I honor my Father, and ye do dishonor me. Kag wala mo kami gin honoran ang akon amay, gina tagaang kusing kadungganan. Wala ko sinyawa. Kag kamo nang dishonor sa akon, ang ginhimo ko na, pagkaon ko na, nga iya sa nga may ginpadala sa akon. To do the will of my Father in heaven. Sinya, may Samaritanon ka, mayawa ka. In verse 52 of chapter 8, Saint John, then said the Jews unto him, now we know that thou hast a devil. Kami nakabalong nga mayawa ka gid. Mayawa ka. Abraham is dead and the prophets. Si Abraham patay na. Kag ang mga manalagna. And thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of that. Na ikaw nagasiling ako, ikaw magtipig sang amon ginahambal. Bilang tipigan nila ang ginahambal ni Kristo, hindi gisla ka baton sang kamatayon. Meaning, may eternal life sila. Mga biyang kauturan, isa kadako ng butang na. Wala sila kaintindi. So, naghambal ang Ginoo na wala ko si Giyama. Kag hindi lamang nga, naghambal sila nga, yawa si Kristo. You turn your Bible sa book of Matthew chapter 28. Nag-akusaray sila, no? Sa mga Hudyo. Kita mo sa buong panagon, halin sa Congress, hasta sa Senate, hasta sa Executive, nag-akusaray. Pulos. Husto sila. Pulos sila may kamaturan. Pero mga biyang uturan, wala sing kamaturan ang tao. Let God be true and let every man be a liar. Tanan kita buti yun. Pero padayon kita sa chapter 27 sang Matthew in verse 63. Seeing, sir, siling sa mga Hudyo kay Kristo, we remember that December said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Ini nga pulong wala gidila gintuwa na. Mga biyang kauturan. Gintawag na sa ang Ginoo nga yawa. Kagmangod siya yawa, sinya, that December. Kabalo ka mo nga ang isa ka title sang yawa, December. Sitan, that December. Siya nag-deceit. O kung nag-deceive sa kay Adam and Eve. Oh, nagdaya. Ang ila pagambal nga, dayaon si Kristo.
kay after 3 days, I will rise again. Ina, sa timpong ina, nalubong na si Kristo. Kag gusto nila pabantayan nga hindi gid matkawat sang iyang nga mga disciples. Pero ang punto da, gintawag niya si Kristo nga may yawa. Hindi sila kango. Tibangod sina sa chapter 5 sang John mga abyang uturan siling sang Ginoo in verse 43 chapter 5 I am come in my Father's name and ye receive me not. Kita mo, wala ginilagin baton si Kristo. If another shall come in his own name, him, he will receive. Mga biyaguturan, wala gin sila nagtuo. Wala ginilagin baton si Kristo. Kay bangod, wala sila nagtuo kay Kristo. In chapter tanaw niya, mga uto si Ginoo, ginambal sa Ginoo na, Ginoo na niya nagambal sa ila. Inis lang, mga uto si Ginoo, nagambal nga mayawa ang Ginoo, dakang deceiver ang pagambal niya sa Ginoo na. Siya isa ka deceiver. Siling sa Ginoo sa chapter 8, in verse 45, and because I tell you the truth, ye believe me not. Hindi lang sila nagbaton, hindi lang nga wala nila ginbaton ang Ginoo, kundi wala pa sila nagtuo. Amo na nga sa Book of John, kung tani kung ginbaton nila kag gintuuhan si Kristo, mangin sons of God na sila mo. Himo pa nila nga ang Diyos mayawa. Deceiver pa. Wala nila ginbaton. Kag wala na nila gintuhan. Kay kung gintuhan nila kag ginbaton si Kristo, kag wala nila ginlansang, sila pagatawgon sang Diyos nga, mga anak sang Diyos. Kasi si Kristo nagkarisa taga iya sa Israel. Sunod sa chapter 1 verse 11, sang John, but his own but his own receive him not. He came unto his own, and his own receive him not. Wala nagbaton. Pero kung gintuhan nila kaginbaton si Kristo, mangin sons of God sila. Ginakusar pa nilang Ginoo nga nagsupak sang Sabbath day, kag sumuman, naga butig kag siling niya, mayawa, i-deceiver, verse 12, chapter 1 of John, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Di mga anak sila sa Diyos kung tanay? Akil sila sa kay Kristo. Gusto nila pat yun. Siling sang Ginoong, kung kamo mga anak ni Abraham, kung tani nagigugma kamo sa akon, at ang karon siya, luyag nyo ako pangitaong kapatyon na nagasugig ko sa inyo sa kamaturan. Ginambal na sa Ginoo in chapter 8 sang John, in verse 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Tanig, ginhimo nyo ang mga binwata ni Abraham. Verse 40, but now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham.
Nabatian ini ni Abraham ang ginambal ko. Nga ako may ara nga pagkaon nga pagkakaunon nga wala niyo nabalaan. Kag inang pagkaon nga ako nga pagkakaunon is the work of God. Oh. Amo nang pagkaon? Nga mga abiyang uturan. Kag wala ini ni Abraham gini mo sa akon nga patyon ako. Kamu iya patyon niyo ako. Sining sa mga Hudyo in chapter 8 in verse 41 of John, he do the deeds of your father, then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Sige, amon Diyos, amay, ang amon niya Diyos, amo ang amay. Oh, we have one father, even God. Mayara kami nga amay, among Diyos. Napati ka mo nga ang Diyos ang Israel. Amo ang amay? Kamu nagasiling ng inyo amay among Diyos ngara sa langit? Masi magpariyo kita sinin sa mga Israel nun eh. Nga hindi kami iyang fornication. Ang word nga fornication, ilang ang ginasimba nila Diyos gin. Kay kung lain gani imo ginasimba, fornicator ka na. Hindi lang sa pag-imo, sa pag-upod sa isa ka babae, may bana kang sa wala man, fornication man ha. Pero hindi kami fornication, fornicator. Mayara kami amay nga ginatuhan. Hindi kami iya nga nagasimba sa ibang nga Diyos. Ha? Fornication na. Siling sang Ginoo, wala kamo kahangup sang inyong mga pulong. Ang inyo amay, hindi Diyos. Kundi yawa. Isa ka dako nga leksyon nato na, nga sagad kita hambal, nga may ara kita nga amay sa langit. Pero ginhambal sa mga audio, siling niya, hindi kami porni, why kami na tao be not born of fornication. We have one Father, even God. Siling isang Ginoo sa verse 43 of chapter 8, sang John, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Hindi sila kamo. Ang pagkaon sang Ginoo, di na mahibaruan ko nung klase pagkaon na. Siling sang Ginoo sa verse 44, ye are of your father the devil. Na, ang inyo amay, yawa, in the lust of your father, ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ginambal sang Ginoo sa mga Hudyo. Inga mayawa, di karon kon ikaw may reliyon, sino imo amay? Hindi ka magtuo kay Kristo, dapariyo ka mo sa mga Hudyo. Sino inyo amay? Nasiling ka amon siya ako na amay? Ginpakilala mo? Puro kisa hubog ta? Sugarol ta? Damo ka ta nga ginimo ang fornication? Adultery? Sining sa Diyos ang iyo ang mayawa? Mga abiyang uturan, kung nakaintindi na lang sila sang ginambal sa Diyos, kung makatilaw sila sang pagkaon sang Ginoo, oo, kag pinakamaayong ang pagkaon na. So, ang iya ginambal sang aton Ginoo nga ang iya pagkaon is number 2 kay nang ginambal naton to do the will of him that sent me, and number 3 to finish his work. Ang pagkaon sang Ginoo wala nila nabalaan. Ikaduwa, amo ini ang kabubuton sa Diyos. Ha? Sa pagtapos, ikatlo, sang iya nga work. That is the food of the Lord Jesus Christ. Imo ano imo food? Our food is the word of God. Pariyo ini isang karne, meat.
Oh? Pariyo ini. Sang milk. Pariyo ini sang honey. Ining pulong sang Diyos, bisa masakit. Pariyo ini sang honey. Kagsunod, ining pulong sang Diyos, ini sa aton, amuning pagkaon sa atong kalang. Milk, honey, kagmit, kagwala labot sina, amuning pagkaon sang aton kalang. The Word of God. Amuna nga wala sila kapalapit sa Ginoo, kay bangod hindi sila iya sang Diyos. Nakigan sila sang Ginoo. Ah, ang iya sang Diyos kapalapit sa Diyos ang siling sang Ginoo na Ginoo ng siling. Ah, nga ang iya sang Diyos nagapamati sang pulong sang Ginoo. Hindi sila kangot, huwag ka pamati. Kontra pa nilang ni Diyos. Tanaw ninyo, baladri, ang pagkaon sa Diyos. Number one, they don't know the food of the Lord. Number two, the food of the Lord is to do the will of His Father. Number three, is to finish the work of His Father. Amo ng pagkaon niya. Kaghimuon gid niya na. You look at here in the book of Job, makatawal ka sa Job kung paano sa ni Job explicar ang iya nga ginamba. Job chapter 23. Para pa matundaan kung nga ginhimugin sa Ginoo. Mga abiyang uturang. Job chapter 23 and verse 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. So, guna sang Diyos, commandment of His lips. Hindi lang 10 commandments ang ginambal, kundi commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Oh.

na mga abyakturan. Amo nang iyagin imo ang pagkaon ni Kristo. In the book of Matthew, chapter 26. Tanaw natin ini ha. Sa verse 20, in as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it. Kinkuha ni Kristo ang tinapay, kagin, tipik-tipik, and give it to the disciples. Kinatag-inin niya sa disciples. And said, take it, this is my body. Ang bread, gintipik-tipik niya, karang silinga, take it, this is my body. Ang muni nga akong lawas. Ini nga ginimo ni Kristo, wala ni nahangpan sa mga disciples. Ang muni singa nga akong lawas. Kaon ka mo. In verse 27, and he took the cup and gave thanks in chapter 26 ng Matthew, in verse 27, and give thanks and give it to them, saying, drink ye all of it. Inom ka mo sinitanan sa mga disciples niya. In verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. This is the food of the Lord. Ang iya lawas, tinapay na. Ang iyang adugo, pagtino sang sala. Pwede ka magkaon? That's the word of the Lord. Na ipatuloy niya, ihalad niya, inawala na balaan sa mga Hudyo. They don't understand na mga abyanturan. In chapter 26 of Matthew, in verse, tanaw ninyo mga utod si Ginoo, ha? Ang ining ginambal sa Ginoo. Chapter 27. Okay. Mabalik kita gali sa chapter 27, 26. Siguro 26 yun eh. Siling sang ginuunan mo, nagambal ini sang siya nagapangamuyo sa Garden of Gethsemane. Iya ini ginambal. Siling sang ginuunan sang siya nagapangamuyo sa Garden of Gethsemane, matingala ka mo sini mga abyang duran. Pagpangamuyo niya sini, ang iya mga disciples, natulugan mo. Natulugan. Kag nagsining ang Ginoo, naupod ka mo sa akon, singpila ka, oras. Siling sang Ginoo, parang magpangamuyo. Kamu, agad hindi kamu mahulog sa temptation. Katahong man sang gidambal sang Ginoo, iyagin tudlo na. In verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. Mayong pagtudlo, magbantay ka, magpangamuyo, para hindi ka mo mahulog sa pagsulay. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In verse 42, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. That is the work of the Lord. Not only

nga wala sila kabalo. Not only nga, this is the will of God, thy will be done. Ay, pagkaw na muna. Paghalad sang iyang kamuhi sa mga sala sang katawahan. Kagini mga butang wala maintindihan sa mga audio. They don't understand. Nabasahan ko wala dito sa chapter 18 sang Bukulyo. Kada mo sini ang kapamangkot na wala ko kabalunga mo gilin ha? Wala sila kango po. In chapter 18 sang Book of Luke, in verse 31, then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Matuman ang tanan na sulat na nungod siya kon. In verse 32 of chapter 18 of the book of Luke, for he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. In verse 33, and they shall scourge him, and put him to death. And the third day, he shall rise again. Mabanaw siya, liwat. Amun ang pagkaon sang Ginoo, naging hatag sang amay sa iya, na pagaguunon niya, pagahimuon niya, is to die for the sins of the world. In verse 34, you mark, ha? Kung ikaw, nagatoon sini, wala din sila kangop. In verse 34, of chapter 18 of the book of Luke, and they understood none of these things. And the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Wala kangop. Apang kung ikaw subong nakatuo sa Ginoo, kag nakita mo sa kasulatan nga nabatian, nga may Ginoo nga napatay sa imo sala, nga siya amo ang halad sang imo sala, halad sang imo kalag, ka magtuo ka, mabag-o ka buhi mo, maluwas ka, mangkon mo ang kaluwasan sa kalag mo, if you believe that he died for you. Kag amo na ang meaning sang gospel of the grace of God, nga may Diyos nga nagbayad sang imo sala pagkaon niya na, na kung siya maghimo na inang pagkaon niya para sa imo, agud nga kung ikaw magtuo, hindi ka mawala, kundi may kabuhi kang wala sing katapusan. I will read here sa last verse sang Romans chapter 10 in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, kay ikaw nakabalunan na patay sa sayo mo sa lao, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sila wala kangop, apang karun ko ikaw nagpamati, nakatuo ka na, na matuod na. Kag kung magtuo ka, naintindihan mo na may Diyos nga nag-angkon sa kamatayon para sa imo sala. Kag kung magtuo ka, in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. This is the most important sang ginimuya sang siya na banaw. Thou shalt be saved if you believe. Do you believe that Christ died for your sins? If you believe, you will receive him as your Savior and Lord. Do you believe? Mabaton mo na siya na mangin imo nga manuluwas sa imo tagipuson. Kag ibutang ginasang Diyos nga may ang iya anak sa imo tagipuson nga pabatudan niya na ang pagkaon nga ginhimo iya, nga ginsunod niya sa iya amay, eternal life kung magtuo ka. God that does not lie before the foundation of the world, you have eternal life. Ginoo Diyos o labing gamanan nga may, salamat gid sang imo pagtudlo sa amon. Kabay may matandog ikaw nga mga tao nga ang kamatayon mo kuntuhan nila na siya nagbayad sa imo sala. You will be saved. Maluwas ka. Pagtuo mo, mabaton mo si Kristo. Gusto mo mabaton siya, you need to believe him in your heart. This is our prayer in Christ Jesus, now we pray. Amen. Salamat gid mga utod sino sa sininga tion.
Saliwat ini ang inyo kumus nga byan. Salamat kay Dr. Ramil Hoy sang iyak kaalwan sang pulong sang Ginoo sa pagsabog sang kaluwasan nga wala simbayad kag pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada kag witanggad sang radio technician nga nagabulig ni nga kabay ang Ginoo maga bliss sang iya kabuhi. This is your friend, Pastor Nemesio Tahalang.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng matuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa magandang balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isauli ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word, which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. Katulad po sa karanasan ni Noe, nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo. At naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23 to 25, Romans 5:8-10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang 'yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16 to 18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na naparusahan ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Jesus para sa akin at binigay pa kay Jesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Jesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-pause po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Jesus na katotohanan na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Jesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalitan na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin. At pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding. Nang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento, ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan, kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig, ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito, kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-incash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-incash, kaya kahit binigyan nila ng ganong halaga na loan sa paper, pero dahil hindi ko pinirmahan, hindi na-activate, kaya hindi po nagiging valid. Nagiging useless po yung loan contract na yon, dahil bagamat pinirmahan ng bangko, ako naman po ay hindi pumirma. So ganun din po sa pagbabayad at pagpapatawad ni Jesus ng ating mga kasalanan at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin dahil sa kanyang katuwiran. Kung baga ay tapos na siyang pumirma sa kontrata na tayo ay pinawalang sala, pinatawad at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. Subalit kung hindi tayo sumampalataya, nangangahulugan na hindi tayo sumang-ayon sa kanyang ginawa para sa atin at ayaw nating ituloy ang kasunduan ng pagliligtas sa atin. Dahil hindi tayo pumirma sa kasunduan para sa ating kaligtasan na pinirmahan ni Jesus, ang kontrata ay magiging null and void, magiging not valid at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalatay at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nananampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. Mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kaninuman sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Kaya huwag po laging sariling kapakanan natin ang ating iniisip at hinahanap. Isipin din po natin ang para sa kabutihan ng iba. At hindi po yung sarili ang laging inaangat. Pag-aralan po natin yung magpakumbaba na tulad ni Jesus, hindi yung nagmamataas na tulad ni Satanas. Pangalawa, nakatangian ng di makabuluhan na pananampalataya, sumasampalataya dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya." So sa panahon ni Jesus ay mayroong mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus, gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, "Hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog." Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 9, "At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, 'Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling lahi? Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.'" Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo." Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa, "At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila." Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin noon. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Santiago 2:17 at saka 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yung gawa na tinutukoy dito na wala ay ang mabuting gawa. So yan po ang lima na katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Dapat pag-aralan natin at pag nakita natin na merong ganyang katangian sa ating sarili, magsisi po tayo, ihingi natin ng tawad sa Panginoon at magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin nang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yun po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, "Sapagkat kay Jesucristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig." So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, "Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin." Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans, John chapter 14, verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moses ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. So yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay yung pananampalataya na walang kabuluhan sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga quality ng hindi tunay na pananampalataya, tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
5: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket, open rating! Wembanyama throws it on his head!
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligat, epektibo, DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.

0: 99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
0: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mga mabuti ka.
0: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
0: Masami ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
7: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
0: Masaligan.
7: DTX 500.
0: DTX Coffee Me.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
9: mabakal mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Buka Box. Domingo hasta Biyernes a las 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
17: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Matatas
6: mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
0: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Ganagapanugo sang imo blood sugar.
6: DDX 500.
0: Garantisado,
6: epektibo,
0: Aramis
6: Mo. DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
0: I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Intistingan ko ang eye care capsule kag ginpatulo an ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
0: Mighty C,
6: mabakat sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistance.
4: Estensya Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Kadragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic. Demo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM.
1: Hey, Five! Galinga One Time!
2: Salawahan ka! May kabit ka galinga 18 years old!
3: Oh, hindi na yung matuod!
2: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
3: Hindi gani ina matuod!
2: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
3: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, Five! Galinga One Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: atay, no?
8: Kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
10: Dapat D3

0: Tribayo, gid kay ang D-tribayo makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D-tribayo ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D-tribayo ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D-tribayo puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pag-imo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D-tribayo, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D-tribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D-tribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D-tribayo lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang panubo kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 sa Liga Epektibo. DTX 500 E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gid ang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galingawantay. Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Day.
2: At yan ang akon role, Day?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, hoops it raining! Wembanyama throws it on his head!
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masal Ligan
10: Epic Demo
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix,
4: mga butika. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mabakal mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre! Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatindo sa imo atay.
25: Basta tindo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
25: Yung may VCO!
26: Ang VCO!
25: Yung may D3! Mabakas
26: mga butika!
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow! My puso!
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo da istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galing nawa ta!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nolo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
6: Mas to.
5: Ano tayong engineer man?
3: Maidukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kun magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pagistoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag gina-detox pa ang aton nga mga selula

0: kung hindi healthy ang ginakaon mo.
1: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
0: Yes.
1: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
0: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
1: Mm. Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
0: Mm.
1: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
0: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
1: Mm.
0: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan.
1: Mm-hmm.
0: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto den sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimelier sang gitawag imotyan.
1: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Mm. Duodenum or ang pinakaunang nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
0: Hmm.
1: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gika anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da,
0: orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
6: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ano sekreto niya?
1: Milig sa taguay?
0: Once na panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
6: DC ko no, DC.
5: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 na.
6: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi sa once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. Especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So, wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
9: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
6: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
0: Ah, wala magtaas.
1: Wala magtaas.
6: So, wala.
0: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident.
5: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
6: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
0: Natural sugar.
6: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa wow. May bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy. Hindi man tanan nga fast line na.
6: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
6: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok nga naming nga klase sa aton lawas?
0: Permanent na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat serboy gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger serboy.
6: Uy, messenger no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
0: Nga work hand in hand, sir boy.
6: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
6: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
6: covering. Covering. Sang
0: dapat may cover para di, ano,
5: hindi maglakta.
0: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
5: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
6: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
6: Dementia.
0: Oh, dementia. Once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
5: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang Ditribayo, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumarmo adlaw-adlaw Sir Boy sang Ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-Ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa Ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang Ditribayo.
6: Kampiyon, paano bala ginihimon ni Ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang Ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginaamligan ni Ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditribayo para sa imo.
10: Ditribayo with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
10: Ditribayo.
12: Ang Ditribayo.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Magabuti ka.
10: Ditribayo.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. I-try namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo!
12: Ang Ditribayo!
10: Yung may Physio!
12: Ang Physio!
10: Yung may D3!
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, Ditribayo. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang benepisyo na mga tag sa pag-inom sang Ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang Ditribayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang Ditribayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
14: Kalma lang.
1: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
14: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara ka gito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Malakas,
6: mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500.
7: Garantisado,
8: epektibo,
7: para mismo.
8: DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. K5 News FM. KKB ka K5 kalingawan sa barangay. Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: X10 Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 8.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko.

0: Angeles City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow.
8: Ayos, gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500.
2: 100 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rican Epic Tipo. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3. E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mabagal sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tay.
14: Happy kanunay.
13: DTX-500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX-500.
13: Mahigro bala ang imo dugo?
14: DTX-500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
14: Ang nagatino sa imo mahigro nga dugo?
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina.
12: maganda sa mga nagkalaylay ng allergy.
15: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Mabasa mga butika.
15: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C.
17: Mabasa sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
22: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
24: Libre? Libre!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasang ako!
28: Ang Extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaliga,
27: epektibo.
28: DTX 500
17: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
27: Yung may D3.
28: Mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Taga pamati, gid ako sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

0: with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akon panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita. pagkapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
17: D3 Bio. With
5: physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may physio. Ang physio yung may D3.
18: Mangabuti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog, nabaog.
1: K5 Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kat para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kat Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
6: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay. sa Iloilo, K-5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angkakam Pyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
7: Mababa sa mga butika.
0: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpulas ang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakar sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
6: Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ako sa K5 News FM. Sa ila may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Itaas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
6: Una.
5: Problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkampyon estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap ako ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita. Melis Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nanggit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Samon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
15: kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masal rikan.
15: Epic Tibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
15: Yung may D3.
0: Mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
15: Yung may D3.
0: Mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal, plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive

0: Fisher Medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful full compound.
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akon panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa kabulan, ako na talupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Gadaragsa nga punggod? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masalikat.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
18: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
15: Masalika.
18: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Anay. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: Mabakas, magabuti ka.
15: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang pyong ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
9: masaligan
13: epektibo.
9: DTX 500
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3
13: yung may BCO.
9: Ang BCO
13: yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan naton ng mga suki, sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon, kag sa tanan man nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kamay pa nga sige hapon, ang aton permi nga pangabay nga kamuyara sa kayong lawas, kayong panglawas, kag subong man sa pagtuo, kay sa aton permi nga balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante diri sa kalibutan. Kay sa aton na nahangpan, bisan si practical na lang naton, hindi ka malipayon kung wala kay kayong lawas, bisan may kwarta ka. Nga man, kay may problema ka. Mangita ka na dayon doktor, mangita ka na dayon bulong, or mangita ka na dayon kung mabakal ka na lang dayon sa mga food supplements. Kay basi kulang ang mga suplemento sa lawas ng hindi ananglan. Kay man, wala ang kayong lawas, hindi mayong pamatyag. Magutom mo, ano, kumusta nga? Ano tabo? Lain matyag. Hindi malipayon ang tao kung may ara siya, bisan gamay na lang alain ang pamatyag. Amo na nga, aton ginapirmidumdumon. Kay ang aton puhunan or kapital diri sa kalibutan sa aton nga mga bulhaton, bisan estudyante ka man, trabahante ka man, bisan ano imo obra bilang empleyado in general, kay empleyado man kita halin sa manager pagkatos dalum, empleyado man natanan. Bisan ano ang imo posisyon sa gobyerno, halin sa presidente, pagkatos sa pinakanubo nga posisyon sa bali leader sa purok. Kung wala lain, kundi maayong pamatyag, naglain ang pamatyag sa lawas, ang matabo mag-autoran. Ang balayon, o diin si po, kung president sa purok? Ay, lain pamatyag niya, nagpahuay-huay. Adi, wala na. O, lain na yun ang, daw imo batyagan na yun ang kalain. Daw last ay. Amo na nga, sa ato na ginabalik-balik diri, importante katama. Pero ang labaw sa tanan gid nga pinaka-importante amo ang aton espiritual nga pagtubo o uswag. Espiritual nga kahimtangan agod nga ma-minimize kung anuman ang ara sa kalibutan subong nga mga kagamo, anuman ang problema subong sa publiko o problema man sa pamilya, ma-minimize na siya, madutayan na siya hasta nga madula. Basta nga si Kristo ara na sa tunga. Kung si Kristo ara sa pagipusoon, si Kristo ara sa tunga sa pamilya, si Kristo ang ara sa tunga sa publiko sa siyudad, sa siyudad, sa katilingban ba na? Kung si Kristo ang ara sa tanan nga nagdumala sa gobyerno, labi na kung istoryahan ta ang politika, madula yun siya naman. Kaya sa subong, bangod sa wala si Kristo, amo na ang kabangdanan nga, grabe korupsyon, amo na nga hindi kita matingala. Andi kita matingala kay kun Biblia ang basihan, ato naman istoryahan tong nagligad, nang linigan naton pagtuon nga wala pa gani ang anaw, wala pa ang flood before the flood in the time of Noah. The earth, the world was already corrupt. Suno sa aton mabasa sa Genesis, basahin niyo. Genesis Kapitulo 6, versikulo 11 kag 12. The earth or the world was corrupt. Bakit o nga ah? Bangod kay ang mga pumuluyo daw, they corrupted themselves. Amo nang hindi kita matangalas korupsyon. Mayo na lang kung may mga mapili subong mga pipila ka mga tao na against sila sa korupsyon. Ginpangitaan nila solusyon ang korupsyon. Mayo na siya. Nga man. Kaya posible nga gin-guidan siya sa balaan ng Espiritu, kaya mo manang obra sa balaan ng Espiritu, gin-guidan siya, agod nga, solusyonan ang mga korupsyon. Pero, amo na nga, hindi kaguwanta ang mga tao nga gusto sa korupsyon, hindi kaguwanta, di kaya matingala nga kontraho nila, di man sila kaguwanta, kaya gusto man nilang korupsyon. Amo nang gusto nila, ang mangpungko man ang korup, para nga makorup na tanan. Kaya natabo na sa una, panahon ni Elias. Sa panahon ni Elias nga ang hari sang Israel sa una, napustasya ang Israel, napustasya ang hari. Halos si Elias na lang ang isahanon nga nakipagbato sa hari. Pero mayon na lang nasolusyonan, kag medyo na-revive ang ginharian panahon ni King Ahab. Amo na nga sa atong subong, ato na nang ginaistoryahan, bisan sa aton pa lamang introduction kay importante katama ang espiritual nga kahimtang sa mga pumluyo sa kalibutan sa aton man sa Pilipinas or ilabi na sa simbahan. Bisan ang simbahan, Katoliko ka man ng simbahan, sa Batista ng simbahan, Protestante ng simbahan, tanan, kay kung ara ang Ginoo, walay korupsyon. O wala. Muna nga, dire sa aton nga programa, dapat aton siya tandaan nga makabulig ni siya sa improvement sa aton nga lawas, ikayong lawas, sa aton nga espiritual. Nga man, kaya mo gini ang pinaka-importante sa tanan sa kalibutan. Ang aton espiritual kag aton physical. Nga man, kaya kung ang espiritual na maayo, ang aton mental maayo, ang aton physical maayo, ginalungan ta maayo. Kay bulig na lang na sa Ginoo ng iya proteksyon, bulig lang sa Ginoo ng tanan pagkamaayo ng pinansyal. Tama na nga makaturan, tandaan tanan siya. Samtang hindi pa kita padayon gin sa pagtuon sa punong sa Ginoo, sa gihapon, pangabayon ko kamo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalalay pong ito, kami po'y dumululog sa inyong banal na lawklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po'y nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. Pinagkalooban mo kami ng pagkataon na makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man na ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, gayon din mga kawani. Patuloy nawa ang aming magandang ugnayan sa inyo. At nawa kami po inyong gabayan upang kami magrapat-tapat sa inyo. At maraming salamat po sa mga papala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, pinasalang protection. At gayon din sa lahat na may kinig sa bilang ko ito, nawa unawaan namin ang inyong salita na aming pinag-aralan sa bawat sandali. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang laman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Karoon sa aton nga padayon nga pagtuon maguturan, padayon nung tatok nga man nga, part 2 na siya. Part 2. So, part 1 tong nagligad, dayon part 2 na siya. Nga ang importante katama nga, maghalong kita sa aton nga lawas. Kaya nga ang gali nga gintawag nga Seventh Day Adventist. Kaya ang Seventh Day Adventist nga matuod-tuod, nga nagsunod, nagtuman sa mga prinsipyo nga nakapahimo nga Seventh Day Adventist. Kaya may ginhambal ang mabasa ta, suno sa ginpatihan nga pagpamatuod, panghimatuod ni Jesus, amo ang Espiritu Stagna, tuno sa isa. Basa ta sa Apokalipsis or Bugna, 19 versikulo 6, nga the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kag sa Seventh Adventist subong, may ginpatihan nga aklat or libro nga Seventh Adventist nga libro, ginkabig nga Seventh Adventist nga libro, kaya amo ang nag-print nga gintawag nga Testimonies for the Church, aran siya. Then in general, gintawag siya nga Spirit of Prophecy. Nga ginpatihan nga, alin kay Jesus, dayon ginpasulat sa isa ka babae nga ginkabigman nga propetisa. Karon, ang ginhambal dito nga no line of truth that has made that Seventh Adventist people what they are is to a weekend. We have the old landmark of truth, experience and duty and we are to stand firmly in defense of our principles in full view of the world. So sunod dito, nga mabasa ta, nga walay mga linya sa kamatuuran nga nakapahimok kanat sa aton nga Seventh Adventist nga aton siya nga paluyahon or aton padyutayan. Muna, may ara kita, old landmarks of truth, mga karaan nga muhun sang kamatuuran, ha? Mga experience kag experience and duty kag kinahalan nga tindugan ta nga may pagka bakod sa atong pagtuo. Na tinugan ta siya sa bugos nga panglantaw sa mga taga-kalibutan. Ibig sabihin, ang subhal, mahambalon kay, siyempre, may mga tao nga nag-observe. Nag-observe sila. Ano ginaayhan bala ang mga 70s? Hindi gali magluto sa adlaw ng inukuhay ang tuod-tuod na sabarista. Suno sa ilang nga basihan. Kaya may ara sila libro. May ara sila ginambal dito nga hindi daw magluto. Kagtuod man, mabasa man siya. Sa Biblia, ginklaro nga may ara day of preparation o preparation day, which is the sixth day or ginatawag natin sa subong nga Friday is a day of preparation. Suno sa Lucas 14 or 15 versikulo 42. Kay si Kristo ginlansang nila sa day or preparation day sa ika-anom nga adlaw. So sa atong subong, ang ika-anom nga adlaw gitawag ta na siya nga Friday. Dayon may support ang gintawag nga spiritual prophecy nga those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ano daw? Ang hindi daw nagapreparar sa adlaw nga Biyernes, kundi nagluto sa ilang mga pagkaon sa adlaw nga Puhoy, naglapas sa ika-apat na sugo kag nangin manilapason sa tanan ng kasuguan sa Diyos. Tuon man na siya. Kung aton nga basahon ang James 2 verse 10, ang Santiago or Jacobo 2 versikulo 10, klaro ang inahambal ni Apostol Jacobo nga bisan sino daw nga nagatinguha sa pagtuman sang napulo ka mga sugo pero ialapason ang isa nangin manilapason siya sa tanan nga kasuguan. Di man disgrasya. Amo na nga sa 70 Adventist Reform Movement gintinguha na ginatudlo kag gintinguha ginkabuhi. Hindi pa magtunod ang adlaw sa adlaw nga Biyernes, tapos na ang tanan nga mga buluhaton preparasyon para sa adlaw nga inugpaway. Muna nga, amo na siya. Muna nga, ginklaro ta ni Permidere, kaya importante katama nga, makabalo ang sa side sa mga tagpalamati naton nga sa bisan diin dere sa nalabutan sang aton nga ginapamati Permi nga istasyon nga may puso, ang K5 News FM Philippines nga Radyo Bandera sang una, pero subong K5 News FM na, Philippines. Amo na nga, makabalo ka mo kung ano ginbala ang doktrina kag prinsipyo sang matuon na 70 Adventist nga ginadala subong sang 70 Adventist Reform Movement. Amo na nga, tere, sort of information lang ni siya. Now, sa ato ng nabalaan diri nga, ang importante katama ang Adventist. Kay suno naman sa informasyon sang bisan diin kita karon, bisan kato lang kamo sa Google, ano ang mga side effects sa mga red meat? Lantaw ninyo, akong liwaton. Kadto kamo sa Google, dayon, i-type lang ninyo, the side effects of red meat. Ano ang red meat man na siya? Arang yapon, mabasa ta na siya. Parti kadamo nga nagpamatuod nga mga examiners, gina-examine na siya sa insert dira, kung ano ginbala ang epekto sang sagad kaon ka karni nga man kay ginapamatud-an na sang mga examiners nga ato mabasa diri. The testimony of examiners is that very few animals are free from disease and that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds, cancers, tumors, scrofula, tuberculosis and numbers of other like afflictions. See ano daw amo ni ang pagpamatuod sang mga nagausisa nga jotay lang gid katama ang mga sapat subo nga hilway sila sang mga balatian kag ang aton nga pagipaktis nga pagkaon sang laban karne. Ano ni laban karne? May araman iban nga subak lang nila. Ha, utan sila dayon subak. Oh, dayon. Pero may mga tao lamin na sa may mga halin sa middle class pagkadto sa may kwarta, hindi ina pwede nga wala karne kada adlaw. Ang akon bayaw, mga bayaw ko, wala naman sila sa kinabuhi. Ang subang sang akon misis, at the age of 69, nagpahuway siya. Nga man, pertito siya katambok, pero ang isa kakilo nga kaning baboy, subaho niya na, siya ra isa magkaon. Sa Bisaya pa po irabuyag, pero Grabe to. Mana, dayon ang akong ugangan nga babaye. Nakatosya dito sa una sa Malaysia. Barato katama ang mga karne kag isda sa Malaysia. Sagad siya kaon dito, pagpuli sa Pilipinas. Nakita ko pa man siya, pero kaluluoy. Nga man, nagbalatian siya siyang cancer kag amo gito ang iyagin kamatay. Ana to man gid ang ato mabasa diri. Nga ang pagkaon daw sang karne is contracting diseases of all kinds. Tanan nga klase sang balatian gali ang ginhalinan dira is ang pagkaon gid sang karne. Biskan pa nga may ara man balatian sang halibo cancer sa baga bangod sa panigarilyo, cancer sa baga bangod sa sagad inom alak, cancer sang atay bangod sa sagad inom alak nga mga alcoholic drinks. Kag iban pa nga o kung may TV man halimbawa, bangon gyapon sigarilyo, pero permitang batian diri sa advertisement, sila man na si Dr. Ramil kag mga kapdanan nga permi nagahambal diri nga, ang second hand smoke, mas grabe pa kaysa ikaw mismo ang nagapa ni Garilyo. Awa na nga, ginarekomendar permi ang maayo nga mga prevensyon. Ano man na, DTX 500. Ma? May tatlo ginaka mga nag-ulupod permi nga ang maayo nga naman. Kaya may ara DTX 500, may ara MITC, may ara man D3 Mayo. Amo na ang imong tanigid nga panagang. Pero kung wala man na, delikado ka katama. Sige ka kaon karne, sige ka paniregalyo, sige ka inom alak. Amo na. Pero amo na ang ginambal man ni Kristo nga matabo sa kalibutan samtang hindi pa siya magbalik diri. Naman, kay kaangay daw nga ni sa mga tao nga nagakabuhi sa panahon sa wala pang anaw sa panahon ni Noe. Amo na nga makauturan, tandaan tanda siya maayo. Kay kung hindi ta na mahimo, aw, problema gid. Naman, may arayin ginahambal nga, prevention is better than cure. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Nga man, lantaon mo. Ang prevention, mga mahambal ta, mga kapsul-kapsul lang na. O mga kapsul-kapsul. Pero kung bulong na, delikado, pound na. Ano nang isa ka pound? Mga 454, lapit siya tunga sa kilo. Lapit tunga sa kilo, ang kabungaton. Oh, pero ang gamay lang na nga prevensyon, adi mo na gani na nga ang gamay nga prevensyon daw mas nami patani kaysa imo nga pagbulong na. Nga man, amo na nga si Socrates sa iya nga balanon, yung hambal niya nga, eat your food as medicine. Otherwise, you will eat your medicine as food. Adilikado ka tama, no? No daw? Aton libaton, eat your food as medicine. Kaunon mo ang imo nga pagkaon bilang bulong. Naman, kay kung hindi, ang imo na pagkaon, amo na imo bulong. Halimbawa, o ikaw na, o ako na, malon mo rin, uy, sir, uy, Brad, huwag ka magkaon. Ah, ako, uy, mga problema, sir, uy, mga problema, pagkaon. Naman, kay damo ko maintenance, daw, isa na ni ka pamahaw, isa na ni ka panyaga. Naman, daw, isa na ni ka, damo na katama ni, naman. Kaya ang ginsaligan mo, amo na ang imo bulong. Nga bisan hindi ka makakaon, okay lang. Amo na nga sakto gid Socrates siya nga iyang teorya, siya opinion nga eat your food as medicine. Kaunon mo ang imong pagkaon nga bilang medisina. Mutmalon, magkaon ka nga medisina. So ikaw mismo kabalo medisina, hindi lang magkaon just to enjoy. Kailaban sa aton, kumakain tayo upang maging mabusog, hindi upang maging malusog. Di ba la? Nagkaon kita para lang mabusog, hindi para may ara ikayong lawas. Muna nga, nalipay ko sa akon nga party, no? Ako kadibutin katoliko sa una, way back 1950s to 1960s. Late of 1960s, nabatian ko ni nga mensahe. Nga ang Sabatista daw, hindi magkaon karne. Ang Sabatista daw, hindi magkaon muna nga mga pagkaon nga, hindi makaayo sa lawas. Uy, nami na eh. Namuto nga, akon siya ginpamatian. Nagpatudlo ko sa ila, kagwaygit ko magpati nga sa subong ako naman ang magatudlo. Nagalibot-libot kita sa Pilipinas sa dugay na nga mga tinion. Amo na makatoran, ginpasalamatan ko gid ang Ginoo. Amo na nga, kabangdanan o hinungdan nga ginisir namon dir sa inyo. Umatingala ka nga ang tag-iya sa sininga istasyon sa ilang programa permigina. Kada adlaw ginabalik-balik para si kayo informasyon, si kayong lawas. Nga man. Kasi no bala ang di maayo, di maka amo na, di makasaho sa ikayong lawas. Mas hindi kita makasaho kung wala kita ikayong lawas, di ba? Mo na nga. Nabalaan na tong diri nga ang pagkaon sang karne, oh, people are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Tuberculosis, cancer, and other vital diseases are thus communicated. Amo na nga, ang doktrina kag matutuon nga prinsipyo sang Seventh-day Adventist, amo ni ang hindi pagkaon kita ni karne. Kay ang laban nga rason, ara man libiti ko unsi. Kung kisa, maghambal pang si Kristo gani, nagpakaon man sang 5,000, walabot mga babae kag mga bata, sang isda. Sino to? Si Kristo. San o? Ika, ang Seventh-day Adventist bang ihatagan? Hindi. Sinong ginhatagan? Ang nagapamati kay Kristo sa isa katiyon nga dito sila sa Bukit sang Olibo samtang nagawali si Kristo bilog adlaw. E ano ang kalabutan dito sa SDA? Now, ano ang kalabutan dito? Nga mahambal ko ni SDA. Kay kami gani, kami dere sa SDARM, SDA manigyapon. Mamuna gani ang SDARM. Kung pwede ka mo magkatos Google, agad pa matundan, i-type lang ninyo ang SDARM period dayon ORG, organization, abbreviation sa organization. Magwa dayon ang dito. Dayon, magwa dito. Lantaw ninyo ang belief na ara dito. This is what we believe. Ara dito, kung ano-ano mong ginpatihan. Makita ninyo na. Parti ka transparent ni. Kadto lang kamo sa Google, kadto kamo sa website. Dayon, mausisan yung tanan ano ang basic nga hilikoton, basic nga doktrina sang Seventh-day Adventist Reform Movement. Amo na nga, balik kita diri. Amo ni ang kabangdanan nga pasalamat ko kag ang Ginoo nagagamit man sang K5 News FM mga istasyonan or mga istasyonan kay nagalibot naman kini sa Bilog Pilipinas ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Nagapasalamat ko nga man bangod kay ang akon ginpatihan sang una nga doktrina ginatudlo na subong sa ikayong lawas kay importante katama gid ang ikayong lawas. Ginaliwat-liwat na siya. Kay kung hindi tani maintindihan, maghambal na kita, mag-enjoy ta sa aton kabuhi. Ano man ang ano ning kalibutan kung mapatay na kita, gani, pero paano ka mag-enjoy sa kabuhi mo? Ang matuntuon nga pag-enjoy sa kabuhi, iginhalungan mo ang imong nga kabuhi, ginhalungan mo ay imong ikayong lawas. Halimbawa, napatay 30 sobra. Paano mo na-enjoy ang kabuhi mo? You cannot enjoy your life with abusing it. Hindi ka maka-enjoy sa imong ikayong lawas kung imo nagiabusaran. Abusan sigarilyo, kaon bisan ano, ay di ang matabo kung mapatay temprano, diin ka nati-enjoy. Pero kung tumanon mo ang tanan nga likawan ang tanan nga makahalit lamang sa hindi maayong lawas, halimbawa sa mga kabalitian, ay hindi, mag-enjoy ka. Maglawig ay mo edad. Mapatay man kita tanan, yes, mapatay man kita. Pero tani, mapatay man kita nga hindi sa grabe nga mga balitian, tapos hindi timprano mamatay. O hindi timprano mamatay nga aman. Kay nakabalo na kita ang mga cancer nga siyang inasilingta, mga tumor, dayon tanan nga mga balatian nga nagalinapta sa kalibutan, naglinapta sa kaladamaan, nagtuga sina, ginatuga na siya sang pagkaon sang karne. Muna nga, kung nagpati kita sini, nga ang nagahatagali sang balatian, bangun sa pagkaon karne, di i-minimize ta. Dayon, patihan ta ang Ginoo. Kaya ang problema lang naton, ang doktor ang maghambal nga hindi ka na magkaon karne, masugot kita, pati kita, wala di bati. Pero kung diri na gali, pastor na gani maghambal or leader o nagapangwali na sa publiko o sa radio man siya o diin sa TV, kung maghambal na gani magkaon karne, ang problema na kay imuan kong rahon, imuan di batihon. Pero nga ang kung doktor ang maghambal, magpati ka man dayon kay gusto ka maayos imo balatian. Amo na ang pinaka-problema, magutulan. Amo na nga, ang pamangkot diri, ang pangkaon sang karne, amo ni ang isang kaseryoso nga pamangkot. Mabuhi, magkabuhi bala ang tao sa unod sang patay ng mga sapat? Magkabuhi bala kita sa mga patay ng mga sapat? Kangay lang labi na subong. May mga gina-freezer ng mga karne para ma-preserve, aras freezer. Pero ano matabo? Kung wala na sa freezer, within 24 hours, hindi ka naganahan manimaho, hindi ka naganahan nga maglantaw. Kay baho na siya katama after 24 hours. Bisan ang tao, kung hindi mabalsamar ang patay, after 24 hours nga naga tulo na ang iyang tambok, nagatulo na, perti ka baho-baho na siya, huwag na magpalapit, bisan ano pa na kagwapo, ano kagwapa. O welcome katama sa una, incoming kayo. kay tungod bangod sa kagwapa ah. Damo ang kagusto na kagusto. Nakanaloyag sila kay gwapa, gwapo. Pero sang napatay na, wala ginbal sa mar, ano na tabo? Bawo, pasensya na kung may kabatid na rin nga nagakaon. Amo na ang kamaturan. Amo na nga. Mayon lang, nagpasalamat kami sa amon nga side. Kay nakabasa kami nga ang sabat gali gikan sa kapawa ang ginhatag sang Dios. Patod gid ang sabat, hindi patod nga hindi. Kung baga no, decidedly no. Kaya nga man, tell the people, amo man ni ang pamangkot diri. May pamangkot man diri nga ang katawhan ba nga nagakaon sang unod. Amo man ni ang pamangkot. The meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals? The answer from the light that God has given is no. Decidedly, no. Pagamal ang ginuosang no, himo ang tabala nga yes. Ato na lang siya patihan. Kaya kung hindi tapatihan, aw, sino mga kaproblema? Kangalan sa panahon sang kayaran kagiba, ambal sang Ginoo. Hindi kamu magkaon sa sini nga bunga sang kahoy. Makakaon kamu sa taran nga bunga sang kahoy nga ari sa talamnan. Pero sang bunga sang kahoy nga ara sa tunga, nga sa pagkilala sang maayo kag sa malain, hindi gid kamu magkaon. Kaysa tion kamu magkaon, mapatay gid kamu nga totoo. Wow. Nagpati man sang kaaway ang aton unang ginikanan. Siya dan kag iba. Kay tuso man kaayo si Satanas. Amo nang susubong kung may mga tuso man kaayo nga maghamal sa aton kaon ah. Mapatay man lang gihapon, kaon ka patay, hindi mo kaon patay, parehas lang mapatay. Mayo pang mapatay si babaw sang kalamay. Pero ano matabo? Kung ang Ginoo amo na ang magasukmat sa aton. Ano aton sabat? Ano ang sabat ni Adan kag iba? Dito. Nag-justify sila kagulingon. Aman. Kaya nang self-justification, amo na ang para mabawas-bawasan ang imo nga salabton, ang imo salak mabawas-bawasan. Amo na ang importante katama. Amo na nga, ang aton nga lawas, na may mga hinamo na siya kung ano ang aton ginakaon. Our bodies are composed of what we eat. Ang aton lawas, kung ano man ang aton ginakaon, amo na kita. But when suffering and disease come upon us, it is considered an affliction of providence. Amo dahil na matabok para harasun ta. Kung labi na, kung magbalatian, dahil nidala sa hospital, nidala sa doktor, imbes na maghinulsol, imbes na usisahon kung ano ka bang gandanan, nidala sa hospital. Dahil yun, huwag maayo, bisan paggastusan, kagastos pa milyon, patay lang yapon. Kung kaysa mahinulsol kita, maayo pa walang ito, ginala sa hospital, mapatay malang yapon. Maayo pa walang ginala. Nasave pa natin ito milyon. Pero, kung kaysa mahabal mata, di, okay na lang to. Para nga hindi man siya magbasol, hindi kita niya basulon. Pero, wala lang kabalo nga ang kabangdanan sa tuwa mo ang iya lifestyle. So, makuturan, lifestyle at 300, pero may dako nga ang tanan gali. Nga nga, Adventist nga nga nagahulat kita sa Ginoo. Kaya nga aton gali nga, tani nga, importante ka, gid ka tama, mabalanta nga nga, kita gintawag nga 70 Adventist. Tama nga, may ara statement na kasili nga, among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Di mo na nga, ang pulong dito nga, were waiting or Adventist, amo na siya nga ang kintawag nga 70 Adventist. Kay, waiting gali. Dayon ang karni tani kalanon, dapat untaton na siya. Ay, kung dam na untaton, kay ang hiling-siling sa uban, untat man akong mapatay na, untat man akong panahon na sang kagamo, hindi na ang amo ang tuyo sang Ginoo, ina mo yang iyang plano. Pero wala naman kita sing tempo at ang taposon sa nabuong pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalitong ito, kami po'y numerulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaroon sa amin. At maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ito mga katulong sa paglago namin ang paglingkod sa inyo. At pagbalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, ang Siuro Camilo Oy at pamilya, yun din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: health tips and information.
1: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gyud pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kinya consider ka na ubis.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Hindi lang carrots mag-natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Ano na yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal Dr. Mil naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
5: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
2: Palainom ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Subong.
2: Tatlo kabilog avocado sa isa ka semana

0: may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
1: na,
0: wow.
1: No? Actually, anything anti-inflammatory, Sir JP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kag Mighty Zero Purity, tungod sa kataas sa iya nga, anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir JP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
1: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
1: Agoy.
0: Mag pagkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
1: Rustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
1: Mm-hmm.
0: If hindi gid malikawan, pili on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
1: ha? Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milig siya tagoay.
1: Once panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
4: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
3: Ah, kampyon ni
1: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic gina yan.
1: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakakampiyon, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa Ika ayong lawas.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitini sa akon nga lawas.
8: DTX 500.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya, mm-hmm. dapat maligo gikan adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
12: para mabot ang ilo,
1: di siyempre, klinika diyo.
12: Klinika diyo.
1: Damo yung, ano, hindi ka sa ibang niya deodorant, try nyo klinika diyo.
7: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya, ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
7: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
0: Nakapangapi ka na.
1: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
7: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
12: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
7: Pwede sa diabetison.
12: Nagkabito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
7: May protection
12: may
7: ka pa?
12: May antioxidant ka pa.
7: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine. May harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
1: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
7: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
7: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
1: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
7: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
1: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
7: Napamati sa aton.
1: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
7: Uy, anak. Na,
1: ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
7: may ga-repair man.
1: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
7: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
7: Kulang na.
1: Kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kay nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Pero sang... pina tumatian sa unano, kaon mani.
12: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
13: Layo lang.
1: Layo gid ya. 100 times.
0: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
12: Diyare, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
13: Nerve cells,
12: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
13: No? Amo nagnatag sa D3
12: para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
1: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
12: Oo.
1: Di ba gasiga-siga.
12: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapuntanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
13: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
1: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin,
13: monocaprin,
1: monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo, ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo, ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na, permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
13: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
7: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itawag
14: cancer.
1: So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the-best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3Bio.
17: Ang D3Bio.
15: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
17: Makapas, makabuti ka.
15: D3Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio.
17: Ang D3Bio.
15: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapaktiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
0: Abisan dinggi, ginikinom ko
1: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
14: sa
1: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
0: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: Mayong aga! Good morning! Mayong aga gid sa aton sining mga kaki-five diri sa 180 talan ka mabalanggay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sang aton sining pagwaragwag sa mga nagatutok via sa ilasitag sa kamang radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nakatutok via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sininga pagpangalagad diri sa Sunday Morning News. Basi lahi nga tingog, batian nyo ha. Kita ang temporaryo nga magatalos kay Kaki5 Kim Kaluyo. Nag-abro-bakasyon ka na guro, enjoy sa Kaki5 Kim Anay ha. Kaki5 Enrico Tupa Sorita Jr. Domingo subong adlaw, pizza 14 sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa ini nga Domingo sa apatanan ka mga Domingo sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kumusta nga to sining nga pagbugtaw? Sining nga aga? Basta gani Domingo adlaw inisang pagsimba. A family day. Sa mga wala sang duty, it's a family day. Sa mga may duty, it's a work day. Ang iba sa ni ang family day nila adlaw sang Sabado. Pero dito sa amon tang day off naman yung Sabado mo. That's why nga Domingo may duty kami. Ang family day sa amon Sabado. Pero sa iba sa ni usually Domingo eh. Dati on sa pagsimba. Kag of course sa aton sa nga pagbugtaw. Hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton sa nga makaako. Sa sining isa naman ka bugay. Isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton sining nga kabuhi. Amo na ang bagi naton, hindi tanan nga tawo subong adlaw nakabugtaw. So thank you gid sa another blessing sa aton sining nga kabuhi. Sa pagpasalamat kag pagpangamuyo naton sa aton sining nga makaako nga bisan na paano na nakabugtaw kita sining nga kaagahon na sang Domingo. Kumusta nga to sa ring tulog? Ang iban sa ring nag-kwan pa, nag-huragok. Nami pang tulog. Nilabigid sa mga estudyante. Kahit gina-take advantage mo lang na ining Sabado kag Domingo nga makapahuway. Kay buhas nga adlaw mga kaki-five. No, may klase naman, may trabaho. Aga naman kita bugtaw. Mga ginikanan, aga pa nagabugtaw basta gani mga may klase, kag may mga opisina ang ilasan ni nga mga kabataan, kag of course ang mga working parents. Aga pa nagabugtaw. Good morning kay Ryan Christopher Batalyones, dira sa may Banwa sang Sara, nakatutok sa K5 News FM Sara. Good morning, Timplanda Kapea, mga pikita. Kay Bentong Ricabar Candilon. Mayong aga ka, mati naman kita karong ka NBA champion ah. Dinya, New York ah. Sige, standby ka mo karon. Kay alas 8:30 subong aga, magadulong naman sang live coverage sa ang K5 News FM Iloilo 88.7 sa game number 5 sa tunga sang San Antonio Spurs kag subuman na sang New York Knicks. Ang dako subong plamang kutanon. Matapos na yan ang serye, tapuso na yan sang New York Knicks. O kon mapalawig pa sang San Antonio Spurs ang ining serye into game 6 mga kaki-five. Kay subong game number 5. Alas 8:30 subong aga. Kay grabe the greatest comeback no, sa history sa managta sang NBA ang ining ginimo no, sang New York Knicks nga mabansya sang 29 ka puntos pero sila pa nagpangibabaw sa game number 4. Pero subong home court ini sang San Antonio Spurs dito sa my first bank ka center hiwaton ang game number 5. Alas 4:43 sa aton siringa pagpangalaga. Ano ba lang labintal pang dosi mabalita ng aton siringa pag-istoryahan sa siringa Domingo, siringa Adlaw para sa Sunday Morning News. Mga bulbantayan naton mga kaki-five kay ang ining managkalamatay sa siring Mabasco ug siring Alinog nga nag-igo dito sa may area sang Mindanao. Ilabi na gid sa may bayan sang Soksarje sa may area sang Sarangani. Na kada adlaw nagadugang ang ining mga nagkalamatay mga kaki-five. Base sa pinakuli nga datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kaning Office of the Civil Defense, naglabot na sa 61 o kon 61 ang ining nasambit sining nga mga nagkalamatay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo.
0: Amo ining mga numero nga managkalamatay kagamay numero pagid no sang mga nagkaladula pa no may mga missing pasubong mga K5 sa sining nasambit sining linog nga nag-igo ilabay dito sa may area sang Sarangani. Ang missing subong yara pa sa 33 ang missing pa sa karon kag naglabot na sa 1,221 ang ining nasambit sining nga mga nagkalapilasan. Now, kag padayon sa Gyapon nga nag-experience sila now, sang sining aftershocks. May pila sining ka mga aftershocks nga mabaskog. Yara pa sa mga 5 to 6 magnitude. Now, ang ila sining nga nabatsagan mga kaki-5. No, ang ining mga nagkala-injured kalabanan yari ni sa may bayan sang Region 12 na no, mga K5 kada mo sa nakabatsag diri amo ang paglingin sang ila sa ni nga ulo.
2: Bangun na kag magkape.
0: Padayon pasubong ang search and rescue operation no, kahit may mga lugar sa Gyapon no, nga mabudlay ang pag-penetrate sang aton sining mga rescuer. Una-una diri may mga concern sila ni mapagtupa sang ulan kag dugangan pagidiri no ining mga aftershocks nga ila sini nga nabatsyagan mga K5. So ang ining iban sining nga mga missing no ara iban sa may area sang Sarangani kag dira sa may area sang General Santo City mga kakipay. Tinabluan natin nga madamo na sa nga bulik na nga nabato ng ato sa gobyerno angot sa sining nga grabe na nga epekto sang linog dito sa may area sang Mindanao. Kaga we hope kung tani hindi man madugangan pa na ining mga nagkalamatay sa sining nasambit sini nga linog kahit magluwas sa sining mga nag-collapse mga nagkalarumpag na no, may establishmento, may mga insidente pa sang landslide sa plastic mga lugar dito sa may Mindanao mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang klase dito, awidong tulak ko pala yun pa ang suspension of classes. No, kahit buwas nga daw, mga isa na kasimana no, sang matabo ang inimabaskog siya ni nga linog.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Good morning, Geek Mam and Laura sa Magaysay, kay Sir John at ang Castor, kay Sir James sa Campbell Militar, nadra sa pamilya Militar, Campbell, Kamitok, sa may tinukwan na Dingle, kag sa tiayon ni Sir James, kay Ma'am Analisa, Kamitok, nag-monitor sa may tinukwan na Dingle, Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:47 sa atong sining nga pagpangalagad sa Gyapon mga ka-K5 ang ining kaso na ining incidente sa pagtaliwan sang duwag ka mga players sang Ateneo di Davao, di Manila University. No, ining si Rene Baterbunya, kagining si Divine Adili. No, tinakapauli na. No, ining bangkay ni Rene Baterbunya sa ila sing lugar dito sa may area no sang Agusan. Pero unay ni ginapit sa may Ateneo di Davao University. Ining nasambit ni no nga lawas sang atleta nga nalunod dito sa may area sang Aurora. No? Pero amaning ba subo, no? Kay daw halos wala ginilag na expectar nga ang ining damgo, no? Ni Rene Baterbunya nga mabuligan, no? Nga mapaayo kag mapauswag ang ila sa kabuhi, no? Kay ti mga pigado ning pamilya dito sa may Agusan del Sur. Amo ni ang bala nun, ang iya sa ni Handom Gin Lunod.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Dito, pagalinya, isa sa ni kadala ang paglaom, no? Ang pag-asa. No? Pagalinya sa ni promisa sa iya sa ni nga Iloy. No? Nga buligan ang iya sa nga pamilya. Pero pitik sintas mga K5 na daw halos ang ining nasambit sa nga hitabo. Na daw hindi inaton ginapangayo. Na daw halos nangin isa sa nika masubo nga lahog sang kapalaran. Na just imagine pila palang ka simana nga nagalin sa ila sa nga puloyan. Na amo nang balaton dala ang paglaom, dala ang masanag sini. Na nga palabuton. Pero ang masubo sini pagbalik niya sa Singapuloyan sa iya sing lugar na wala gid makuha ng dom kundi pagbalik sini nasulod ang iya lawas sa lungon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining kaso na ang ining insidente ginaimbestigaran ni karon na pero nagadugang nga nagabata ini, no? Kay ti halos pila sa nika mga concerned agency, no? Ang nagapatigayon subong sa investigasyon including ang National Bureau of Investigation. Nagsulod naman gani ang Department of Labor and Employment o Condole, no? Sa kung anong plastada ni Coach Tab Baldwin. Pero ang isa subong sa mga development, no? Nagagwa ang anay asawa ni Tab Baldwin, no? Nagpagwa sang iya sining sentimento angot man sa sining natabo, no? Mga kaki-five, no? Sa iya sini anay nga bana, no? Kag ang ining natabo sa duha ka mga atleta sang Ateneo de Manila University.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Suno sa asawa, no, ni Tab Baldwin, no, ang ining nasambit sini nga pagka-coach sa may bayan sang Ateneo de Manila University, nag-warning na ni siya kuno sang una pa, no, kay nag-opdanay ni sila sang tuig 2012, no, kag nagpalayo ang ining nasambit sini nga anay asawa sini, no, tungod, no, sa safety sang iya sini nga pamilya.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining nagpakilala nga asawa ni Coach Tab Baldwin.
1: Ang kampiyon
0: amo si Ify, no, ang ining nasambit sini nga nag-viral nga video ang ginpost, no, sang iya sini nga abogado dito sa may New Zealand, no? Nga konsa diin mga kakifive nagatag ni siya sang reaksyon angot, no, sa sining statement ni Coach Baldwin sa pagpangayo, no, nagpatigayo ni sang isa sa statement public apology sa mga parents sang duha sa ni ka mga player. So nag-react diri ang nasambit ni nagpakilala ng asawa ining si Ify nga suno sa iya, no, gin warningan, gin paandaman ang tagdumalakan sang Ateneo de Manila University, no, nga si Coach Tab Baldwin, no, delikado sa mga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: I stand corrected, no, officially, ginkasal sila ni Baldwin sang 2011. No, kag nag-decide ini siya nga magpalayo, no, mga early at 2020 para kuno sa safety niya kag sang iya sa ni nga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: While da kay balukon ano ang madalom nga rason kung nga ang nagpalayo sila kag ang termino sini para sa safety. Ano, delikado si Costa Baldwin? No, nga, nagpalayo sa kag para sa safety sa iyasan ng kabataan. Why, nakabalok kung ano ang ilasan ng pagtamdalay. No, kung ano ang panimuot sang sining pamilya. No, sang sining nagpakilalang asawa kag si Coach Tab Baldwin. Pero luyag langit, no, sang sining asawa sining. No, nga mapalabot halimpasang una, no, nga gina paandaman, no, nagpahibalo siya, nagpangabay siya sa tagdumalakan sang Ateneo de Manila University nga ining si Coach Tab Baldwin tama kadelikado sa iya sa ni, no, sa mga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagbalik ta, standby ko mga K5 kay ipabati ta, no, ang statement, no, sa sining sambit sa ni nga nagpakilala ng asawa ni Coach Tab Baldwin. Kag ang bata sinigani ang step daughter. No, bala mo ang ining asawa ni Coach Tab Baldwin, no, may mga kabataan sa una sa ninga bana. So hasta gani ang step daughter, no, ni Coach Tab Baldwin naghatag man sa iya statement, nagpost, no, sa iya sa ninga social media account. Istorya ang tani sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importanteng mapaybalo. Paliog, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3! Mabagat
6: sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung
4: may D3. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisan ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicats for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman from Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman from Man. X10 Food Superman from Man.
5: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Mas tatindo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500
6: Masaliga.
7: DTX 500
6: D3 Bio
7: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio
6: ang D3
7: yung may Physio,
6: ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio,
7: D3 Bio
6: with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio,
6: ang D3,
7: yung may Physio,
6: ang Physio,
7: yung may D3.
6: D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: K5 News FM, championing the lives of

0: Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pabalik pa kay 5 sa ato sining pagpangalagad diri sa Sunday Morning News. Kita temporaryo magatalo sa inyo sining regular anchor man kay Kaki 5 Kim. Ako naman si Kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr. Bugtaw na ha! Na bugtaw na kag magpreparar sa plamahon. Magtimpla sa nga kape, dapat healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Detox Coffee Mix. Alas 5:05 sa ato sunig pagpangalagad. Subong at siyempo, bawal gig magmasakit ha. Na dapat na proteksyonan na ito na ato siya kuglingon. Mag-inom kita sa The Power Trio DTX 500 kag Suboman, Might EC, kag D3 Bio. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness at Santa. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyong singa lugar. Diri sa may syudad sa Iloilo ang klinika outlet na ito. Diri sa may Dalan I. Lopez sa tupad sa Centro Birch International College. Sa hiligiran di sa Robinson's Place Harold. Sa may banwasang Miyag-Aw, sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, kagra sa may syudad sang Pasig, sa may bayan sa barangay Poblasyon Ilawuta, kag sa may Kusmart Kalinog, ang ato sa klinika outlet sa may banwasang Kalinog, kag Suboman, dira sa may Quinto Distrito. Available man dira ang mga klinika products sa area sang RGM Building, sa may barangay Apoloista. Ang ato sa ninyo, Klinika Outlet, mga kakifay. Kagining mga klinika products, pwede kini mabakal sa mga nagapangunang butika sa inyong lugar. Kag pwede kini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Good morning kay Sir Marlon Chong. Blessed Sunday morning kay Sir Frank Constantino Pla. Kay Ma'am Augusto 5 na sa may Kuwait, mauaga pa ng bugtaw si Ma'am Augusto 5 ho. Kuan pa ni subong sa Kuwait mo do mga manog alas 12 kagahon pa si manog tulog pa lang ni. Kay Sir Alex sa Sabo, good morning kay Ma'am Bing PSJ, kay Ma'am Beth kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog. Naka DTX coffee mix na kita. Na kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ka Mig sa vlog, no? Dra sa may barangay Igpaho, sa may Banwasang Miyag-Aw. Pa-shout out kuno sa mga kabataan dira. Magapatigayon karon sang feeding program. Na si Ka Mig sa vlog kag subong man, no? Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Rimia Panes, from ano Payton kon Payton Beach sa may Ahoy. No, kag sa Imam Aisha Amada, diri na kanon sa may Iloilo na sumong nagkapauli na. Alas 5:07 sa aton suning pagpangalagad. Before nato yung check report karon ni K5 Karin Badilla, standby ka mo kay Damo sa mga aksidente nga natabo sa may Binggawan to isang patayo. Involved diri isa ka pickup, isa ka motorsiklo, no, kag daw tricycle pagid ang involved diri. Kaya kapon, mga alas 11 sang aga, may nahulog man nga salakyan dira sa may Mulyeloni.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Pero nasalbar diri ang driver. Why hindi kabalukon nga ang nag-isol ni. No, why siguro maingansabla. Basi kung neutral, usually yung masalakyan ni dapat magpundo. Anong termino gani ng lokal dapat pag neutral ginaingansa no kag dapat naka handbrake agad kay usually basta ang salakyan gani why naka handbrake why maingansa no gaakwa nagadalagan dito nag-isol ni kuno basi kon medyo manubo lang likod nag-isol kag nahulog da sa may Mulyeloni no pero natigayo nang makuha ining nasambit sa ning salakyan. Kag may nagmugo anay man nga duha ka salakyan sa Banwasang Leganes. Na lonsay ni wasak ang ulo nila ang ining isa sa kasalakyan na nga Montero Sport nagtakilid gid sa dalan. Pero maswerte kay wala man sa may naagom nga mga malala na nga kapilasan ining sakay sang duha tanan ka mga salakyan.
0: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Diri kita anay sa kaso Nanday Rene Baterbunya kag ining nasambit sa ni no nga opod siya nga basketballista ining si Divine Adili. Ining si Divine Adili taga Nigeria. Ini no pariho ang ginapagabay sang magtimbang siya nga ginikana sa pamilya ni Rene Baterbunya kag ni Divine Adili. No, luyag nila matagan kung anugid ang natabo. Luyag nila maklaruhan anugid ang natabo kung nga no, nga nalumos ang ila sa ni nga kabataan.
0: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Sang Biyernes nagpatigayon sang nagpagwa sang statement si Ateneo de Manila University basketball means team ining si Coach Tab Baldwin kag ang kaundan sa niya statement no nagapangayo sang pasaylo no sorry gid sa pamilya pero ang magtimbang sini no nga pamilya no nagreact siling nila sorry is not enough.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Madamo sila sang luyag sini nga may baluan maklarify no ang pamilya kono gid nang natabo no ayan sang ang ining training o kanining ila sa ning team building why ayan namang kot kung kabalo sila maglangoy no gimpamangkot ang player kung kabalo sila maglangoy ha kay ba nato damo man players nga hindi man balo maglangoy mo luha sa gig kung ginaintrahan mo sa ning nga contest swimming no daw kaladlawan siguro nga swimming ang imo sports hindi kabalo maglangoy ah di ba lado kaladlawan no swimmer ikaw pero hindi kabalo maglangoy oh pero sa ibang nga sport either ha? Oo, gakalumos yung ganit ko balo maglangoy. Masalot kasi kagipay ba alira? No? Hindi tanan ng mga atleta kabalo maglangoy. No? Bala mo kinangal man siya ng training mo. Ang balsang iloy no? Ni Divine Adili so, naging pamangkot ayan nila ining bata ko kung balo maglangoy. Pagkatapos sina ano ay isang life jacket nga balaan ng Manila nga tama delikado no ang lugar kun sa diin ginpatigayon ang ining team building mga kakipay.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Siling sang Iloy sini no siling niya dapat may isang life jacket mayara sang suppose no nga divers. Tiklong tawon ta ba si kung may kapaltahan man ang resort? No? Sining nasambit, sining nga hitabo, makipay. Ina kon wala sang mga lifeguard sa nasambit sini nga resort.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Ang ngalan sang Iloy ni Divine Adili, no? Amo si Ifyuma. No? Tidirektan siya gin pang interview dito sa bahay Nigeria. Ahay parihog sa istorya ni Rene Baterbunya no nga madala no o kon na mangin maayo ang ila sa ni nga pagpangabuhi sa ila sa ni no nga paghampang sa nasambit sa ni nga universidad mga kakipay. Ang luyag nila subong niya explanation kon ano ang tanan-tanan nga hitabo mga kakipay. No, amo ni subong ang wala pagid nila no may baluan kay sa gyapon gilbog ulo nila ano gyud tabo aw ano nga klase ni ka team building kun nga nga nagkalalumos ang ila sa ni nga kabataan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Di siling niya ini pagpangayo sang pasaylo hindi ini bastante mga kakipay. No, ang luyag nila, amoning explanation sa natabo ti the same man sa hibubunot, no, sa pamilya ni Rene Baterbunya. Pero ambal nato nakahapon nagwa ang ining video, no, sang isa sa ni ka babae nga nagpakilala nga asawa ni Ateneo de Manila University coach Tab Baldwin. Kag sa iya sa ni nga video no, nagahambal nga ginwarning nga na sini nga ang ining bulutuan ay tumod sini ang Ateneo de Manila University nga ang mga kabataan, ang mga minors kuno unsafe, no, sa palibot ni Coach Tab Baldwin.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kagsiling niya 2011 saging kasal sila. Kagsang niya 2020, early of 2020, kinanglan nga magpalayo. Now, sa sanin magkilala ang asawa nga si Ify. Now, kay tungod, delikado ang safety kag ang safety man sang ila sa ni nga kabataan. Pamatian ta ang nangin statement, no, sa nagpakilala nga asawa ni Coach Tab Baldwin.
3: Hello, my name is Effie and I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Amuning ang nangin pahayag sa napakilala nga asawa ni Coach Tab Baldwin, no, nga si Ify. No, ini ang gina-post sa iya sa ning abogado, no, dito sa Maya, New Zealand. Nga suno siya 2011 officially naging kasal sila ni Coach Tab Baldwin. Kag mga early 2020 nagpalayo ini siya upod, no, ang iya mga kabataan for their safety, mga kakifay.
0: Nga istasyon K5 News FM.
2: So kon aton sa ninga balaon kagbasahon, no, ining statement sang pagkilala ng asawa daw hindi nangin maayo, no, ang resulta sa ila sa nga pag-updanay. At sa uli ang balya kinanglan niya magpalayo para sa safety, no, sang iya sa ninga kabataan. Kag diri gin-emphasize man sini nga dugay na gin-warn, no, ni Ify ang nasambit nga bulutuan, no, nga dapat, no, nga ipalayo ang ining mga kabataan, no, ang namin niya da, mga estudyante guro sa bulutuan sa kay Coach Tab Baldwin.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Pero tini statement, no, kay ti nagaulat kita kon na maghatag man sa nga statement ang Ateneo de Manila University kag si Coach Tab Baldwin angot sa sing statement sa nagpakilala nga asawa. Ti suno sa iya, no, kapila hambalan ang Ateneo University nga ang mga minor are not safe, no, around him. Kag it was their duty to remove him. Pero wala inigin sapat, no, sa nasambit sa ning abulutuan sa piyak sini. Ah, may kampanya pa sa pag-intimidate, Naok ang pagpahipos sa sining na sambit sini nga asawa. Naok kag ginakasubo gid sini. Naok ang ining nga natabo sa duha ka mga players sa pamilya. Naok sang duha ka mga atleta kay Robilin kag kay Ilyas, may mensahe siya, no? Nga ining kamatayon sang ila kabataan ang hindi predictable, no? Hindi mapaktan, pero mahimo ini nga ma-prevent.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: So ining mga dugang sa nga pagpayag, ha? Sang asawa, no, regarding sa sining nga gimpagwa nga statement ni Coach Tab Baldwin. Kag of course, on the part sa pamilya, no, sa Iloigid ni Rene Baterbunya, kay daw siya gini ang close, no, kag before nga magpadulong sa Metro Manila, makita naton sa mga nagalaptang nga mga video sa mga social media ang hugot sa nga paghakos sa iya sa nga bata prior, no, nga magpadulong din sa may Metro Manila sa airport.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: The same sa naimpahayag sa pamilya ni Divine Adili, suno sa kay Rovilin. Apology not enough.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: After sa Ateneo di Davao University, ang bangkay siya ni pagdaluna dito sa may area sang Agusan na del Sol. No, ang ining bangkay ni Rene Baterbunya. Nga ba naton, pagalingin sa balay, puno sa paglaom, puno sa pag-asa, pero pagbalik siya ni ang iya sining lawas na sulod sa lungon.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Si kung ka isa gakatabo ang makaangay sini para makatuon kita sang leksyon. Si laban-laban ang Ateneo de Manila University ang training sini. Now sang ila sing men's basketball sumugod nga tabo ini mga K5. At ila ina siguro eh, no, hindi na musina. No, ka intense, no, kag grabe, no, ang ila sing training. Kaya ba naton ang ining pila sini ka mga alumnos, no, mga former varsity player man sa nasambit ng bulutuan, no, nagapagwa ganit sa ilas yung sentimiento, no, sa ilas statement, nag-ila training the time, dito siya tawag ng baler, no, do hindi na luyag balikan pa, kay para sa ila, it's a hell week, no, ang nasambit nga training.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kumagambal ka nga hell week, buot sa lingon sini managin. Kag magambal kita nga hell week ni hell experience. Do ka nga mala impierno nga gakatabo dito sa inyo. Si sino man ay biluyag nga balikana, kag luyag liwat ma-experiensyahan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Mayong agagig kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Robert Ligaspe, kay Sir Jean Riciman sa may Banwa sang Zaraga, kay Ma'am Erlina Telarmagoles sa may Telecom Compound, sa may Quintin Salazaro, kay Sir Noelda, may nagiging agad ng pangapina Detex Coffee Mix, kag kay Sir Benny Hermano, no, kagka Blessed Sunday morning sa tanan kay monitor sa ato sa nga pagpangalan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Pagbalik ta, i-check na tong report ni K5 Karen Badilla. Kamusta ang palibot sang syudad kag lakip man, no? Ang ini mga tigpon sini nga mga balita mga K5. Ining aksidente sa Ibanwa sang Binggawan kusa rin isa ring patay. Kag pinapakig ka mga incident na nga nagnabo sa saning weekend sang gabi sang Biyernes kag kahapon niya lao tub-tub saning kagaon sang Domingo. Standby ka mo sa ato saning pagbalik pagkatapos sa pinakiportante ng mapaybalo mga K5.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! may puso.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtong Marcos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabot ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabot ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule. May aras ang routine. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Beautiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beautiso.
1: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
17: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
10: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pabalik na K5 sa atong siniga pagpangalagad diri sa Sunday Morning News.
10: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Alas 5:33 sa atong siniga pagpangalagad. Iga-check na to report ni K5 Karen Badilla kag sitwasyon sa palibot sang syudad. Daw subong daw nagtupa ang ulan pero dumanipis ang ulan. Daw do pampabasa lang sa ato sing nga duta. Daw kay subong, daw suno sa pag-asa naga-experience siya pagkita sang easterly. Amo nga ko kay sa tingala kamo do ka pa ang katon sing palibot no. Mainit nga hangin alin sa dagat ta Pasipiko. Naga-experience siya kita pero ginatawag ini kuno nga monsoon break. No, kay ang hangin na bagat na kwan na dula anay pero magabalik ini mga kakifive. Amo ni nga tiempo subong sang tig ululan pero malaka-laka kita maka-experience sa pagtupa sang ulan. Sa Piaklem, ako po na ton kakifive Karen Badilla. Kakifive Karen! Good morning! DNS ka K5 ka? Ka K5 ka?
3: Yes, K5 Enrico.
2: Oh, good morning.
3: Oo, mayong agasin mo K5 Enrico, no? Kansaton ng mga tagpalapati. Sa subong dere sa palibot naton sa siyudad sang Iloilo, nagbubo ang pag-ulan. Kainaya, kaumpisa gid ni kaina pagpatakid alas 5 sang aga K5 Enrico, nagbubo ang pag-ulan.
2: Baskog, baskog, gapagbubo.
3: K5 Enrico.
2: Sa lingkaw ba munog kapag tupa sang ulan?
3: Moderate rain.
2: Ah, moderate lang. Pero basa ang dalanunta.
3: Yes, basa, basa.
2: Okay. So halos ano, bilogging nga syudad, naka-experience siya. Kung isa daw, pugta kapag tupa sa ulan ka K5 Karen?
3: Oh, may nag-comment diri sa aton sa post na kaina nga ti sa ilang nga porsyon like sa Arevalo, may porsyon sa Arevalo dira man sa Haro kag sa lapas nga wala nagaulan pero diri ya sa city proper kag sa Mandurriao K5 Enrico sang ginlibot tagit ang mga area nga kaina ginabyan ta mga alas 4:30 sang kaagahon nga malapa pero sang ginbalikan ta pagka alas 5 basa gid K5 Enrico ang dalanon diri no sa na mention ta sa city proper kag sa Mandurriao K5 Enrico.
2: Okay, so hindi ba itanan nga area subo no nagaulan ko sa siguro kuna ako din bla nya ang galom ka K5 Karen natuon.
3: Oo. Ang isa pa na obserbaran tangadaan K5 Enrico na nagadago ko ba, na nagkakilat-kilat kaina sang kaagahon. Pero doon sa subong daw wala naman, medyo nagulaw-hulaw ang pag-ulan K5 Enrico. Although nga may pagpanalithi lang, no? Pero ano lang gid siya, very light K5 Enrico.
2: Oo, pero kumusta subong ang dalanon ta K5 Karen? Damo tawo, damo pag-biyahe o kon malaka-laka pa kay bala naton, ibang siya ni Sabado nights. Naglagaw? Kumusta?
3: Damo, may ilisipon man K5 Enrico, no? Ang mga nagabiyahe, kalabanan sa Makitanta, mga jeep, dira sa Haro, may nagabiyahe man direk sa La Paz, then sa Mandurriao. Then can check ta ang sitwasyon sa may ICC ground, K5 Enrico, kahit kalabanan, ginsubong nga nag-anobla, kung mag-night out, dira nagagadto K5 Enrico, laka na lang diagawa sa may Smallville area, no? Dire sa may ICC ground, so although nga why nakita sa may Makitaan, nga nagatinambay sa higad sang dalan pero sa sulod sa mga bar mismo ti may ara K5 Enrico no may pilang nahot pa ka mga lamharon nga nagainom-inom kainaya sang aga K5 Enrico unlike to sang una K5 Enrico nga bisan ara sa higad sang dalan may mga lamisa nga nakaplastar o galing kay bangod nga gin-istrikto ang pag-implement ni sang kasuguan plus sa DILG nga bawal mag-inom sa higad sang dalan way nakita sa may Makitaan sa dito sa nasambitan nga area K5 Enrico nga nagainom-inom kundi ang tanan ara gid sa sulod K5 Rick. Then may mga patrol car man kita nga makitaan sa mga areas hindi lang dito sa Mandurriao kundi sa nagkalain-lain nga portion diri sa syudad sa Iloilo kay kung mahibaluan K5 Enrico isa ini sa mando sang bag-o naton nga regional director sang PRO6 nga si Brigadier General Randolph Tuanyo nga dapat pasang karon gid ang police visibility K5 Enrico.
2: Oh, kag subong base daw medyo alang-alang kay ang sweldo buhas pa K5 Karen subong pizza di peligro. Oh, mo pa base ibang laka-laka pa naglagaw.
3: Kay ti syempre ka kabalo ka naman nga kalabanan nga daan subong yung mga naga night out K5 Enrico naga ano eh naga bangko di mama
2: ba sana all ano na do
3: bangko di mama sila
2: may bangko di papa man
3: oh may bangko di papa man
2: oo sana all you know.
3: Kitaya nga may mga ubra di ano danay ang medyo pipit-pipit.
2: Oo, may bangko di sarili ta.
3: Oo, bangko di sarili.
2: Bangko di kaugalingon ta kadya. Nami ako may mga bangko di mama kag bangko di papa kaya K5 ka rin, oh.
3: Oo, di okay gid yeah, tayti may ginasaligan ka pero kung da trabaho ka na gid ya K5 Enrico, dira mo ma ano gid ay mapinsaran nga ba o kabudlay kali mangita kwarta.
2: Amo gani no kag nami ko may mga bangko di magulang kapag gid.
3: Oo.
2: Ayo. Oh. Pero do ka damo sa aksidente nga kanabo K5 Karen umpisa sa nga Biyernes kag kahapon nga adlaw.
3: Mm, Sa naligad nga adlaw kay 5 and Rico, o kung kahapon lang nisang aga sa Bado kay 5 Rick, may nagluntad nga aksidente dito sa may barangay poblasyon sa Banwasang Binggawan, kung sa diinti patay gidiri ang 17 anyos nga lalaki kay 5 Rick, no? Matapos nga nabungguan sang pick-up ang motorsiklo nga ila ginasakyan kay 5 Rick. Based dere sa kay Lieutenant Philip Hirao, ang officer in charge sa Binggawan Municipal Police Station kay 5 Rick, ang ining tricycle kag ang motorsiklo kay 5 Rick nagasundanay lang ni sila going sa proper sang ila yang abanwa. While ang ano itawag ang tricycle ni kay 5 Rick ang nagasakay na di mag-asawa nga senior citizen according sa hepe na residente sang Tapas Capiz kay 5 Rick. Pag-abot sa may kurbadahon nga dalan kay 5 Rick, suno sa kay Lieutenant Hirao, aksidente nga nabungguan sang pick-up ang tricycle kay tinagsumalangay ini sila kay 5 Rick, no? Kagbangod yang nga nagasundanay ang ining tricycle akag ang motorsiklo, pagkabunggo sang pick-up sa tricycle pati ang motor na sa
2: labot
3: o na dalasa
2: naulamid.
3: Then una ulamid kay 5 Rick, pero ang driver ni suno sa kay Hirao naglukso kay 5 Enrico driver sa motor, while ang angkas na bilinti ang ining angkas sa motorsiklo amo gidli ang nakaangkon sang patal nga pilas kay 5 Rick, no, nga gintunaan sang iya kamatayon. Ti imagine na dalasa kalang kay 5 Rick sa aksidente, pero ikaw paya ang nadulaan gid sang kabuhi. Pero ang tatlo dere nga persona suno sa hepe nagkalapilasan kay 5 Rick kagin pangdala pa sa ospital. Ang ining 17 years old nga lalaki suno sa kay Lieutenant Hirao gindalaman sa ospital, pero gindeclare nga dead on arrival kay 5 Rick. Ang ining
2: subot sa lingon, ang napatay is minor di edad, 17 anyos.
3: Yes. Ang driver ni sang pick-up kay 5 Rick nagpalagyo pa ni, pero naalagas ini sang kapulisan takag na abtan dito sa may barangay Inamyungan. Sa barangay Inamyungan kay 5 Rick, no, kag ti gin-detained na sang aton nga kapulisan dira sa Binggawan. Ti ang iho na tonta ni ang decision sang family kay ti laban-laban mapasaka gid ni serious ang kaso, especially nga nagtuyo pa nga magpalagyo ang ining driver sang pickup kay 5 Rick. So sa dugang sini nga mga detalye regarding dere sa natabo nga vehicular accident sa Binggawan, ma-update kita, no, sang dugang mga information sa kay Lieutenant Philip Hirao kay 5 Rick.
2: So why to yung panginlaman ang angkas nga minor di edad kahit yung lumumpat ang driver, tendency pag lumpat ang driver, doon natuloy yun ang motor niya mo. No? Kaya yes, ang nag-angkas, yes. Why ka-preparar, amun niyang nakabunggo sa pick-up, doon patay, gida, ang ining 17 anyos ka K5 Karen.
3: Yes, K5 Rick.
2: Pero on the part sa tricycle, dalahig man eh, bala?
3: Yes, kay sila gini ang una nga nabungguan sang pick-up eh, kay nagsumalangay sila. Then ang ining tricycle, ako ng motorsiklo, since ara siya sa likod sang tricycle, pati sila na dala sa K5 Rick. Pero ang natamaan gid, tiya mo tong angkas sang, sang motorsiklo K5 Rick nga 17 anyos.
2: Oh, so kahapon niya tabo?
3: Yes, sang aga K5 Rick.
2: Oh, do kagabi ito or kahapon matong bungguan ito sa Leganes?
3: Sa Leganes K5 Rick, no, Mirage, may nagluntad man tong aksidente.
2: Do may puti, may picture ta da K5 Lawrence mo sa Leganes to. Kwanto to nga sang Mitsubishi Montero kag Mitsubishi Mirage ka K5 Karen? Collision gitong natabo kay kita naton do mga wasak kag ang Montero Sport ganito do nagtakilid pa sa tunga sang dalan sa may Leganes?
3: Oo, nagluntad ini K5 Rick dito sa may National Highway nga sakop man sang barangay poblasyon, pero sa Banwa sang Leganes alas 2:54 ini natabo kahapon sang kaagahon, no. Ang ining driver sang Mirage gin kilala nga si alias Dar, alias Dar, 37 anyos, kag may mga sakay nga sanday alias James, 29 anyos, kag alias Ed, 36 anyos, lunsay residente sang Maasin. Then ang driver naman sang Montero, amo naman niya si alias Josh, 27 anyos, kag taga Zaraga, Iniki Fabric.
2: Okay.
3: According sa kay Police Captain General Enrique Robles, ang hepe sang Leganes Municipal Police Station, kay Fabric, ang ining Mirage nga ginamaneho sa ni alias Dar going in sila kontani diri sa siyudad sa Iloilo, then ang ano itawag na, sa Iloilo City samtang nagabiyahe ang salakyan sa inner lane. Pagadto naman sa direksyon sang Zaraga ang ining Montero, pero naglapaw siya sa linya niya kay Fabric, rason nga nabungguan niya ni ang Mirage no nga nagluntad sang head-on collision kay Fabric no. Pero maswerte nga wala sang may nakaangkon sa hospital apon pitalo kon patal nga pilas sa mga sakay kag drivers kay Fabric.
2: Grabe ang itsura sang Mirage sang left side sa ni halos gintabaksan gyud ba. No,
3: oh.
2: Samtang Montero nag kwangig kaya on po sunod gabing impact, pero ang igo sa left side sang Mirage kag sa left side man sang Montero Sport do nagsakidanay lang sila K5 karen no, do hindi
3: yeah.
2: Nga siling do sentro ang pagbungguanay nila, do nagkanay lang sila do nagsapitanay, pero sa impact abi matiyog kag ini no,
3: suerte
2: gani ay ban may nasalabat. Pero amo nito na kung ang damage sa kay impact wise nga amo tambal na patal nga mga naangkon ang ining mga biktima. Ti ko na taw naton nag-agaw linya ang Montero.
3: So correct kay Fabric naglapaw ni ang iya nga linya. Karason nga nagbungguan ay gidni sila sang Mirage day baloon ta paginidugang sa kay Captain Captain Robles kung ano ni ang rason nga naglapaw ni ang Montero sa linya niya kay Fabric.
2: Oo. Kagapon naman nahulog pag itong salakyan sa Mulilo ni kay Fabric Karen. Tong kwan man to, Suzuki ano tong salakyan ang nahulog man nga Suzuki. No? Nahulog dogi na kwanig na driver sang 37 anyos, no? Ti may edad na, no?
3: Oh, may edad.
2: Pero naingagaw ni siya ma-rescue kag do kapon do nakuha na tong salakyan dira sa may area sang Parola Warpa ka K5 Garden. So dapat talong gid.
3: Ano ni gani kay Fabric inagapundo malang ni gani ang salakyan dito sa igad sang dalan, pero based diri sa mga nakakita kag mismo sa driver nga hinali lang ni nagandar kag nagabante ang salakyan niya at amo to dayon nga nahulog sa river kay Fabric samtang ang driver ara sa sunod sa salakyan. Mayo lang gani kay ang driver na ano ni dayon nahingagaw ini dayon kay Fabric nga nabuligan sa mga bystander dito sa area. Ting ginasuspetsuhan dire ano ni tawag wala na ukod bala sa maayo ang handbrake rason nga nag-aandar ang ining salakyan kag nahulog sa Iloilo River kay Fabric.
2: Nagdalagan kag isa pati medyo maedad-edad ng driver maso ay matalpang dan nga nagalakat ang iya sa ning salakyan kay Fabric karen kay wali na kundi may ingansabla na may chance ako kon ma handbrake, may chance na yang malakat ang salakyan kay Fabric karen mo. So amo ning natabo nga nahulog ang ining nasambit sa ni nga salakyan, pero ang good news kay ti nasalbar man ang ining nasambit sa ni nga sakay sa nasambit nga salakyan. Nangin matawhay man ang atos nga pag-obserbar sa nga araw ng kalwayan na ka K5 Garen.
3: Yes, correct. K5 Rick, no? Ang ano gid nangin matawhay gid ang pag-commemorar sang Independence Day diri sa aton sa Western Visayas. Iniman ang nangin base sa assessment sa Police Regional Office 6 ay kung mahibaluan K5 Rick, 5,292 ka pulis ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga area diriya sa Region 6 kangay sa mga ceremonial venues, mga public places, transport terminals pagid no, mga major roads kag iban pa nga areas of convergence para masiguro man kay Fabric nga safe ang tanan samtang nagakumemorar kita sang kahilwayan sang aton nga pungsod kay Fabric. Di ko may baluan may mga public ano itawag ang police assistance desk o PADS naging pahamtang sa mga area sa naligad ito kita sa May Libertad ang Nokon Plaza Libertad niyang kapulisan ta may PADS dito then may mga K9 unit nga gin or K9 dog nga gin palibot sa plaza antes mag-start ang program K5 Rake.
2: Sige, salamat ka K5 Karen.
3: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ang report ng K5 Karen Badilla na dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapika na nakadetox ka ba? Alas 5:49 sa ato sa nga pagpangalagad kay Sir Tabs K. Javiliana Diaz, meray ging aga kay Mambit Idalilya, patong ka oras tulog, yabaw. Oo, basta gani kulang kas tulog, kwangin, law ay pamatsyag mo. No? Pulaw mo. Kay may namatsyan ko no si Sir Arturo, no? Condolence kita. No? Gawrat sa kung ano oras mauli. Amo na kung kaysa nga ang miyembro sa pamilya mo, kung di kompletos, malayimbla. Angan-angan ka man ka, hindi ka man ka pahuwaigin. Tido, sakit yung sa ulo. Basta kulang stulog. Hindi, amo ginangabat sa gunaton, Mama Beth. Alas 5:50 sa ato sa ligapagpangalagad. Mga ka-K5, ginaagda, ginamon ka mo. No, kag sa mga running enthusiast nga magpasakop din sa ato sa K5 News FM Iloilo, 5th year anniversary fun run. No, dalagan para ni sa mga bululigan. Kahit ang ining makuha nga bili sa ticket, no, igahatag man amon, no, sa mga poorest of the poor. No, dili sa ibahin sa syudad sa Iloilo. Pagawato ni sa Hulyo 5, no, sa may Sunset Boulevard. Gani magparehistro na, no, may ara kamo sang pilian sa mga kategorya. May 10 kilometer, may 5 kilometers, kag may 3 kilometers. Ang 10 kilometers, ang registration fee is 999 pesos. 5 kilometers is 699 pesos. Kag ang 3 kilometers, 499 pesos, mga kakipay. May duha ka mapamagi para makaparehistro ka mo. Una, personal magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station nga ari kami subong sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, sa may distrito Sangaro, o kung pwede man sa online registration na i-check lang ang page sang K5 News FM Iloilo. Opdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-gugma, o kung sino man nga imo kilala nga magtambong sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga gaulat nga ma-exciting, mapapremyo, kag-sorpresa sa inyo.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ganay magparehistro na mga K5, ha? Aklit anay kita sa Hulyo 5. Inikabahin sa amon sa ikalima, na katuig nga anibersaryo. Umpisa nga nagpangalaga diri ang K5 News FM Iloilo diri sa may syudad sang Iloilo. Na way back sa Hulyo 5, na tuig 2021. Lima na katuig na nagatag sinyo sang serbisyo sa mga balita, na ang K5 News FM Iloilo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Gani, see you on July 5 sa may Sunset Boulevard, na dapat alas 4 sa aga. No, ang aton sering pag-umpisa, no, sa programa dira, mga ka-K5. So just may mga palungkutan nun ka mo, no, just kwan lang check lang mo sa Facebook page. Kag i-contact lang si ka-K5 Jenny Kauyuna. Kaya raman, no, nabutang iyasan nga numero kung paano ka mo makaparehistro o kung direkta message sa amon sering nga Facebook page mga ka-K5.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Mga moy, maligo, manibin ka mo, DTX Beauty Soap, ha? Para sa mga miss maputi, sininga panit kag batok sa mga skin diseases. Gamit man kita, Klinika Deo Fresh, ha? Para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Klinika Deo Fresh sa aton sining mga kilikili. Tag sa aton si Makalaki Nanda, Extend Food Supplement for Men para sa pang matagalang laban.
20: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, dira sa may manit, sa may syurad sa nga Pasi. Pamilya Pagtulunan, mayadayad man nga aga, mga kakifay. Standby ka mo sa masunod sining nga pagbalita. Kakilita na kita karon sa ato sining nga live coverage. Now, sang NBA Finals, game number 5, sa tuha sang San Antonio Spurs kag sang New York Knicks. Ang palamang ko tayo nun, no? Makuha na yan sang New York Knicks ang kampiyonato. No? Sa sunod sang halos 53 katuig. Grabe ang last nga nagkampiyon ang New York Knicks sang tuig 1973. That time, why pa kita matawo? Why pa kita matawo? Why pa man kita mahimo? No, sa katosin nga ginikanan. No, 1973 pa 53 katuig na ang nga nakaligag. O kon mapalawig pa sang San Antonio Spurs ang nasambit ng serye. Kaya subo ang game number 5 yara sa Frost Bank Center sang San Antonio Spurs. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Sa ngalan lang sa bilog siya parsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Ako man yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyong balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man ako.

0: Kabulig sa pagtapda sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika for biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03, ining oras sa dulong siusang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong aga syudad, Gag Provincia sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Domingong adlaw, Hunyo 14, 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
10: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
9: Sa headline sa dulong sa kaluwan sang DTX 500 para sa ato sa top story of the day.
11: Top story of the day. Top story of the day.
9: Masobra 30 ka individual na preso bangod sa flood control scandal. Humalimpas ang 2025 zona ni Pangulong Bongbong Marcos suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa balita lokal, pagdumdum sang Independence Day sa Western Visayas nangin mataway suno sa PRO6.
10: Moral kakayuhan sang kapulisan nangin sentro sa Talk to Men ni PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sang ICPO.
9: Sa balita nasyonal, ICC nag-request sa panibagong medical exam kay Anay Presidente Rodrigo Duterte antes ang hearing.
10: Nagpakilala nga asawa ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ginaaligar anay na nga nagpaandam sa universidad nga delikado ang mga estudyante sa iya pagdumala.
9: Sa balita international, leader sang Train de Aragua patay sa US military strike sa

0: Venezuela.
1: Para naman sa balitang negosyo, presyo sang gasolina kag kerosene posible magsaka, samtang presyo sang diesel posible magnubo sa masunod nga semana.
0: Balita sa patawag sa ninampang Victor Wimbanyama, nagpromesa nga magabawi ang Spurs sa do or die game sa Game 5.
1: Anak ni boxing star Manny Pacquiao nga si Jimwell Pacquiao kag Carolina Pimentel ginkasal na.
0: Sa balitang extra special, designer sa Australia nagimo sang underwear nga may ginatahi nga patay nga ilaga. Alas 6:00 na batian ang aton sini nga mga headlines. Kagkaroon sa ilo naton ang mga detalye, una kita sa aton sing top story of the day. Madamo na ang napreso kang nakasuhan numalin sa nabuyagyag ang malapnagon niya korupsyon sa flood control kag iban pang public infrastructure projects sa bugos nga pungsod. Suno kay DPWH Secretary Vince Dizon, naintindihan sa administrasyon ang kaaking kagkaugot sa publiko sa mga nabuyagyag ang malapnagon niya korupsyon. Apang kinahanglan suno sa iya nga mangin may nalungon ang gobyerno sa magpasaka sang kaso batok sa mga naulamid. Sa pagkamatuod, naglabot na suno sa iya sa masubra 30 ka mga individual ang napreso kada kasuhan umalin sa tuig 2025 sa State of the Nation Address o Konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sinyalis sa pag-umpisa sa mga series ang imbisigasyon. Ang mga inisunok kay Secretary Dizon, hindi simple nga mga personalidad, kundi mga mamalidha, DPWH officials, district engineers, contractors, kabisan ng Anay Tiglicom nga ginappoint ni Presidente Marcos nga si Anay Secretary Manuel Bunuan.
2: To date, since yung sona ng Pangulo last year, may higit 30 na ang nakakulong. Kasama po dyan,
0: Balitang lokal. Sa atong suning balitang lokal, nanging matawhay ang pagkomemorar o kung pagdumdum sa 128 nga Philippine Independence Day sa Western Visayas sa Hunyo 12, 2026. Naibuluan nga may mga gipatigayon nga aktibidad kaangay sang flag raising rights, wreath laying ceremonies, peaceful rallies kay iban pang Independence Day events sa bugos nga Western Visayas. 5,292 mga pulis ang ipang-deploy sa nagkalaing lugar sa Rion, kaangay sa ceremonial venues, public places, transportation terminals, major roads, kagiban pang mga areas of convergence, agad masiguro ang police visibility, traffic management, public assistance, kag makarespondi gilayon ang kapulisan kung may emerensya. Kagasumuman, gindayaw man ni Police Regional Office 6 sa Director Brigadier General Randolph Wanyo, ang tanan niya police sa personnel, partner agencies, force multipliers, local government units, kag ang publiko bangod sa suporta kag kooperasyon nga ila ginimo sa tion sa pagdumdum sang kaluwayan sang pungsod Pilipinas.
1: Sa pihak nga bahin ng insentro sang Talk to Men ni Police Regional Officer 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang moral kagaayuhan sang kapulisan sa Iloilo City Police Office. Sa iya pinakauna nga command visit sa ICPO sa tong Hunyo 11, ginhatagan importansya ni Tuanyo nga antes maghatag sang madamo nga direktiba. Siguruhon ang moral kagaayuhan sang personnel agud mahimo ang insakto sang kapulisan ang ila katungdanan kung nakondisyon sa maayo ang ila mindset kag ikaayong lawas. Iyaman ginpahanumdom ang mga commanders kag unit chiefs nga back to zero ang mga ini sa patag sang performance kag dapat padayunon nga ipakita ang pagka-epektibo paagi sa results driven leadership kag public service. Samtang ginhatagan pagdamudman ni Tuanyo ang importansya sang financial literacy sa personnel, pagpasangkad sang police visibility, subong man ang kampanya batok sa wanted persons. Sa pihak nga bahin, nagpasalamat man si ICPO Director Colonel Wilbert Parelia kay Tuanyo sa pagbisita kag paghatag sang giya sa ICPO personnel.
0: Ang duga ka balita lokal na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo man healthy, ilong kamusang Mighty C. Mayara na sa mga person of interest ng kapulisan sa naglutang patay sa isa katanod sa barangay Malagit, Kalinog, Iloilo, kagabihon niyo 12-2026. Ginkilalang biktima nga si alias June, 45 anyos kag residente sa Lasambit nga lugar. Sunok kay Police Captain Melvin Mercado, officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, halin sa nabatyan ng biktima kag papauli kuntani sa natabo ang krimen. Ginablubanta 100 metro sa kalayon sang biktima, halin sa ginalinan nga namatyan sang ini ang ginalang gintiro sa madulom nga bahin sang dalan. Basis sa panaysayon sang saksi sa mga pulis, may nagasunod ng motorsiklo sa biktima apang hindi sila masigurado kung may nagalakat paging nga upod ang suspect o kung may nagaangka sa motor. Nakaangkon sa mga pila sa lawas ang biktima kag gintinguan pang madala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang 5 ka mga empty shells sa kalibre 45 nga pistola. Naibluan man niya sa isa man ka force multiplier ang biktima. Sa karong panahon ang maid-id nga investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station ang gumatumod ang sospetsado kag ang motibo sa amo nga krimen.
1: Sa duga nga balitang lokal, ginkakibot sa mga tawo sa Mililuni City proper. Sang tinalikdan nga adlaw ang hinali nga nagdalagan kag nahulog sa Iloilo River, ang isa ka pula nga Suzuki Espresso. Suno sa mga nakakita, nakapunduman lang ang salakyan sa higad sang karsada. Nagpadaog ang isa sa mga sakay sini para magbakal kag para mamangkot kung diin may tiyanggi. Hinali nga nag-andar kag nag-abante ang salakyan kag nahulog samtang yara ang driver sa sulod. Ginsuspetsahan nga nag-loose ukon wala na ukod maayo ang handbrake sini, rason nga nag-andar ini kag nahulog sa suba. Nagbuligay gilayon ang mga tawo sa lugar kag ang mga rescue team pareho sang Coast Guard kag Navy para tabangan ang biktima. Sa karon nakuha naman sa suba ang nasambit nga salakyan.
0: Samtang nabungguan sang Mitsubishi Montero ang Mitsubishi Mirage sa National Highway Barangay Poblasyon Leganes, Iloilo, mga alas 2:54 sa kagahon Hunyo 13-2026. Ginkila ang driver sa Mirage nga si alias Dar, 37 anyos, may mga sakay nga sanday alias James, 29 anyos, kag Ed, 36 anyos, lunsay mga residente sa may Banwa sang Maasin, Iloilo. Ang driver naman sang Montero amo si alias Josh, 27 anyos, kag residente sa may Banwa sang Zaraga, Iloilo. Base sa investigasyon sang Leganes Municipal Police Station, pakadto na kuntani ang Mirage sa Iloilo City samtang nagabiyay ang salakyan sa inner lane. Pakadto naman sa direksyon sang Zaraga Montero apan naglapaw sa iya linya kada bungguan ang Mirage. Base pa diri nakaangkon sang gisi sa tuong kilay ang isa ka pasahero sang Mirage samtang nagreklamo naman sa pagpalakit sang lawas ang isa pa kasakay. Wala naman napilasan ang driver sang Mirage. Gindalamang ini sa Qualimed Hospital para mabulong. Sunok ay Police Captain na General Enrique Robles. Yara sila kustodiya ang driver sang Montero sa nasambit ng istasyon. Sa karong daulat pa ang desisyon sa piyak ng kampo kung magpasaka sila sang opisyal nga reklamo.
1: Sa duga nga balitang lokal, ginpasidunggan sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa idalom sang liderato ni Director Police Colonel Bayani M. Razalan matapos ang madinalagon nga bypass operation sa Banwas ang istansya nga nagresulta sa pagdakop sang duha ka ginapatihan drug personalities. Sa operasyon nga ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Daji De Lima, sang Hunyo 11 narecover ang kapin 210 kagramos sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 1.4 million pesos. Lakip sa mga nadakpan amo sanday alias Joker, 52 anyos, separado kag residente sang Inventor Street, Zone 1, Istansya, Iloilo, nga ginakabigman nga newly identified high value individual sang PDEU. Kalakip man sa nadakpan amo si alias Gina, 31 anyos, club entertainer kag residente sang Banago, Bacol City. Suno kay Police Colonel Razalan nga madinalagon nga operasyon ang nagapakita sa mabaskog nga kampanya sang IPPO batok sa ilegal nga droga kag sang dedikasyon sa kapulisan sa pagbantay sang komunidad. Gindayaw man niya ang mga operatiba sang PDEU tungod sa ila epektibo nga pagpatuman sa operasyon nga nagresulta sa pagkumpiskar sang dako nga kantidad sang ilegal nga droga. Padayon naman ang IPPO sa ila kampanya batok sa ilegal nga droga agud mapabilin nga malinong kag luwas ang komunidad sa probinsya sang Iloilo.
0: sa piyak nga bahin sa may banwa sang Concepcion, Iloilo. Nadakpan sa kapulisan ginakabig number 2 most wanted person sa provincial level sa isa kamanat operation nga gipatigayon sa kapulisan sa barangay Batiti, Concepcion, Iloilo alas 10:30 sang gabi sang Hunyo 12. Ginkilala ang nadakpan kay alias John, 36 anyos, kasado kang residente sang barangay Luong, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ng suspect pinagi sa warrant of arrest na kipagwa sa Regional Trial Court na 6th Judicial Region, Branch 71 sa Barutak Viejo, Iloilo, nga may pizza Hunyo 8-2026 para sa kaso nga murder. Samtang wala naman sa magigirekomendal nga piyansa para sa itemporaryo nga kahilwayan. Sa karon, yan na sa kustudiya sang Concepcion Municipal Police Station ang suspitsado para sa gakaigo nga disposisyon sang iya kaso.
1: Sa pihak nga bahin, arestado ang isa ka lalaki kag ginakabig high value individual o kon HVI matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapulisan sa barangay Poblasyon Southeast Zone Limeri, Iloilo. Sabado nga adlaw pasado alas 6:23 ang gabi Hunyo 13. Ginkilala ang suspitsado kay alias Bonjing, 48 anyos, solterito kag residente sang NHA Pabahay, Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Sara, nabakla ng subject sang isa ka sa chase ang ginapatihan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya ang apat kadalago nga sa chase ang ginapatihan illegal nga droga kag isa ka Rossi Macho TC150 nga motorsiklo nga duag itom. Sa kabugusan nagabug at sang kapina 107 kagramos as sang ginapatihan Shabu kag nakumpiskar ang nga may standard drug price sang 727,600 pesos. Ang operasyon ang ginpatigayon sa tingog nga puwersa sang Lemery Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles kaupad ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon IPMFC, IPPO PDEU Team 3 kag IPPO PIU. Sa karon yara na sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang arestado kag magapangatubang sang kaso nga paglabas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa duga pa daton nga balita lokal, wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka steelman sulod sang barracks sa construction site sa barangay San Rafael, Mandurriao, alas city sa tinlikdan niya gabi Hunyo 13 to 2026. Ginkilala na sa puan kay alias Nunoy, 33 anyos, sang barangay Layog, Bato, Lemery, Iloilo. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 10 sa pagproseso sang scene of the crime operative Sokonsoko. Sa lugar, wala sa minakitaan niya pilas ang lalaki, pero may sang dugo posible ginsuka sini. Sa pagpangusisa sang pulis, wala na nagatrabaho subong adlaw ang lalaki kag sana gatagay na sang sweldo, pero wala siya rason nga gipatawag siya kag impukaw, pero wala na naga-response ang lalaki. Ginakumbinsi na dai Police Captain Oliveros ang pamilya nga ipedalon sa autopsy examination ang nasambit nga bangkay.
1: Sa dugang nga balitang lokal, nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis matapos nga maubos ang ilabalay sa sunog nga nagluntad sa barangay Lantangan, Isla Gigantes, Carles, Iloilo. Kahagahon nga adlaw, Hunyo 13, 2026. Sunod sa impormasyon, wala nagid sang may nabilin sa ila panimalay matapos madasig nga naglapta ang kalayo nga nagresulta sang dako nga danyo sa ila propiedad. Isa man sa mga naapektuhan sang insidente, amo ang isa ka bata nga lalaki nga gindala gilayon sa ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong kag pag-atipan. Bangod sini nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis para sa ilang kinahanglanon pareho sang pagkaon, bugas, grocery items, mga panapton kag iban pang gamit para sa ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Sa karon padayon ang pagpaabot sang suporta kag bulig para sa pamilya nga naapektuhan sang nasambit nga sunog.
0: Alas 6:19, batian ang atos mga detalye sa balita lokal. Mga ka-K5, ginaagdagid sa K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Buligan 2026. Isa ni ka Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Inimay kang tanan si kalimang adversaryo sa K5 News FM Iloilo sa maabot sa nga Hulyo 5-2026. Pag-iwaton ni sa Sunset Boulevard, alas 4 sa kagahon sa Hulyo 5. Ang kita sang sininga kay Watan paggamiton sa pagbulig sa mga pinakapigadong pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang benepisyaryo. Para sa dugang mga detalye, makigangot lang sa K5 News FM Iloilo kag bisita ng amon Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 6:20 kagkaroon sa mga detalye na sa katusining Balita National.
3: Balita National.
0: Ang Balita National nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Nag-request ang International Criminal Court kung ICC Trial Chamber 3 sa panibagong medical examination para kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Agad may baluan kung yara siya sa maayong kondisyon, agad magatubang sa hearing nga nakatalana sa Nobyembre 30. Suno sa ICC, kinahanglan ang medical examination, agad masiguro kung may ikasarang pa si Duterte nga makigbain sa kaso. Gimpahayag man sa korte nga gamiton sa mga eksperto bilang basihan ang resulta sa iyang nagligad nga medical examination nga gipatigayon sa pre-trial phase. Tanawon man sa mga espesyalista may mga pagbag-o sa kondisyon sa panglawas si Duterte nga may makapikto sa ikimtangan sa pag-atubang sa hearing.
1: Sa dugang balitang national, nagpagwas ang isa ka video statement si Effie Kologiru nga nagpakilala bilang asawa ni coach sang Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Sa video statement iya gipahayag nga legal pa sila nga mag-asawa ni Baldwin halin sa 2011 apang nagdesisyon siya nga magsepararo malin 2020 para sa kaluwasan sang iya mga kabataan. Dugang pa ni Effie, nagpalabot siya sang iya kabalaka sa Ateneo sa Dupaman kag nagpahanumdom nga kinahanglan protektahan ang kaayuhan kag seguridad sa mga minor de edad. Ang pagpahayag ni Effie nagwa matapos ang nagpangayo sa pasaylo sa publiko si Baldwin sa mga ginikanan ni Nanday Rene Bartebonia kag Divine Adili nga nagkalalumos sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sang Hunyo 8. Tubtuba sa Siningation, wala pa sang opisyal nga sabat si Baldwin kag ang Ateneo de Manila University. May kaangtanan sa mga allegasyon nga ginpahayag ni Effie. Nagpalabot man ini sang simpatiya sa mga ginikanan sa nagtaliwan nga Ateneo basketball players angot sa insidente. Yari ang statement sang asawa ni Coach Tal Baldwin angot sa nasambit nga allegasyon.
4: At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing.
0: Alas 6:23. Sa kaangot ka balita, nagpakigbahin sa social media ang stepdaughter ni Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Sang istorya angot sa ginanto siya iloy matapos siya nagpahayag sa maligasyon batok sa coach. Suno sa abogado sang iloy nga si Effie. Nag-anto siya sa mabugat nga sitwasyon matapos magpalabot sang iya mareklamo batok kay Baldwin. Gipayag man sang abogadong wala sang anak sanda Effie kag Baldwin. Kag ang nag-post sa social media, isa sa apat ka bata ni Effie sa una sa ninga karelasyon. Naibluang nagpagwa sa mensahe si Baldwin para sa pamilya sa manapatay nga Ateneo basketball players nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili nga nalumos sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sa nagligad nga Hunyo 8. Sa sanigation, wala pa sa opisyal nga sabat ang Ateneo de Manila University kag si Baldwin angot sa nasambit nga issue.
1: Sa ulihin nga balitang nasyonal, masobra 5,600 ka mga tripulante nga Pinoy ang nagapabilin nga stranded sa kaisang ginatos nga mga commercial kag cruise vessel sa Persian Gulf kag Oman Gulf bangod sa nagapadayon nga delay sa maritime traffic. Tungod sa mga paandam sa seguridad nga may kaangtanan sa nagalala ang atensyon sa tungasang Estados Unidos, Israel kag Iran nga malapit sa Strait of Hormuz. Sa isa ka pahayag ginhambal sa Department of Migrant Workers o kung DMW, nga laki pa mga Pilipino sa ginabanta 20,000 international seafarers nga naapektuhan sa mga operational restrictions. Suno sa ahensya, na-rescue na nila ang yara sa 1,100 katripulante halin sa Persian Gulf, pinaagi sa coordinating operations. Ngagin patigayon kaupod ang nagkalain-lain nga commercial vessels kag cruise ships. Sa karon, padayon nga ginamonitor sa DMW ang mga barko nga may sakay nga mga Pilipino. Agun masiguro nga may bastante sila nga pagkaon, ilimnon nga tubig, bulong kag iban pa nga mga nagapanguna nga kinahanglanon.
0: Alasay sa 25 nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagaron sa ilo natong detalye sa balita internasyonal.
3: Balita International. International.
0: Ang mga balita internasyonal nga inyo mabatian na dulong sinusang Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi si kapanit kag batok sa mga skin diseases, magamit ta sang Detex Beauty Soap sa ato sa pangamoy, paligo kag pagpangibin. Gin-anunsyo ni US President Donald Trump na napatay sa isa ka military strike sa Estados Unidos si Hector Rustin Ford Guerrero Flores, o kung mas kilala bilang Niño Guerrero, ang leader sa Venezuelan criminal gang nga Tren de Aragua. Sunok kay Trump operasyon gipatigayon sang US Southern Command kag inlaragway niya ini nga isa ka madasig nga kusog nga pag-atake batok sa leader sang grupong ginakabig sang Amerika bilang isa ka terorista nga organisasyon. Sa piyak nga bahin gikumpirmar sa Information Ministry sang Venezuela nga may nagluntad operasyon batok sa mga kriminal nga grupo kag napatay sa inkwentro ang ila leader. Si Guerrero ang ginakabig nga leader sa paglapnag sang Tren de Aragua gikan sa Venezuela pagkanto sa ibang mga pungsod sa Latin America. Ang grupo may kangtanan sa mga kaso sang drug trafficking, human trafficking, kidnapping, extortion, kag money laundering.
1: Sa ulihin nga balita ang internasyonal, nakaagom sa pilas ang isa ka 35 anyos nga babayi matapos ginatake sang isa ka dako nga bagis samtang nagalangoy sa Koji Beach sa Sydney sang Sabado sang aga. Sunod sa mga otoridad, yara ang biktima sinabanta 30 metros gikan sa baybayon sa makagat sang ginapatihan bagis. Gilayon nga nagresponde ang mga emergency personnel kagindala ang babayi sa ospital para sa pagbulong. Bangod sa insidente, ginsiradhan sa sulod sa 24 oras sang Koji Beach kagiban pa nga mga baybayon nga sakop sang Randwick Council area agud masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ini ang pinakabag-o nga insidente sa sunod-sunod nga pag-atake sa bagis sa Australia. Palayon naman ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan ang lokasyon sa bagis nga nag-atake sa nasambit nga babayi.
0: Alasay sa 27 nabatian ang ato sa detalye sa balita internasyonal. Kakaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita. Batok sa ato sa baho balhas, baho bayabas. Magamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa inyo mga kili-kili. Posible nga magsaka ang presyo sang gasolina kag kerosene samtang paabot naman ang kamay nga rollback o pagnubo sang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Suno sa Department of Energy, pareho nga nag-uswag ang presyo sang gatong sa world market bangod sang tensyon sa Middle East. Ginpahayag man nga mahimo pa magbag-o ang presyo antes ang pinal nga anunsyo sa Lunes, Hunyo 15. Ang opisyal nga price adjustment igapagwa sa Lunes kay mag-epekto sa adlaw sang Martes sa mabot nga Hunyo 16. Alasay sa 28 na batian ang mga detalye sa balita sa patag sa negosyo. Kagkaroon sa lahat ng mga detalye sa balita sa patag sa sports.
3: Sports, sports, sports.
0: Ang balita sa patag sa sports ay dulong sa iyong extend food supplement for men. Sa mga kalakihanda, para sa pang matagalang laban, inom kita sa extend food supplement for men. Nagpromesa si San Antonio Spurs big man Victor Wimbanyama nga magbamon pang iya team sa do or die game sa Game 5 batok sa New York Knicks. Antes ni nalutos ang San Antonio sa Game 4 sa piyak sang 29 ka puntos o kung 27 ka puntos sa halftime, lead ang sang team batok sa Knicks. Ini ang pinakadako nga comeback sa maragtason o kung sa kasaysayan sang NBA Finals. Suno kay Wimbanyama duha lamang ka opsyon sang iya team kag ini amo ang maluto sa Knicks o kumpirsaon ang Game 6. So bumag ipatod yang nagapabiling nga positibo ang bugos nga team kadungan sang pagbalik sini sa San Antonio at Texas kung saan natala na ngaywaton ang game number 5. Alasays 29 na matian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa detalye sa balita sa patag sang entertainment.
3: Balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, ginkasal na sa Emmanuel Jimuel Pacquiao Jr. Kagang iya partner nga si Carolina Pimentel sa isa ka pribado nga seremonya sa California, Sabado nga adlaw, Hunyo 13. Si Jimuel ang amo ang anak sa boxing legend nga si Manny Pacquiao kag ni Jinky Pacquiao, kag may isa sila ka anak ni Carolina nga ginhingadlan nga si Clara. Giniwat ang kasal sa Pichanga Resort Casino. Kagintambungan ini sang ilang mga pamilya kag malapit nga mga abiyan. Makita sa mga litrato nga ginpakibahin online sa mga masinadyahon nga selebrasyon nga may baby pink nga tema samtang kaupod man sa seremonya ang ila anak nga si Clara.
0: Alasays 31 nabatian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa ilaton ang mga detalye sa balita extra special.
3: Balita extra special.
5: Balita extra special.
0: Sa aton sa nga balitang extra special, nangin controversial ang isa ka designer sa Australia matapos naghimo sang lingerie o kon underwear nga may ginatahi nga taxidermied o kon ginpreserbar nga patay nga ilaga. Ang produkto nga giniadlan nga lingerat. Aba, gipahayag sa naghimo nga hindi para sulubon o kon isa lamang kalain nga obra. Apang bayara gyapon sa matawo nga nagpahayag sang interes nga baklon ini. Apisal pa nga gipatag sang brand nga legal kamatinlo ang pagkuha sa mailaga nga ginggamit. Madamo gyapon ang nagpakamalaot sa produkto. Sa piyak nga bay mayara man sang iban nga nagatan-aw sini bilang isa katalag saon nga porma kag disenyo. Ikaw ka K5, alira, masuksok ka na sa abusin ng design.
1: Hindi ka K5.
0: No, daw ito malang sahon. Panit ni sang ilaga?
1: Taxidermide.
0: Oo, ganit daw, kwan ganit daw, makitaan ko ganit daw, pariyo sa nga kulunat niya, ang itsura niya eh. No? Kaya nga, pahahabla sa underwear do pamatsang do pakpak.
1: Kagi ka na taxidermide sang kwan sang paka sang high school ka.
0: Dadaw.
1: Ngayon pihak.
0: Nakagi ko na sa elementary.
1: Amo na siya.
0: Oo, gin pihak na mo stoga pero pasensya gi sa nagapamahaw. Pero amo the time do experiment to ka kay 5 lira.
1: Experiment.
0: Oo, gin na kwan amon ba ka luoy mo to ka paka no? Ang paka gin pa kaya namon ka gin na kwan gaw gin lang sa ngan black kay 5 ka ka kay 5 alira sa duas sa apat gin sini ka katiil no kag ya dito gin ya hitad kag gin kwan gin ka blade to no ti para mabaluan to ano nung subject to namon man
1: science
0: science pro daw ang topic bla daw it's more sa do system
1: zoology was zoology
0: Damon niya pa ni bago ini pero ay makulong ginabaligya. O ginabaligya I mean pero depende sa ibok on gamit mo kay 5 ba alira. Di ka pwede mo na magamit.
1: Do ka baho.
0: Oo. Di pwede na gumagamit kun kwando di na kanang landla magkwan mag kun abtan ka blasa nga menstruation.
1: Hindi ko na iya.
0: Dato lang sahon eh. Ay dinis ang bits ni nga underwear nga gi-design sang isa ka designer dito sa Australia kay 5 ba alira.
1: Ano nagsulod sa utok ya sina man?
0: Amo gani no nga amo gidang isa ni nga disenyo para guro daw mapalain man. Good morning kay Sir Herbert Almeria, kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, na dira sa may barangay Maspasan sa may Kalinog, kay Sir Aman Baku Guay, ama taxi ka mobile patrollers na ton ka K5 Alera. Ano pa? Kagabi ito mga K5, makapugusan niya pagbalitang dulong sa isang DTX 500 Morning Newscast, Domingong Adlaw, Hunyo 14, 2026.
1: Mga ka-K5s, sana kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kaya ako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Bait kumso.
3: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madam mo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid ka tama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dagbara sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
6: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
1: Libre!
6: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadragsa nga punggo,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dalao magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tayo.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan
24: epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Matatags mga butika.
24: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Matatags mga butika.
29: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw.
0: Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
5: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
7: sa Star ka na.

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A mask in disease na.
5: Mga kuko nga, hindi maayong
4: kapinas. Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningi ito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan. Ha?
4: Bulak lang, ang bulak lang.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulak lang.
5: So sa ang bulak lang.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
6: Oh, well,
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka.
6: Oh,
4: so amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers.
5: Ginapangipo.
9: Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo!

0: Fuse FM Ilo Ilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:06 na kinasubong nga aga. Oras kinadunong sa inyo sang kaluan, sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sila yan, tugay na naka ba? Oon kami, wala pagyapo.
3: Pero why sa mo niya kay team, bes ka mo ligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
4: Ito, gay na ginia nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang imuunta lang na para mapuslan.
5: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
6: Ireklamo mo sa K5!
5: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda, kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
6: Ireklamo mo sa K5!
5: Balita, kagreklamo.
6: Ireklamo mo sa K5!

Mayad nga. Okay, mayad nga aga mga ka-K5. Kamusta mo? Kamusta ang inyo nga Domingo nga adlaw? Kamusta ang inyo bilog nga semana sang trabaho? Aga sang pizza 12 iti nagselebrar kita mga ka-K5 sang araw ng kalayaan. Gin boy, antara blat tanan-tanan ang mga ngayon pala, yata na blabang ka K5 ang ano man da nga, Ra Saton, bawa Ra Saton. Graded happy Independence Day mga ka K5 sa Pizza 12 rin sa ulog kita sa nga makasaysayan, no? Mga kabyanan sa nga ton nga sa nga ton nga liberasyon sa kamot sa mga nagpanakop sa aton kagsubong nasa kamsamantang matuntood nga freedom, liberty mga ka K5. Ay han sumong mabatsagan pabra na sa okon. Mabatsagan pablay na naton mga ka K5 sa subong nga nagakalatabo sa aton pungsod na Pilipinas sa nagapamati sa aton. Anyway, kapoy kita din sa nga kandigad nga si Mana na makubako trabaho tanan. Mas deserve naton mga ka K5 nga magapauway, magrelax, mag paayaw-ayaw tulog, mag proadwadlaw sa nga bugtaw o konti gani, magtampisa, magpahulumulum sa baybay o kung sa swimming pool o konti mo ng luyag naton nga nagawan, ako niya ma-relax daw nga aton nga nawas mga ka K5. Mayanayan niya aga, good morning sa aton niya mga tagpramati subong sa aton niya merkado sa Central Super mga ka K5 sa nagibya ako nagabiyay na aton yung mga tricycad, e-bike drivers, tricycle, jeepney drivers. Good morning sa inyo sa mga bus driver naton, sa mga security guards sa mga pamati, sa mga burutuan sa Western Institute of Technology sa bilog ng mga burutuan diri sa sudad kag probinsya sa Iloilo nga nagapamati sa aton. Good morning mga ka K5. Good morning man sa aton 42 ka mga banwa sa okon pito na aton ka mga distrito sang sudad kag 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo lakip ng Component City sa Pasig City. Good morning man sa mga pumuluyo sa Barangay Katilingban Molo sa distrito sang Molo kay Kap Jun Alan Aurelio mga ka K5 sa Barangay North Baluarte Molo kay Kap Herman Kinayko, no, sa Barangay Infante Molo na, no, kag kay ABC President Ali Kim Singh ang kapitan sang Barangay West Habog-Habog Molo mga K5. Good morning sa mga pinananga naton sa taga-distrito sang Molo kay binoga distrito sang sudad. Mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa aton pratuntunan na rin reklamo mo sa K5 at aton naman ekonomong diskusyonan ang mga nagninigad tanin nga mga reklamo bla, no? Aton tinagatutok kita subong sa pang barangay level ka mga reklamo kay kung lang tawo naton tama na kagarot dito sa may nasyonal at isaman kita sa mga nagadihon kung may luyag, no? Nga good niya magbago ang sistema, makamurag-murag ang tawo. Pero at iumpisahan anay naton sa pinakadalom sang sistema naton mga ka K5. Kay kung may mga korap nga mga politiko sa national sa central offices, hindi man tanan kabalo kita ya, may mga politiko man mga kabyanan nga mga maayo, may mga maayong futuro direksyon, wala nagatraidor sa ilang mga constituents mga ka K5. Umpisahan naton diri sa pinakadalom, umpisahan tadi sa barangay, umpisahan tahalin sa mga SKs, barangay kagawad, kapitan sa nagapamati sa aton ay sa isahon na karon sa diri madugay. Pangbalikan ta ning kutob sa mga gigin talakay naton yung mga reklamo sa mga makaligad no, ng mga naglabay nga sinima na mga ka K5. Good morning kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Ma'am Ning Ilumba, no? Good morning man sa imo, kung na rin sa utong. Kag sa ato niya mga tagparamati, no? Dara sa may surat sa Pasig, mayadayad nga aga sa inyo tanan.

I-check naman ang balibot natin mga ka-K5. Kumusta ang Daragan sa panahon? Kumusta ang syudad sa Iloilo? Kainan, tsunami, isang dapyasang hangin, mga brobognaw. Okay, na nagulan-ulan. Ano man, may bagyo, may low pressure area. Anong plastada dala natin? Kay ti, doon sa nagligad lang, doon kadasig sa Daragan sa aton nga panahon, kadasig maglabay ang mga petsa, mga ka-K5. Ligad to summer, so long though, nag-aamat-amat naman na nagpabatsag ang pag-ulan, no? Nagligad kasi naman na nagabinundak ng ulan dari sa syudad sang Iloilo. Ligad lang to ti kadamo sa mga nahimo na, no, ang aton yung city government pag-abot na to sa puwerte kainit sa panahon. Hari mo kay baslan naman sang tig-ululan. Ulan tawon ta, preparado blang syudad sa pagliwat, no? Hindi niya ang kaya kita sa mga ginabantayan niya pagsugod naman sa isa ka grasya mga ka-K5. Kundi doon nagahulat na kita sa kung anong mga inepekto na isang nag-abaylo-baylo nga klima, nag-abaylo-baylo nga Daragan sa panahon. O, kung pwerte kainit, no? Batsyag kita heatstroke na, balatian, spanet. Mga ka-K5, prone yung mga tigulang, kabataan. O, so that's why ligad to yung mga cooling station niya ginpang ba pang tukod ng city government kasi bong pagid ni ulula naman, no, baha naman yung bisan diin, leptospirosis, balatian, stubig naman eh, no? Kung anong mga posible ka mga balatian makuha natin stubig na sa K5, susubong nga sinimana nga daan ti kung nagdikad ka ng mga sinimana nag-ulan-ulan sa nagpamati sa aton. This time check tang patrol ta, kamusta Daragan sa panahon kag ano, may mga activity bala, no, sa palibot o kwadri sa syudad sang Iloilo mga ka-K5.

0: Good morning kay Ma'am Lori Abo Ocon Abadonio de la Cruz. Mga ka-K-Firm na kapamati sa atin kagay Ma'am Ning Ilumba. This time naka-standby na sa patrol si ka-K-5 Karen Padilla.
1: News FM Live Report.
0: K-5 Karen, good morning.
2: Okay, five aron mayong aga sulok ang saton yung mga tagpalamitay sa subong na gulaw-gulaw na no ang pagulan direya sa aton sa pinakaporsyon sa dagsang Iloilo kay kainat sa kaagahon kung mahibaluan na nagbubugid si five aron ang pagulan direya sa aton especially diri sa may Mandoriyaw pag city proper kay five aron no basta gid ang aton nga dala no rason nga kaina pagdabay naton dito ya sa may Iloilo Sunset Boulevard, wala gawas ang may naga, ano ito, was may naga jogging or may naga bike kay 5 aron, no? Kay bangod yang nga mabaskog, or hindi din sa sili nga muna kabaskog, kundi moderate ang pagbubo sang ulan, diriya sa aton sa syudad sang Iloilo, pero bisan pa yang nga nagbubo ang ulan kay 5 aron, medyo mahuli pa ang paang, ang aga naton sa ginapon kay 5 aron, no? Kasi kung sa traffic naman, ang light moderate lang din kay 5 aron kay bangod nga way gawa sa may naga biyahe or mga private yung mga sanakyan na makita naton nga naga biyahe subong direya sa Dalanon sa siyudad sa Iloilo kalabanan diri nga makita naton kay 5 aron puro taxi kag mga traditional jeepney kay 5 aron no kag may uban man yung mga tricycle kay bangod nga ang iba naton yung mga kauturan nagapadulong balak sa mga simbahan kay 5 aron kasi ang Domingo subong adlaw kay oras ng pagsimba or adlaw sa pagsimba naton niya kay 5 aron kay diri sa may Haro Plaza may mga auxiliary kita diri nga makitan kag mga kapulisan na nagamanage no some traffic flow direya sa nasambitan nga area kay 5 aron kag wala man kita sa may natalupang dan nga ado cone ni balak, the orange cone nga katimaan yung may fun run yung ginagawat kay 5 aron no sa subok niya nga Domingo kahit kung mahibaluan man nga sa naniligat sa mga tinalikdan kay 5 aron sunod-sunod nga Domingo kay 5 aron may mga fun run yung ginagawat direya sa sedad sa Iloilo pero subong adlaw negative no why kita sa may nakitaan kay 5 aron
0: Ambo ka ka K5 Karen. May ganit kayo matawag ang daranaw naton. Nag-isa pa, base ko na nawinin yung mga pumuluyo naton sa pangrumbot. Nag-ibanti, Domingo, ngadlaw nga daan. Nag-isa pa kaulan-ulan na K5 Karen. Baw ka na, may ganyan mag-tawag sina.
2: Kupo-kupo. Kupo-kupo. Sa ulunan.
0: Oh, ulunan na nanay. Kupo naton, duway ka K5 Karen. Kaya alam mo nga, ito niya mga palalab siya. Nag-pauhay. Aba, pauhay.
2: Wala, K5 aron, wala.
0: Why?
2: Kasad.
0: Tulok-tulok lang tanay ah.
2: Ulunan ng danay ko paan.
0: Ate sige, K5 Karen, ti mayo managan na kitawa yung sudad. Kag isa pa ti mas mayo ni nga mag simba na lang sila nanay. K5 Karen, yung magrektas balay. Ka magbrobanding sa ilang mga pinalangga, K5 Karen.
2: Mm-mm. Temo ni sa subong kay 5 aron no matauhaya ang aton nga sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo kay 5 aron kag tig ang ginapahanom duman diri sa aton nga kapulisan especially sa traffic enforcement unit o kunti iyo nga halong gid sa pagmaneho kay 5 aron especially nga madanlog ang aton nga nadalanon.
0: Sige kag kay 5 aron madabo nga salamat sa imong obserbasyon dira sa may patrol.
2: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mabasa-basa ang aton nga dalan matugnaw kag matawhay iti siyempre Domingo nga adlaw expectar na naton mga kabyan kabyananan o kun mga ka-K5 nga nagapawhay ang aton nga mga pumuluyo ibanti nga sirimba subong Domingo nga adlaw. Maraming salamat sa K5 Karen. Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Pet Idar Lilia, nagapangapin na si Ma'am Bing sa PSJ, no? Okay, this time mga ka-K5, sa'yo kita sa aton nga mga headlines. Ang ining mga headlines kinadalongkit sang kaluan sang mighty single alkaline base nga vitamin C sarangkit nga nagapabaskog sa aton nga immune system kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Kag para na sa aton nga mga headlines, SK Chairman sang Rizal Palapalados nga ginareklamo bangod sa ginaligar pagkulateral sang utang o kon pagkulateral sang pondo sang SK Funds para sa personal nga utang gin pasakaan sang kaso sa ombudsman. Poste nga nagahilay nga nagasandig na lang sa pader sa isa ka balay kag tuman kadirikado kon matumba ginareklamo sa mga pumuluyo sa distrito sang Haro. Patpaton ina naton mga kabyanan, this time naunahon tani ini nga reklamo na tuhoy sa poste nga nagahilay na lang sa isa ka dingding sang balay mga ka-K5. Check naton ni ka-K5 ba EJ Cordova kung anong plastada ni. Oo, na nakadugay niyang antos ang pumuluyo. Kamusta to? No? Nabuslot na tong dingding, ya? Ito naton, ano ka-plastada ni? Anong say, isang poste ni? May walaan niya mga kabyanan. May ara isang poste. Nga kahoy, may ara man niya poste nga human sa San Salon. Mga ka-K5, tinang taon ta. Anong plastada to? Isang poste nga nagahilay, no? Basi, ibla nagkala buho na to, no? Ang dingding sa nga tagbalay sa matapos nga ti nga madugay na ni kuno nagasandig ang ining poste mga ka K5. Yari na sa rinya sa K5 EJ, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 EJ, good morning. Anong reklamo ni nga nabaton mo sa mga Domingong adlaw?
3: Ka K5 Baron, good morning, no. So ang reklamo nga ginpalabot sa atong K5 Baron, halos masobra na kila ka to ay ginakaligan. Umpisa na nagsulod bala ka kay Baron ang isa kadako nga power company diri sa aton. So ang ini nga poste kinareklamo sa mga pumuluyo dira sa barangay Kubay sa distrito sang Haro kung sa diin kay Kipay Baron suno sa ila ginkuan ini sang kaya mo ni sang una nagaserbi ka kay Baron nga poste sang una dako ang company Black Kipay Baron. Ako ni nga poste ang ginangtan sa mga wiring. Then ginislan sa steel post. Pero ginpabayan ining poste ka Kipay Baron kadyo ka nga isang higko nga gintalikdan lang bala nga ginpabayan. Si ginpalabot ni sa aton sang aton dira nga mga friends man sa barangay Kubay nga tuman ka delikado kay nagasanding nagilamang kagang huyog yes ni Kakipay Baron aragid sa higad sa aragid sa kalsada kun magbigay ning ginasandigan niya nga pader nga hulublocks matumbag ini ni Kakipay Baron kag may tendency pahilayo lang nga may maigo nga mga residente o kun nagalalabay dira Kakipay Baron sa among area.
0: Yes, gani makita ng sitwasyon sang poste ka K5 EJ. Ang babaw ni Blas ang last nga ginpatungan sang Haloblax ga tokal na gani. May posibilidad ni nga bugat, no? Kag isa pa may posibilidad man sa K5BJ kasi ano madugay na no nga nagasandig o kun nagahilay sa sulod pa mismo ni sang ugsaran sang isa ka pumuluyo da. Mga estimated kuno ka K5BJ no nakadugay gid ni ang sitwasyon sang poste kana.
3: Almost 2 years up na kay Kipay Baron.
0: Okay, do doginimo nila Christmas tree, no? Kay Kipay BJ.
3: Doginimo nila Christmas tree.
0: Ano ano mo naman? Naisla na tong isa sang steel post, pero ang isa wala ginukas kay Kipay BJ.
3: Ang actually kay Kipay Baron, may mga linya na sang kuryente dati nga nagaangot.
0: Angot pa.
3: Pero ginislan sang steel post. So dapat ani pag replace ang steel post bala Kakipay Baron sa online niya sina. Automatic hook sona dayon para nga hindi na makerwisyo bala ang mga pumuluyo.
0: Kakipay BJ nakalabot na ni siguro sa barangay kag sa natungdan sang kompanya sa sining poste.
3: Amo na gani Kakipay Baron ang una naton nga gintikang sang pinalakdan nga adlaw. Gintingwaan naton nga malabot sikap pero hindi siya available kay ato siya kuno sa maging kantuan siya kuno ka kay Pai Baron. So, dugay-dugay or buwas, balikan natong sika para nga at last kung ano sininga aksyon ang iya sininga pagahimuon o kung napalabot na ininila sa kwanto ni kay Pai Baron sa natungdan.
0: Yes, kay 5BJ, mayo. Tingway, kay 5BJ, mga makwaan sa pahayag sikap o kung base bla may development man sa ining reklamo sa natuhoy diri sa poste nga nagahilay. Agod nga ti makabalo ang tawo sa update 3 regarding man sa inang concern kag sa makitaan nga ti delikado gid man no kay wa kitak baludo ka nga Brasilin no kay 5BJ sa nagapamati sa aton kag isang poste ni nga nagahilay na lang sa dingding wa kita kabalo kun saan one matupa o kun matupa sa bala ti onsa nga may nagalabay ang taho taho binga sampol bi bataon pa no alam haron pa mapilpilan sini bauti palayo lang mga K5 mas dako paged ang pagkadelikado kag isa pa ang pagkahangawa mo bla no ang mga aksidente nga hindi mo marikawan kung kaisa di mas mayo nga early pa lang ka K5BJ kwao na nga daan ang inang poste agod kay hindi naton mapaktan kung saan o na matumba sa barati on sa may taho na galabay o konti on man nga matumba lang siya, no? Nga wala sa may nagalabay dira ka K5BJ.
3: Hmm. Kung matumba ni ka K5 Baron, paylayo lang abi, no? Kung matumba ni apisar nga wala sa may migo, so magadulot man ni Japo sa perwitsyo dira sa yes. Area ka K5 Baron.
0: Yes. O suna ka K5BJ. Sige, labutan na lang si Cap na nanungod sa ining reklamo no sa poste dira ka K5BJ nga madugay na ning kahilay sa isa ka ding sa isa ka pader sang pumuluyo dira sa Kubay Haro ka K5BJ.
3: Sige K5 Haro na tinguhan naton nga malabot si Kap kun hindi nato malabot subong buwas malabot tagi din si Kap kay Lunes ara gyud na siya sa ilang barangay hall ka K5 Haro na. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa Kaluan sang D3 Bayo para sa ubos ni po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ako si K5 DJ Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.

0: Nabatian ang reklamo nga gin padalan sa aton na report ni K5BC Cordoba, mga K5. Sayo naman kita mga kabinandri sa SK Sherman sa Rizal Palapala 2 nga ginareklamo bangon sa ginaligar pag kolateral sa okon gin kolateral ang SK Funds sa personal nga utang mga K5 gin pasaka na sang kaso. Ari naman ta mga K5, ining pagtalakay naton sa nga reklamo mga K5, ini ni sa ukon wala niya sang halo nga personal nga hiligot anon. Auna best hindi ta kilala ng SK chairman ukon sino man ang tarpulano ni kagin padara sa aton ining reklamo exclusive sa aton. Oh, hindi ta nang pagpangingadlan kung sino ni ang mga nagpadara sang reklamo basta nakita naton nga may tawagon sini ang newsworthy ang reklamo agin padala sa aton nga ginaligar involved diri ang pondo sang barangay mga ka-K5, no? Okay, standby sa mga K5 naton na oras aton na sa 7:29 na subong nga aga oras gina kung this time check is brought to you by Star Nutri Meats, di lang sarap sustansya sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Okay, balik kita sa ito nga reklamo mga kabina na siling naton eh. Newsworthy ang ining reklamo. Bangod nga ginaligar ginggamit niya kuno ang utang o kung ang ginggamit niya nga collateral ang SK Fund sa personal niya nga utang nga worth 307,000 pesos. Oh. Okay, patpato nato ning pila ka mga detalye bangod sang nagligad abing mga ligad kasi man ning nga gintalakay tining reklamo nalipat kita nga magmuno sa inyo mga kabiyanan kay Team Yara kita sang special coverage sa 2026 nga nakatapos kakatapos lang sang 2026 nga padarong pambansa mga ka-K5. So that's why mo tong ginatutukan sang team naton agod nga makabalo no ang mga publiko sa event no sa palarong pambansa 2026. Now balik kita mga kabyanan sa sining reklamo no anahanungod rin sa SK chairman nga si SK chairman Navales. Tiyo ini kapitan da mo no. Oh. Ang isa gid ni ang reklamo gin nagmay gin padala o kon may nag pa-audit ini sa iya sa Commission on Audit mga kabyanan kag kon sa diin no kon sa diin sa idalom sang memo nga ini nga gin pagwa sang Nobyembre 17, 2025 gin buyagyag sang audit theme number 4 ang seryoso nga power grab o kon pag-agaw sang gahom ni SK chairperson nga si Honorable Francis Navales. No? Amuna sa kaduwang nga natukiban sang taga-COA matapos nga gin kandakan siya sang audit. Ang natukiban pagin mga kabyanan, amuna ning nasiling naton, ining kadako nga balor sang kwarta natukiban sang auditor nga may affidavit halin sa isa kalender o kung nagpautang nga nagpamatuod nga ang chairperson may utang nga masobra 300,000 pesos o kung 307,000 pesos mga ka-K5. Kaya nagpromisa nga bayaran ini gamit ang 10% SK Fund sa pag-release sang budget mga ka-K5. Oh. Nasina yung pag-idari nga ginakabig sang COA nga iligal ang paggamit sang pondo sang barangay bilang bayad sa utang bangod sa pondo bangod ang pondo sang SK para lang sa youth development suno sa RA 11768 gusto man oh. Mga ka-K5 ang tawag sila hosto gini man eh kay tinga ang SK Funds nga tawag na gani nga sangon niyang kabataan. Kay bangon ang mga programa dira kay ang pondo na tala na para sa mga aktibidades sa mga kabataan. Hindi lang ko mo may budget ka mo para lang sa paliga, no? Dra mo lang ibuhos tanan. Dra nyo lang buk tanan mga ka-K5 kundi plus taron nyo man, oh? Hindi man sa kada may activity kamo ala pa ML lang kamo to. Papadjet lang kamo to. Hala kamo kalakwat sa dire dito. Ining mga programa nga mga do tama na blaka common, tama na blaka kumaga iban hindi man halos tanan ano. May mga SK man abi nga do tama ka do tamad na magpaminsan. Tamad ba na magbrainstorm? Nga wala kamo na sa iban nga ideya. Puro sa nga mo sa ni. Arab na kun wala sang a basketball league. Amo tangta kay ti hindi man halos bulan-bulan ka basket kamo no. Kastaron nyo man nga kadako sang inyo nga pondo 10% mga kabyanan halin sa pangkabirugan niya pondo kay sinyo barangay pag separar niya sang 10% bala na kumuda. Kastaron nyo man da hindi nang kumo nga may withdraw ko ka mga pondo. Mas maayo na lang nga plastaron nyo nga magtululupa na sa mga kabataan hindi makwarta sa inyo nga mga skitcherman. Oh. Mas maayo na nga baki-bakion nyo na pwede nyo man na i-cash assistance. No? I-cash aid nyo abe. Libre ta na, no? Pamakal nyo na sa mga band papers abe. No? Panagtang nyo na sa mga estudyante nyo na. Mga pumunuyo nyo sa barangay nga nag-eskulela. Libre printer, magpa-print, libre tanan. Allowance, abi ka na bulan-bulan. Sa muna lang nga bagay, hindi na nga alos tanan pang padjent nam da. Hindi alos tanan, matsugay ka mo da. Hindi alos tanan, rampa-rampa lang da. Ina mga programa nga magapatugas ang pagkagata sang ideya nga manami nga mahimo ma-apply sang mga kabataan sa adlaw-adlaw nila nga pagsinarayo mga ka-K5. Now, balik kita sa observation sa COA. Sunod na rin observation, among ginaligar, usurpation of authority. Anong inisa mga ka-K5? No? Sa part sa SK chairperson, sa namonitor sa COA, gintago sa chairperson ang mga cheque, accountable form number 51. Kag mga disbursement vouchers nga dapat yara sa poder sang SK Treasurer suno sa Republic Act 10742 sa nagapamati sa aton nga dapat nga wala sa poder ina sang SK Chairman. Oh. So kumbaga si Chairman diri mga ka-K5, binali nga may mga meeting agendas sa diskusyonan, siya nang ga-preside sang iya nga sinakpan. Ang mga accountable form number 51, mga disbursement vouchers, mga ticket, tanan-tanan nga mga sahi sa dokumento, nagkakadapat gidman nga yara sa kustodiya sang treasurer nga butang takron kung ining mga dokumento, ining pinaka-importante nga mga dokumento, mga kabyanan, yung ginagamit sa pag-release sa mga pondo, kung ara ina sa poder sang SK Chairman, ano na lang pulos ang check and balance nga ginasiling naton, ara blang ang trabaho sang SK Treasurer, hindi malamudan sang mahigko nga panggawi sang chairman. Abotang taabi, no? Mga posibilidad, no? Sample, kunara, business key chairman ang mga cheque, mga resibo, mga disbursement vouchers, abi, anong posible nga mahimo sini? Posible niya nga mahimo, mga ka-K5, hindi sa kung luyagon niya, kung gusto niya, pwede siya makaridis ang kwarta, nga siya lang mismo, hindi pagpabalo sa iyang mga sangguniang kagawad, treasurer, secretary. Pwede yaman na yamay mo imuan sang pirma. Pwede yaman na yamay plagiarize ang pirma sang iyang SK treasurer. Agod niya marilis ang kwarta. That's why, yagin pang manduani ang mga SK treasurer nga sa ila ini dapat poder, posisyon ang ining mga importante ng mga dokumento. No, balik kita diri sa observasyon pagkinsang kuwa, no? Suno pagkidari, no? Nasiling diri mga kabiyanan sa summary sang gasto sang 2024 kag 2025. Nakitaan nga may mga disbursement nga makaduluda ang perma sang SK Treasurer ukon wala gid sang perma. Oh, amo ning nasiling naton. Mabudlay kon ang ining mga dokumento yara lang sa poder sang SK Chairman. No? Hindi mo na pwede silingon kung may mga chairman da kasi nga dapat siya ang masunod ara siya poder ang accountable for number 51 disbursement voucher ATM card kag mga cheque kung kamo nga mga chairman kamo nagasiling kag kamo masunod nga dapat aara na sa inyo nga mga posisyon, hindi dapat paghahidabdan sa SK Treasurer ka mga alipungoy kamo klase chairman, mga tampuhaw kamo kung magsiling kamo nga dapat ara ina sa inyo poder nga ah. Kaklaro hambal sa nga layi nga dapat ang ina nga mga pagkabutang ara sa posisyon sang SK Treasurer ninyo. Hindi ko muna kulbaan ang inyo nga SK Treasurer sa inyo. Mahimo nyo nga pahugon. Mahimo ko mga magasiling nga hindi dapat sa amo ninyo poder. Oh, ako masunod kaya kong chairperson. Ha! Kakanami ka mo sa inyo kisabla pang lampusan. Lampusan ka mo sang karton sang Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Para magsanak ang inyo nga panghunauna. Na, oh, masinagan ka mo na sa inyo na pangubra nyo. Kisabi may mga batian kita abing ano kaswal lang nga pagistoryahan ay no ga open up abing iban mga kilala tanga mga abyan nga mga SK. Ano dapat himuon no? May ara SK abing nga ti subong nga daan dugangan pag inisang nagapa may paksyon-paksyon kita. May ara pag nga daan sa nga nagabakianay kita no si mga sangunian kagawad no of the nice labi sang SK Treasurer kag SK secretary, oh, color pulas labi. May ara man niya ang chairperson, color blue. O kung nagabaliskad si chairman, color pula. Ang mga SK treasurer, kaga sekretaryada, color blue. No? Doon muna, bla. Kaga muna ang kalabanan kung isa nag-inaway-away yung mga kabataan sini. Tungod sa politika, no mismong utok nila, gakahikuan tungod man sa ginasundan ng mga lideres. Mga kakifay, miskan yung mga kabataan ganit naton, subong duway na sang kanya-kanya nga mapangunahuna, kanya-kanya nga pag-insindi, o hindi mantanan, mga kakifay, amuna ganit na siling naton, tagsa sa aton. May ara sang kinaiya, may ara sang ideolohiya, ti aton na respetar tana. Pero, ang napunto naton, ang pangginawi dapat insaktuhon. O? Kaangay ni no sa mga importante nga mga dokumento nga dapat yara lang sa posisyon sang SK Treasurer mga KK5. O, isa pa gede no ang na notaran sang taga-Kowa, I don't know no kung na settle diyan eh kay bala mo isang nagligad pa rin nga mga sinimana nga ginpadala sa ato ng reklamo mga kabinan. Ura kita idea kung na-settle niya ni, no? Okay. Ang isa pagid, kaya nanotisyaran siyang COA. May mga nabayaran nga transactions apang wala gid sang delivery o kung kagamitan nga nabaton ang barangay. Ano pagid na? Ano ang but siringon sina, no? Ari may mo kita sa posibilidad. Oh. Butang naton may pa-project si chairman. Sample, no? Nagbakal siya sa mga pala. Example niya ito na, no? Nagbakal siya sa shin kabilog ka mga pala. Ara tanan sa dokumento niya, Nagbakal sa siyang tanan-tanan worth depende kung pilaning balor labalabanti mga rinibon eh. Ang problema galing nagbayaran niya na may resibo pero wala sang minagabot nga mga pala nang pamangkot hindi nagkantong pala doon muna ang example na ito. So, pwede ba na nga makimimu na sa sinyang resibo? So, pwede ba na nga mayara sa sangkonsabo doon muna bla? Siya muna ang isa sa mga nanotis, no? Sang COA, may mga transactions apang wala gid sang delivery o kung wala nagabot ang kagamitan sa barangay, ho? Dapat ipa-explicar sa isa-isa, ni? Okay, sa amoni nga mga notisyaran sang COA, may mando kag-rekomendasyon ng COA, no? Ginakabig din sa COA nga ang pagpangindi sa chairperson nga i-turn over ang mga dokumento sa treasurer isa ka matahag nga paguba sa fiscal management controls kag corruption. Oh. Sa nagatanan-tanan nga nagapamati da o kun may nagapamati nga SK chairperson kabalo kita nga may ara man sa inyo da nga mga maayo. Nung kangay to sa SK chairperson sing imbit sinuba nga sino to? Ang kalbo to bla? Oh, ay ganit kita ato. Amo nang klaro nga ginanotisyaran, no? Sa kakuwa sa natabo sa Barangay Rizal pala-pala dos, no? Hari, ang anong mando diyan eh? Oh, ang mando i-turn over ang tanan niya accountable forms, cheque, kag voucher sa SK Treasurer gilayon, no? Unta ton ang pagpangagaw sa trabaho sa SK Treasurer. Ginamando man para sa SK Treasurer nga pilito ng pagbaawi sa mga dokumento halin sa chairperson. E verify kung bala matuod o kung legal ang tanan nga mga transactions. Magpasaka sa legal nga aksyon kaso batok sa bisan anuman nga legal nga transaksyon nga matukiban. Tiyan mo na mga ka-K5, since nga na-publish ni naton, napawaragwag tanay ini sa publiko. Oh. Ginkantuan naton si chairman, ginkantuan naton si cap. Kapila magbalik-balik reporter naton to. Hay, nako. Waay sila nagtuhaw. Okay. Actually, ang reklamo ni why kita sang pagpamersonal diri, no? Kabalo kita, may public interest yung reklamo eh. No? Kung ang reklamo ni parte sa sulod sa inyong balay kag hindi kaya elected public official, wala kami labot sa imo! Why kami isang hindi ka muna mun paguyangan sang oras na nakawakal di nga pangunsa muna na sa inyong pagkapribado nga tao, sa inyong pangginawi na kung may labot ini sa publiko, may public interest ini mga kabyanan, dira kami masulod, no? Hindi kamo mangaking kung ginareklamo kamo kay bangod may mga mabakod kita ka mga dokumento nga ginakaptan para magtalakay sang isyo, reklamo batok sa inyo, no? No? Kung hindi na matuod, di hatag kamo statement, no? Hindi ka mamahog kamo di saton. Bisan sino ka pa, bisan tiyo ka pa sang pulis, tiyo o kon hinablos ka sa pulis o kon hinablos ka na sa inyo kapitan, wala kulabot sa inyo. Ang insakto-sakto. Oh, ginapa-explicar ka, gingaan ka sa time nga mag-explicar, tuturo kay mo kumod na batian na ton halin sa imo nga mga circle of friends ka kumuha mo na. Oh, ini nakadulot ang pagpamahog mo. O kung ano man ang inaplano nyo sa akon, mga kabyanan. No? Tob-tob, hindi tama tukiban ang kamatuoran. Tob-tob, hindi ka mapasakaan sa nagkakaigo ganyan kaso. Hindi kita maguntan sa pagtalakay, sa pagsibaw-sibaw sang mga nahimo mo da ginaligar sa inyo nga barangay dira sa May Rizal, pala-pala, no, city proper, mga ka-K5. No? Sa update 3, mga kabyanan, napasakaan na ni sa isang kaso sa office of the ombudsman, mga ka-K5. Oh, sadya ni, dapat kiba ni pasakaan sa 10-10 ang kaso eh. Oh, na siling diri nga ang kaso nga ginpasaka sa iya against, no? kay Honorable, karami, mas ang pangalan niya, Honorable Francis M. Navales, S.K. Sherman, Sangguniang o Consangguniang Kabataan, Barangay Rizal, Palapalado City Proper, for alleged neglect of duty, grave misconduct and violation of Republic Act 10742, mga ka-K5. Napasakaan na sa sangkaso, mga ka-K5. Mas mayroon na ganit, napasakaan na sa sangkaso. Tapos, may isa pa kitari nga wala siya, isa sa mga na-mention rin sa affidavit sa mga nag- isa pa kita rin mga kabyanan sa na-mention rin sa iyang affidavit o kung sa affidavit sa nag-file siyang kaso na si Ring Manrino nga sang since 2023 election and assumption into office, no katipunan ng kabataan o kung KK Assembly has been conducted. A violation of the requirement under the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, Republic Act Number 10742, which mandates the holding of at least one KKK assembly every 6 months, mga ka-K5. Wala siya nang conduct sa KKK, mga kabyanan. Ano lang ang butsilingon rin sa katipunan ng kabataan o kung KK assembly sa nagapamati sa aton. In isang assembly, ang opisyal kag mandatory nga pagtililipon sa tanan nga mga kabataan, may edad sang 15, top 30 ang edad, pasaka, o kung may 30 ang edad, I mean, dalang kutob, no? Sa isa ka barangay. Iniangin, patukot si Darom sa Sangguniang Kabataan Reform Act, Republic Act 10742, sa nagapamati sa aton. No? Agod, atagan sa tingog ang mga kabataan sa lokal nga panguluhan. Okay. Ang katuyuan sa KKK Assembly, agod niya, tiyan mo na, mapahayag ang mga opinion, ideya, kag ang hinain, hibubunot sa mga isyo sa komunidad. Gandawa pa kita rin. No? Gina-check yar ini kung paano ginagamit sa SK ang ginangapondo kag kung paano ginapatigayon ang mga proyekto. Isa pa, ginahikayat ng mga kabataan nga mangin leader kung sa pamaagi diri sa assembly, diri ginahikayat ng mga kabataan nga mangin leader kag ginapakigbahin ang paghimo sang pagdihon o kung pagpatigayon sang desisyon sa barangay. No? Ang ginahimo ni pagtililipon ko ng mga kabyanan ang pag-report ni isang SK chairperson kag isang barangay treasurer parte sa mga natapos na nga programa kag nagasto na nga mga pondo, no? Ang inipagid nila nagapakita pa sa nga sunod-sunod nga mga proyekto sa nga annual barangay youth investment program o kon program sa nagapamati sa aton, no? Ang paghimo ini sa komite para sa edukasyon, kultura, kag sports kag anti-drug abuse, mga ka-KFA. Makabing ka na kuning bulig sa aton yung mga kabataan, agod niya malikawan ang pagliho-liho nila, no? Sa dalanon, kag pagsulod sa malain yung mga bisyo, mga ka-KFA. Based sa pagpungsisa naton sa latest update, dire, sa ombudsman pala napasakaan sa kaso ining SK chairperson, eh, mga ka-KFA. Rekomendasyon sa mga nag-file ni Saya sang kaso. Pasakaan nyo pag-ed kaso, ireklamo nyo pag-ed sa Sangguniang Bay o kung sa Sangguniang Panunsod sa City Council. Bla, no? Agod ma pangatubang sang administrative case mga ka-K5 o kung nireklamo pag-inigani sa SK SK Federation President sa nagpamati sa aton, kitigin kanto anis ang reporter nato sa may City Hall. I don't know kung naka-response ning taga SK Federation President. O kung base, kung nag-ipos-ipos lang. O, pamatian, tanak ron. Check nato, hindi na yung pagtantanan niya. O, ano ka mo man? Ano ako mo siniswerte. Why isang exemption pagabot sa isyo sa inyo, wala barkada, barkada, wala sang grupo-grupo kita na pagabot sa muna nga mga reklamo, batok sa inyo. Oh, nami ni pasakaan sang kaso, to direklamo na sa City Council, palabot man to sa SK Federation President, agod niya ti mapamatbatan isang administrative case, mga ka-K5, agod niya ti mariprimand, masuspende, matagaan sang leksyon, madisiplina, sabla. Oh, okay, okay na to sa office of the Ombudsman na file na sa sang kaso, ti ulat lang ta sa anong resulta ni sang pag-file dito sang kaso. Tapos i-report magin sa reklamo sa Department of Interior Interior and Local Government o kung DILG ng mga ka-K5 agod nga di masagamsama niya pagid ang isa pagid kapag disiplina sa yasang taga DILG no? Ikapat pwede yaman ni ma-filean siya sang kaso sang criminal case pagid no? Agod niya matistingan niya ni preso sulod sang karselo. Oh, ning bagay sir ni pangpresoho na ning mga yodi kakak ning kon matuod nga nagahimo ni isang katontuhan mga ka-K5. Good morning sa talantanang nga pamati sa aton kay Ma'am Kim Mario Sen Flora kay Andrew John Bautista kay Ma'am Bing Space J. Sa tanan nga wala na ton mamensyonar, good morning sa inyo mga ka-K5. Pasensya gid nagakulapos sa kita sa tiempo sa aton nga programa. Batayan pa kita masunod nga mga updates. Nanonood rin sa isyong na ginatalakay naton kaya sa masunod pagid naton yung edisyon ng programa. Bantayan pagid ang mga masunod yung mga public affairs program, mga ka-K5. Sa pangalan din ang sa aton nga Chief Executive Officer, Dr. Emil Itanguy, kag sa aton nga AVP ka-K5 Reyes P.O. Manay, kag sa aton nga Station Manager, ka-K5 Warren Friends. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang karingawan sa itong station manager, K5 Warren Friends. Ako naman si K5 Aaron Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Roja.

0: City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DDX 500!
3: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
1: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500!
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga
1: tay. Happy kanunay!
0: DTX 500!
1: Masaligat!
0: Epektibo!
1: DTX 500!
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy,
4: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
3: Baom ng budlay?
4: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
0: TGX 500! Nagapalandurong pala ang imo panulukan!
1: Magalingin pala ang imo nga uno!
0: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauha!
0: Kasi may diabetes ka na,
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubok
1: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masalika
1: epektibo.
0: DTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
4: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX